0: nga naglumpat katropa sa isa ka ro-ro vessel, pero ang ato naman nga ginasigahom nga kabay pang-aaral lang sa estadong insaktong estado nga paminsaran ininga bata, no? 25 anyos pa, bata pa. Damo pa ni kabuhi nga maagyan sini, damo pa ni nga mga manami nga eksperyensya sa kabuhi, ma-experyensya maagyan sini bata. Kabay pa nga sa amo ni nga panahon ka tropa sa mga problema bala. Kaya ginapakatubang ta. I hope we can still have that mind na ma-sulbar, no? Ma-surpass ang mga pagdilaw. Kay kung naka-angkla na lang ang aton nga paminsaran sa problema kag sa kulba, no? Sa resulta na maagyan ta katropa, then hindi na ta makapaminsar sang solusyon sa problema. Pero man yung problema ralanda, no? Part niya sa paghamtong ta bilang tao ang problema kag magapabakod sa aton sa pag-atubang sini. Ang problema lang kay ti kung kis may pinakamakuturan ta nakastock ba na sa sitwasyon nga hindi na maka paminsar pa sang lawig, no? Hindi lang ni isa damo ni, no? Panahon subong pag tinaas ang presyo sang balaklon, presyo sang ano, damo pa ni. So, kabay pambuligan naton sila katropa. Let's just be careful sa mga comments, no, sa social media, kay para makakabudlay man abi sa mga natungdan nga kita way naton maintindihan ang tuduod nga sitwasyon. Pero sige ta komento sang lain sa tawo. Sige ta pagwa sa mga comment naton nga way ta kay chindi sang nagkalatabo man to. So, mga katropa, sa ato naman niya nga mga kauturan, nga mga ro-ro vessels, no? Siguro importante, sige hapon siguro, nga may ara sa mga proper checking, no? Sa may galibot bala sa sulod sang mismo nga ro-ro para at least makita or ma-arrest or ma-address ini nga mga problema sa lupet pala nga nag-attempt bala, no? Nga maglumpat or right situation. Kiti, lang taon mo abi sa mga vessels ni mga katropa ho, may mga barandilya mo na, sa kaon mo na sa, you will take an effort para maglumpat kagit, di ba? Pero, tiway takabalo eh, so naglatabo to eh, no? We hope nga ang 25-year-old nga babae nga ni, is now in stable condition, kag maaarat na sa mga yung sitwasyon, ha? Oras natin, 8:06 sa pagpangalagad ta katropa. Morning sa kay Ma'am Elvira Gilogo. Good morning. Salamat, kid. Ma'am, thank you. Ah. Salamat sa pagtuto. Pagpagupodre. Sir Epe Helie, good morning. Hambal ni Ma'am Lia Lubrado, ang diesel kuno 80-20 na. Nagnubo-nubo. So, ma'am, no? Oo. Pero rigad, may ara na bala daw 3 pesos kasaka bala last week mo. No? Siningat to, simana, no? Kabay pang buwas, kung sa Martes, may ara naman pagnubo. 82 pesos man ang gasolina. Taas-taas ang gasolina. Dari sa ammonia. Lapitay na siguro ang mga fueling station sa lugar ni Ma'am Lia Lubrado ay. Ma'am Lia, mayang aga. Ma'am Jessica Gonzalez, mga members natin sang sang class, katropang listeners and solid supporters, no? May aga sa inyo tanan. Salamat sa pagpamati kag pagtutok diri sa aton programa katropa, no? Gusto talang ipahibalo man sa mga kuturan ta nga ang aton promo padayon sa gihapon ang XFM o kun ang santo ng XFM libo-libong pa premyo nga makapanghatag naman kita sang cash prize. Today is the draw day, no? Sang aton nga pa-promo. So palihog na lang, drop your entries early possible time, early as now, makahabol paguro, no? Kay dugay-dugay, karon sa hapon, ma-draw na ta, no? Another winner na naman, sang 3,000 pesos. Ang makabaton sang ining premyo, okay? No, so libo-libong pa premyo. Paano ito maghimo katropa? Simple lang gid kayo. Ang aton nga mga mechanics, isa ka blister na bala sa Santon Gold capsule, no, isa na kabanig, no, pwede nyo na siya magamit kay entry. Isa naman ka banig sang premium D3 soft gel capsule, no, isa na entry. Okay? 5 sachets sang Santon Gold Coffee. Santong Gold Coffee Mix, no, isa 5 sachets. Kita nyo na kada sachets na 5 kabilogs na. Okay? Pwede nyo may hindi entry. Ang isa ka blister sang Turbo Food Supplement for Men. Okay? Duwa mo na kabilog. Isa ka blister pero duwa kabilog na siya. Okay? Ang aton nga ano, aton nga gamiton nga entry. Okay? So, paano himuon? Ini nga mga produkto sang Yes to Health, makahatag sa imo kwarta, makahatag sa imo cash. Bakal ka lang to sang legal size envelope. Tapos sulatan sang dako sa babaw ha, tunga-tunga sa sentro para sa babaw. Para klaro, blas katropata. Sulatan sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Tapos sulatan sang alan, address, aton nga contact number, kag pirmahan sa dalom nga bahin, sa dalom nga bahin sang kundi na ngalan nyo na, address, contact numbers, dalom da, pirmahan nyo nga pamatuod nga ikaw na. Kay kung mag-claim ka, siyempre papirmahon ka, ikumpara na to ang aton mga pirma. O, para pamatuod nga ikaw gid ang nagdaog, basta may mag-claim la iban blaw. Okay, so amuni, ang aton promo katropa, Santon and XFM, libo-libong papremyo, it's still ongoing. Ang aton price sa weekly is 3,000 pesos. Ang aton nga third price sa grand draw naton, katropa, mga panghatag na yas ang 20,000 pesos. Sa second price ta, may ara kita sang 30,000 pesos second price. Ang first prize naton, makabato naman, ang lucky winner sang 50,000 pesos ang cash prize. Okay? And 10 consolation prizes of 5,000 pesos pagkakuhaon sa grand draw. So, din ka na kita. Ang ibang katipid-tipid sumong niya, kita nagpadaon kita. Ha? Sa mga kauturan ta, no? Amon lang di, may napamangkoto sa akong sige, tiwai ko proof of purchase, ya? Pwede ta da? No? Hindi ka gig pwede kay hindi ka gid pwede kay try kay way ka proof of purchase mo, but among mechanics ta amo na sa amo pa gid pa approve ta sa FDA. So kon pwede ka tropa amo na, no, ang ato niya ang mga Santon users, no, nga nagagamit sang produkto sang Yes to Health, kon way ka pa ka testing base pa lang, bakal ka eh. Tapos simuon mo entry, para maka-intra ka mga katorpa. Pwede ka kasugod sa taglima-lima anay ka Santon Gold Coffee Mix. Bakal ka to abi. Pila baratom lang na. Tapos simuon mo entry. Who knows, no? Basi ikaw na. Ang next nga malaog mga katorpa sang cash prize na kundiri sa aton nga pa-promo sa XFM. Alright? Today is a draw day. Pwede kita ka-drop mga abyan. Makahapol pag-uro sa mga aga. Pwede ka mo ka-hulog sa mga entries ninyo, no? Para karon sa hapon, pag-draw na, ma-intra ang inyong mga entries, no? Hindi ka mag-kabalaka because mag-abot ang grand draw naton. Kundi like for example, nag-hulog ka sa 20 entries, no? Wala na daog, abi. Wala na gabutan, abi. Dason, nag-hulog ka naman 20 liwat ka mga entries, katropa. Why mo nagdaog, no? Hindi ka magkabalaka basi mo lamang tingobla sa atong grand draw, basi maisahan ka sa isa ka grand prize diri, sa first, second, and third na makadaog ka. Kahit itong mga entries to nga ginahulog nyo, tipunon ta to siya. Amo to ang aton nga gaboton sa grand draw naton. Okay? So amo na ang pinaka ano nato, pinaka pahibalo nato sa mga kuturan tang, hindi kita magkabalaka kung wala kita na gabutan sa aton nga papromo. Alright? So pinaka mga pamaagi niya nga aton nga ginahimo, pamaagi para ipabalik sa inyo ang pagpasalamat mga katropa naton diri sa XFM sa padayon nga pagtangkilik sa XFM stations, Negros wide or nationwide. And pag tangkilik man sa produkto sang Yes to Health Incorporated, diri sa aton nga mga lugar mga kotropa. So keep on sending your entries. The more entries you send, the more chances of winning. Mga commercial tanay, balikan to mga balita ta pagkatapos sa mga panumdo mga kotropa. Stand by.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
7: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gainom ko sa ordaryo ng kape. Gato kang pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
9: Edgar, Elvan Buena. Isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santone Plus Herbal Oil.
10: Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil. System pain.
11: Gary, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamises na nagtumara ko sa iyo. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako.
6: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: Yes to health!
14: The secrets of health.
15: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes, the type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
16: Yes.
15: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butambalo si ni Dok Leo?
16: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglan nun gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, ginasiling namo ni Sir Josil, didi rin ni sa aton sining mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
15: Ang iban sini nagkata ta ng tiyan. Kaya rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan. Nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
16: Yes.
15: Kung wala na gid.
16: Kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
15: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
6: Santone Plus Gold.
14: The secret of health.
15: Makabulig ang pag-inom sa Santone Plus Gold, Dok Layo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
16: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem na aton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid-inisya sa diabetes o kung mataas nga blood sugar. Pero nag

0: Secrets of Health.
1: Kaya kung nalimbawa, gani, karon may insulin resistance ng isa ka tawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santhon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapia na sila Sir Josile. Ordinaryo ang pagpangapia adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo man dangay so Flavon versus ara sa Santhon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So pwede ina mga abyan makabuliga ito sininga Santhon Plus Coffee Mix because may isoflavon.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nga makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nga magbakal lang kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Santhon herbal oil kay pwede nyo pabanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secrets of Health.
3: Exciting!
4: Exciting!
5: Alzheimer's disease, balatian sa utok nga wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule nga may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayak. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Balansing nga mga komentaryo.
7: Pwede,
6: nga nag-atrust ang public opinion. Objective. Franka, kag diretso sa mga punto.
8: Nga medyo isog pa sila yan.
6: Ini ang Bulls

Atropa, karon remind ko lang ha, sa mga kuturanta, may aras ang taas po Japon, init ha. Ang humidity, taas Japon, no? Kagang aton nga heat index mga tibuok Japon, mga katropa. So, drink a lot of water. Inom kita sang damo nga tubig, katropa. Keep hydrated and stay in a well-ventilated area. No, hindi kita mag pasaga-saga lang painit. Kung kisag-salig muntab lang, okay man na lawas ko. May man niya problema. Mabato niya lawas ko, pero gulpi ka lang nag-uy-uy. Gulpi ka lang nag-lain pamatsag mo. Hindi tabi mapakta ng panahon katropa, no? Kung kaya sa lawas na ito, makadya sa lawas na ito, sa mga panahon, sa bag-bag-bag-bago sa klima. And often than not, nagresulta yun yung mga katropa sa sakit sa ulo or heat stroke sa mga kabataan na ito, sa mga katigulangan ta, samtang masakit naman sa ito ng mga kabataan. Okay? Subukad daw, kita ya, katropa, pwede ta kapang-api-kapi, kapitab lang, no? Mainom ta kapi, ang aton kaping piliyon, ang Santon Gold Coffee Mix, kay dako ang beneficyo, katropa, kung ikaw diabetic na, nataas ng kalamay ta, hindi ta makakaaw na sa pero gusto tamis. Aton problema kung kisam, hindi ta kapangapi, no? Galantaw ta sa coffee shop, kita mong nagapangapi to, simbunan, no? Hindi ko kakapi. daw ka budlay, ilang taon lang, no? To eventually, pungko ka to gulpi ka lang, ha? Kabala na, mga pego, ha? Tiyo mo na eh, pagpangapi mo to katropa, base mag ka problema, may aral sa mga epekto nga hindi nami sa mga

0: Diabetic. Ang ato naman nga Santon Gold Coffee Mix, ang kapinga ang kalamay o kung ang patam is nga gingamit naton is sweet, ang sweetener ta is natural, ang stevia. Okay, so wala kontra tempo. Wala sang delikado para sa mga hypertensive na sa diabetic na kag may ara sa mga pre-existing condition sa ano, kalawas. Okay? So, amo niya, no? Ang ato nga ginapabalo sa inyo, pwede Japon ka pangapi, okay Japon magpangapi. Ah, para estudyante ta, mga estudyante, pwede ni sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix, may ara sang glutathione kag collagen. No? Sa mga estudyante ba, makabati gani sang glutathione ba, gapalak-palak na yun. Lingin namin na, diin, din pwede mabakal. O, ara daw, sa South Star Drug, kag sa Mercury Drug Stores, we have TGP, and generic drug stores nationwide. Pwede ka mo kabakal dira mga katropa sang aton nga mga produkto, no? There is yes to health, all right? Ang Santon Gold Coffee Mix. Kung ano makita nyo sa Santon Gold Capsule, ara man da sa Santon Gold Coffee Mix ang tanang mga ingredients, no? Na-mention natin kayo na ang ingredients nato may ara da sa mga mangosteen, garlic, spirulina, balunggay, ng mga ingrediente, mga nutrients makuha naton ara man na sa Santon Gold Coffee Mix. Pwede ka mo ta, pwede nyo na mabakal mga katropa, no? So, nakakapi ka na, nagagwapo kag nagagwapa ka pa, no? May suplemento ang kapi ka pa. Pwede na adlaw-adlawon. Kung nagatuon ka mo bla sa mga estudyante nga gusto nyo magkapi, do kaping-kapi ka na, no? Galing ginaproblemahan mo. Once tapos tuon, kinanglan natulog ka, no? Please tingin nyo ba ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Kay gusto mo matulog, nami sa pamatyag mo, ha? Nami sa pahuway mo, magtulog ka, katulogon mo, ha? So, amon ba kinanglan to mo? Insakto nga tulog, katropa. Relax ang lawas na to, no? Hindi nagadalagan paminsaron ta. Ha? Kay kung kakatulog ka nga daw half awake ka ba, daw kabutlay na. Oh, so amo niya aton nga ginapaybalo sa inyo ang Santon Gold Coffee Mix katropa nga aton partner sa aton pagpakabuhi man sa aton nga adlaw-adlaw. All right? 8:27 sa pagpakaragad nato mga katropa, balikan ta. Pero ang latest update naton, I hope mapakita naton ini sa inyo mga katropa because may ara sang nag-alma ang pila ka mga animal rights group mga katropa nag-invoke sa pila ka mga provision sa Animal Welfare Act naton, the Responsible Pilipinas. Tungod sa isa ka insidente nga nagtatabo to sa Barangay Ramon Isabela, no? Kung sa diin nakitaan to ang isa ka mga ido nga gabantay, nga gapanglaot, damo na dis makulod mo. Dumutangan to komento ta karon para at least mga katropa fair man ta magdalakay ni damo sa mga nag-reaction matapos kin-post dito sa XFM Santiago ang ining video katropa nga naglapta na karon sa social media kag ang aton mga animal rights groups, no, nag-alma na, nagpanindugan na sang well kinamatarong man sa mga ido o sa mga sapat naton insaktong handling kag insaktong pagtatap sini mga byan kag ang mga provision sa atong konstitusyon nga nag-penalize sa consent o man ng mga individual nga nagapamatay sang kasapatan. O, ari in video katropa ho ang aton pila ka mga kauturan pagwa naton ini mga katropa benepisyo sa pila ka mga kauturan ta simply to send the message for those pet lover na sa aton nga lugar kag sa aton pila ka mga kauturaryo tanaw bla nan no ang ido sige bantay oh gilaot nan. Laot, amo tong motor, siklo, tandaan nyo to ha. Amo tong motor, mga katropa, nga nabalik. Ha? Ari pagit, may ari tricycle pa rin na naglabayo. Ginlaot man siya, dugabantay ang ino mo. Na-enjoy yung guro nga nagabantay sa iyang, o sino ba naman, mong oraw, lauto nyo naman, naan. Ginlaot nyo naman. Ang pinakasakit di katropa, ang ikatatlo, may naglabay, pero amo tong motorsiklo nga naglabay una, nga nagginlautan sang ining mga ido sa higad sandalan kana tabo ni mga katropa sa Barangay Ramon Isabela. Okay, ang next nga scene makita ta ang isa ka motorsiklo nga nagbalik, no? Ano ang tinutuyo sito? Okay, ang tinutuyo mga katropa, aryo, nagpundo. Oh, aram mo sa nagpagwa sa armas kagin aro. Oh, gintiro ang ido
1: ranga. Diretso.
0: Alibot ni ido, nigo na mga katropa, no? Ginbalik eh. No, ginbalik eh. Ginbalik, no? Para lutangon lang ang ido katropa, no? Now, ari ni karon sa investigation sa katon nga mga kapulisan kung sino ang ininga tawo nga naglutang, no? Ang pamangkot nga may armas siya. Ang ikaduha nga pamangkot mga katropa, ano ang anong pulos nga balikan mo ang ido nga tirohon mo kay patsyon man lang, no? Mga animal rights group mga katropa ng Almasni, no? Ano paglantaw nyo? On the other hand, may ara man sa mga komento sa social media nga makita mga katropa nga may kakulangan ang ining mga pet owner sa ining ido katropa, which I think aminado man, no, sa statement nga ginpagwa nila. Aminado man sila nga napabay-an ang ido kag wala makurong ang ido katropa kag dira lang permi nagatambay galaot sa mga motorsiklo, no? Budlay ba ni, no, sa parang pinakamakuturan ta agyan man nato ni, no, nga daw halos parang labay ta sa gasakay tas motorsiklo, laotan ka sang moto asang ido daw halos parang isablay mo ang tiil mo sa liog mo, kay basi makagtan ka. May ara man ang kas katropa nga nagatindog mo. kung malabyan sini sa mga kumakalabay sa ido nga nagapanglaot para mga katropa, no? Well, hindi insakto, no, hindi nagakaigo nga pamaagi sa pag ginpanaugan gido, ginpunduhan may armas eh, no? Nga gin nainit gid sila guro nga gilautan sila mga katropa. So pero mga katropa, hindi insakto, no? Number one, may ara kita sa mga layi nga nagaprotect, may ara sang layi nga nagaproteher sa kinamatarong man sa mga ido, no, and sa mga pet owners, no, nga sa mga pet owners nga nagparag-iyas ni mga katropa. Okay, kag may ara sa mga layi, pero mga katropa, ang giho kag ang panawagan sa mga human rights o kun ang mga grupo sa mga animal rights advocates mga katropa, pabaskogon ang mga layi nga nagapenalize sa pagpatay sa ido, no? Kahit available mo lang mo, no? Mapiansahan mo lang mo. Makaso sa kasuhon mo, grabe ang gastuhan na mo to. Pagkatapos, pagtapos kaso to, ti, mapiansa man lang. Ti, pabor ka mo bala? Nga, hambal sa pinaka mga animal rights group, advocates mga abyan, nga, hindi repasuhon o kunbaguhon ang mga penal clause na doon din mga katropa para pagbataas sa mga penalidad sa pagpatay sang sapato. Bagay, gamay-gamay mo lang nimo, no? Though witty-witty mo lang mga istorya kung kisa mga katropa, pero kung makita mo nga ginlothang ang ido mga katropa, maluoy ka man, may kabuhi man nimo, no? Nagpakabuhi man ni siya. So amo na ang pila ka mga sitwasyon subong, no, nga ang pila ka mga panawagan sa mga animal rights group nga dapat ani na may ara sang baskog-baskog nga mga layi para hindi na ni magluntad liwat sa pila ka mga lugar sa bilog nga Pilipinas mga katropa. Gris Bakulod, sa una may kita man ito nga ginutang niya ang isa kasapat tungod na kabuhi, no? Dua kabagay na kita natin rin. Responsible pet owners dapat, no? Maging responsibly kita nga mga pet owners sa mga ido ta, because this can harm anybody nga nagalabay mga katropa sa mga lugar, no? Ang ido abi territorial man siya, no? Ang ido nag-react man lang ni siya because hindi sa gusto nga may ara da sang tao nga hindi niya kilala sa iya teritoryo. Okay? Kalabanan sila da mga katropa. Most probably ang ining ido mga katropa ang iyang ang iya balay de nga ginaistaran lapit man lang da, no? So ambal nila once nga territorial managol simply to send a message kaya hindi ka di pwede, hindi ka pwede magkanto di So taghulon niya ka, taghulon katropa attitude sa mga ido mga katropa. In most time, once nga ma-provoke kag naga-insister kita ikaw nga i-evade mo ang space ng ido, kagton niya ka. Amo na, bla. So, ano ang aton nga palaminsaran di? Number one, sa nambal naton, mag-responsable kita nga pet owner. No, hindi pag palaptahon tayo may ido tao, katuon ta, pagkatapos ibutang ta sa, ano, sa exacto nga, ibang dagang ginahigtan. Pero ako, hindi naman namin na nga ginahigtan. May espasyo ka, may fence ka, nga ibutangan mo sa ido mo mga katorpa. Kung amunay mga sitwasyon, amunay permi nagkakaluntad, okay? Para hindi makahatag sang delikado sa ibang mga tao, makagkagtan ka, mapa... take time kagid para makapantay rabies ka. Tapos matabo, balik-balik naman to. Ang hassle bala nga matabo mga katropa. So maging responsable kita mga pet owners sa mga ido naton mga katropa, no? Nga hindi ya galayaw siyo. No, mga stray dogs niya, muna iparawagan gani sa atong national government, sa atong gobyerno, nga dapat ginapangtinuan ta, ginapanghimos ta ni atong mga ido sa mga lugar tao, no? Irresponsible kung kisa nagapa sapata, Why man taga panagadsad bla? Ano, paano magpadako? Paano handling sa mga ido? Ha? Pinapabayaan lang sa kilid-kilid. Pinapabayaan lang kung sa diin. Di ba? So, ano nagkakatabo mga katropa, no? Isa man sa mga trigger sa mga nagkakaluntad ni tungod sa mga responsable nga nagkahupot sa ido, sapat bla? No, amo na. No, oras na ton 8:36 na sa pagpangalagad naton katropa sa aton nga palatuntunan. I hope makahatag ni sang lesson para sa pinaka mga pet owners naton. Kinahanglan ta magresponsable nga mga pet owners, ha. We cannot just put blame sa pinaka mga incident nga nagluntad because may ara man sang lapses, no. Ang dili lang ang kaso lang is inappropriate ba ang response. Ang gihos ang itong naglutang sa iya, which ako paglantaw ko mabalik kagid, kaga tirohon mong ido to, anong sense, para makabalos ka ginbutang mo utok mo ya sa level sang ido, katropa. Nga dapat ang pinaka mga makabig ta insakto nga mga proseso kadtotas barangay kadtotas sa tag-iya sang ido, ireklamo kaga para mahimuan sang nagakaigo nga aksyon. Hindi gani mapatawag man ang tag-iya to, kag the next time kung si Kupo na karon sang aton nga mga dog pounding group, hindi ka na magtingala nga agin kwa na sa nga hindi ka na matingala nga agin sikop na sa tungod sa pagka-irresponsable man aton bilang nga mga pet owners. Okay, oras ta 8:37. Ibo-bo ko na mga commercial mga katropa because barikanta ang nagluntad nga insidente dito sa Kabankalan. Isa ka persona, pilason, matapos nga ginbuno sang namalibad ni sa kamaghatag sang taya sa isa ka peryahan. Ang short ka istorya ng pago sa peryahan. Tanahon tayo karoon na. So, pagparangaganda sa report ni katropang Winston Villanueva. Pero haboy ko na ito mga responsibilidad mga katropa pagkatapos ni Maricay ta. Standby.
1: Bullseye XFM 90.3.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santone Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, sa Kagwardia. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at klamuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kunkulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing nga mga komentaryo.
13: Pwede,
14: nga nag-atrust ang public opinion.
12: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Bullseye. Balik din mga katropas, pagpakaragad ta. No, 8:42, ini nga oras dinadala sa inyo sang Arena Plus. Mga kauturan ta sa ilatag sa ka mga lugar ho sa mga balay-balay, no? Kisa, nagalipat bahay pa, nagapunta sa ibang bahay. Naga-check sang latest balita. Latest chismis. Gakaluntad din sa mga barangay ito, no? Kung anong latest, di anong latest na, no? Bago da, tupad balay ta. Anong mga balita sa Pilipino na kong kisa. Mga katropa, 8:43 sa pagpangagad naman na ito, mga katropa. Balikan ta ang pinaka-latest update man dito sa Kabankalan. Because may ara sang nagluntad to nga insidente gin buno, ha? Wala lang nagbayad sang tayaya sa isa ka peryahan na bunan sa dayon. anong natabo ni sa mga termino na naton sa una katropa pago namago nagdaya sa pero way naghatag sang iyang patad sa pero way sa nag hatag sang kwarta kay ti kuno perde ka mga katropa balik mo na mo no second tabra sa mga balita ni katropang Winston Villanueva ang ining mga insidente ito managsahon ni sa mga katropa subong niya ang mga kauturan taga Karatabo ni sa Bulang no dito nga nag-declare nga taya sa o sa Pulas Puti pagka perde na dula na ti pero ang mga nag-engage sa pataya ni Black Katropa sa ano sa mga gambling, makabalo mo ni Slabla mag check sang itsura sa mga nagataya. check on ta pira kama latest development update na to mga katropa with katropang Winston Villanueva. Katropang Winston, may aga.
13: You're
0: coming in 5x5.
13: Okay. So katropang Win, isa ka persona ang ginbulno tinason nga gindala diriya sa may Aloreso Psycho District Hospital sang pinalikdan nga gabi katropang Win. Ginbulno ini siya sang isa ka malugpataya sang STL dito ya sa may sakop sang barangay Tabo. Ang barangay Tabo nagaiwat karon na malapit na inakapisahan mayara sang piliyahan. Ining suspitago nga si alias Roberto sa hindi ka managpataya STL. Nag-inom-inom ini sila upo sa niya mga grupo man. Dumaidad-idad naman ining atong suspitado. Nag-inom-inom ini sila. Sa nga natapos sila mag-inom, nag-padulong ini siya sa piriyahan. Pag-abot sa piriyahan, araman nila ang biktima nga si alias Ken. Nagataya sila ba na sa mga pangdra sa piriyan. Napirde ang biktima.
0: Uy.
13: Ang suspitado. Napirde ang suspitado na layo kwanta sa biktima. Bigwain naman sila. Kilalaan na naman sila.
0: Nangayo sa kwarta.
13: Yes sir, yes sir.
0: Inong taya.
13: So nangayo sa kwarta. Pirpil sa muna kayo sa kwarta. May na ko kwarta, pirpil ako. Kasi pwede mo ko matagan anay para may pangtaya, pabi. Pangtaya. Na malibad ang biktima sa Yasuro Ambas ang biktima, pariho lang sa pirde.
0: Ayaw ko pa sa akin. Ang
13: kwarta, hinano ka nalang gani para makabawi man ko.
0: Oo. Sadya mo na ba? Nakaya sa kwarta, go ahead kay Turpang Winston. Oh, kaya pang Winston, go ahead.
13: Yes, yes, sir. So, ako to, sang malibad ang biktima, kumuha sa iyang kutsilyo, ining suspitado, nag-inbuno ang biktima igo rin sa likod ng bahay sa iyang alawas, kagmayo lang katropang Win, nga wala ini mapatalang igo, kag, ano nin, ang, nakasurvive lang no? Sa pagkabuno sila nga suspitado. Ang suspitado ilayo naman niya inarestar sa mga nag-responde ng mga barangay tanod sa gindala ini sa Ilog PNP sa Tropang Win no? So pagkakaroon nagpaayo ang atong biktima kag nag-aulat ng atong mga kapulisan kung ano ang plano niya.
0: Oo, oh, mag-file sa kaso.
13: Sa suspitado, kung magkapasaka, ablayin na isang kaso o kung ilalalaman niya ang ariglo ang katropang Win.
0: Katropang Win, saan taga-diin ang biktima?
13: Taga-Porok Paglaom, Barangay Tabo. Dira man ang suspitado, gistari, saan lang sila kaparangay na magkakapuro ang katropang Win?
0: Oo, oh, tumandok, tropa peps mo na sa Gliguro? Of the nine man na siguro?
13: Pasi sa katropang Win, doon kayo na sa ibang nga sulod sa ako nabi.
0: Subong? Okay na?
13: Yes, sir.
0: Medyo tropa ba na siguro? Of the nine man na siguro? Kailangan naman sila katropang Fran, katropang Winston?
13: Wala ko to. Bakuro, wala
0: ko. dalilanggit, mga katropa, no? Check natin si katropang Winston, KT, para mabalaan ta ang pinaka-latest situation sila di. Nangayo kwarta, nagtaya, naperde. Pagkatapos nangayo kwarta sa tupad niya. Tingin tupad to ng pamalibad man. Nambali, pareho lang tayo perde. Nangayo pasakon. O, ti, why naghatag? Kapag wala sa naghatag, katropa, ang natabo to, ti, gatalikod mo? Guro? Gataya man? Binuno iya sa likod. Pabrikanta sa katropang Winston. Katropang Winston, kumusta nga kung nga ano da, nga sulod?
13: Okay na.
0: Okay na. But dayon ta lang, ang ining suspect, nagtaya sa. no? Nagtaya siya. May upod,
15: oh, yes, sir.
0: May upod ning isa, no? Kilala niya. Pagkatapos na perding suspect. Pagka perdi sa suspect, may kukwarta, ubus kwarta ko, pwede tada, gahita na, bi, para pantaya, daw na, namalibad ang ano ne, ang biktima,
15: tapos... Namalibad ang biktima, yes sir, yes sir.
0: Amot na yung bunho, ida yun?
15: Ang namalibad sa, pag, pagpamalibad niya, wala man kamuralong ang aton biktima, na mayara galis ang kutsilyo, ina aton suspitsado, in bunho, ya gulpi, no, igo ang aton nga... biktima sa likod ng bahay sa iyang alawas bayo lang kay hindi tama kadalom hindi tama kadalom kay hindi pata lang igo kag nakaluwas ini sa katalagman katropang win
0: at least amon ninyo mga sitwasyon tumandok man sila katropang win to no isa man lang ka barangay ni
15: yes sir isa lang sa barangay kay ang barangay Tabo subong nagano mo nag-iwat sila subong sa ano malapit ng ilang kapistahan tumiara sa perya-peryahan ginaya dahil kay ate ang masubo ang suspitsado gimbutang yagin sa kabudlayan iyang kaugalingon nagagatag inis ang problema karon sa iyakag sa pamilya man sa biktima nga iyang ginbuno ka tropang win kay naari karon under medication no ginagayo ayo naman payo-ayo naman
0: stable na
15: sa Lorenzo Psycho District Hospital
0: stable na katropang Winston ang ining
15: yes,
0: biktima
15: yes sir no, stable na sitwasyon kaga posible nga makagwa na ini kaga maka suryahan na ika basi marigluhan na lamang ini
0: nabawom ng gurong buno to pwede mo na misturyahan go
15: gani kasi posible mo na katropang win so ang aranas mo sa custody sa aton kapulisan ang aton nga suspitsado sa piyak kabahin katropang win dali na yung kulang ni
0: sige
15: masubuman ining balita duwa ka estudyante aksidente man ining madisgrasya o maaksidente sa pagi sa pagkalampos ng ilang motor nga ginasakyan sa kop ini sang barangay Kamingawan sa sudat sang Kabankalan ining mga estudyante lunsay mga nag-eskwela ini sa isa ka kolehiyo sa State University kaya raman amtang sa sininga barangay sa aton nga pagpangusisa katropang Win nag-inom ini sila nga duwa sa isa ka ilimnan malapit man da siguro ang distansya sa ining ilimnan na sa ilang eskwelahan mga hindi kayo maglambot sa kilometro malapit lamang ini ang ilang eskwelahan sa sining ilimnan apang bangod nga ini sila dun sa ina under sila o na influence sa influenza sa makalubog nga ilimnon wala siguro makontrol ang ilang motor nga ginadala ilang kada sigon patay gid ang backrider sini no
0: ay.
15: Ang driver sini isa ka babayi kaga si Alias Rosmarie no taga Kabankalan ini taga barangay 9 Kabankalan City samtang ang iyang backrider nga lalaki taga barangay Kanlamay no Alias Junjun taga barangay Kanlamay ini lunsay ini sila mga estudyante nagakuha sang kurso nga HM ang ano sang una balay, HRM sang una nga kurso. Karon na katropang Win, pagpauli nila, maburubog na ang panahon, madasig ang pagpadalagan, pag-abot sa kurbada, wala makontrol.
0: Oy.
15: Tungod kayo wala makontrol, nalampos git ini sila, nalampos ini sa karsada, kag muto abi ang resulta, ang backrider, inbawi ang git sang kabuhi katropang Win.
0: Dasig-dasig mo ni Guru Dlaga nila ay?
15: Posible kay basta may tugong ang salakyan, may tugong man ang driver, tay
0: madasig
15: posible ang pagpadalagan, kay ba hingagaw pa uli kay gabi na katropang Win.
0: Oh, kaluoy lang kay tay kabuhi naman bala. Masudyante pa na idabo pa na tayo mga maka-opportunidades kabuhi nila. Pero patay sila tungkol siyang ining alak na nagsunod sa utok Manila. Pero ang driver katropang Winston, survive siya?
15: Kaya ang driver na ito naka-survive, giningagaw dala diri sa Lorenzo Psycho District Hospital sa nag-responding barangay team, no, ilang sarakyan. But ang masubo, ang iyang backrider, naging bawian gisang kabuhi ka tropang win kag muna kabudlay no sa aton mga pasilya sa mga ginikanan nga gisali kay ila kabataan tani nga nag-eskwela aling kay ti dalas go sa pagkapamatan-on kag mga grupo-grupo man actually namin na nga lugar abi ang ilang aging kantuan mataw mo na namin ang kanan kun aga kani kun gabi may ara ginadaya sang ululim nan kay tropang win kag muna no nga wala na laguro makontrol ang ilang pagpauli kag na-aksidente ning duha ka estudyante.
0: I hope tangin mga lesson ni para sa mga kabataan ta. Pinali mga pakidaro nila katropang Winston?
15: Ang actually, 25 ang driver, 22 years old ang backrider.
0: Ah, okay. Mga legal edad na. Kaansin din sa ginahimo nila.
15: Oh, yes, sir. So muna, no, nga patayin din niya ang aton backrider katropang Win. Sa banwasang binalbagan katropang Win, patay man ang bata. Sang maliduwan ini sila sang iyang mag-amay diri na tabo ini sa may highway lang sa Marina Barangay Marina na trouble nag biriya ang ilang tricycle sang nabiriya ang tricycle nag pundo sila ginakayo nila no ipagkayo nila may ara isa ka pick up naman ka tropang Win nga alin ini sa inigaran pabalik ra iniya sa diri sa sudad sang Kabankalan kay taga Barangay Talubangi ang driver isa ka babae ini alias Joy no isa ka babae nga drive sang pick up kaga sang gapadulong na ini sila siya sa malapit sa area sang incident na tabuan nga insidente may ara sang nasugata ini nga mataas ang yang suga naka high beam taga ayo ini nga taga sinya sini nga maglo wala gid maglo ang ya nasugata naratol ang aton nga suspect o ning driver sang pick up kag wala niya makabig kilayon ang iya nga salakyan sang nadiparahan niya nga malapit na siya sa ginamtangan sini magamay kaya nagakayo sang ilang tricycle. Uy. Patay man ang bata katropang Win pamilya Tiad taga Sitio Lizares, Barangay Mambagaton, sudrad sang Himamaylan naman ini katropang Win, ang ining mag-amay. So wala gid sila magalaom, kaya samtang nagkakayo sila, na madala sa ini sila, sang isa ka salakyan katropang Win, no? Amo na ito nakuha.
0: Aksidente naman ho, baw, halong gid pirmi. Kalain ba?
15: So amo na kisa katropang Win, ato, mabisan kita, no? Makita man ato na yung muna nga senaryo, kisa abi may mga driver nga o mga biriya bala sometimes binato ara na ta sa igad but wala kita kabalong prone kita gyapon sa aksidente or katalagman bangod nga may mga naga gigyapon sa aton nga palibot kagamo na no sa mga driver nga may mga salakyan o mga managagamit sa mga mataas nga suga kung gabi tani mangin ano ba sila
0: responsible lang ta.
15: Yes sir, dapat amo man abla nga kun gina although ang ina tod nga abi sir, ina nga dalan, madulom gid man ina kung gabi. Ang marina bala, paglapaw mo sa taytay tanulo.
0: Oo. Way the poste.
15: Ka sa may crossing kang bugsa.
0: Oo.
15: Perti na da ka dulom. O perti na da ka dulom nga area. Kag kabudlay na dra labi na kun panasig. Actually hindi laman dra. Aling kada sa paglapaw nimo sa inigaran. Pasambag na, pertenda ka dulong ng mga area, katropang window, wala na masugan mayo.
0: Sige. Ay, kabut kay kariet, sumuho sa mga panahon tao, sa mga panibot, halungin sa mga kuturan ta, katropang Winston.
15: So, muna na matag na aton update, katropang Win, sa aton nga pagibot-libot, dili at sa pagkuwas ang aton mga balita, dili sa aton area of assignment, kumanin ka apon nga adlaw. Para sa nag-ogyon nga Pilipino sa Pilipinas, si katropang Winston Antonis Villanueva. XFM News, Kamangalan. XFM
0: Live Reports. Salamat kayo mga katropa. Salamat katropang Winston sa mga latest na development kay update sa mga katropa. Bawo, halongin kita, no? Ang kabuhi ta isa lang. Kag sa mga drivers na ito mga katropa, halong-halong man. Ang aksidente matabo sa hindi tampunggan tuod na aksidente sa aksidente. Pero, may ara ang porsyento nga pwede malikawan sa mga basic nga mga seminars natin bala sa LTO, no, ang responsible driving, road courtesy, ang speeding, pagkatapos pag precaution sa mga warning signs, no? Mga pedestrian lane, highly accident prone areas, curve areas na posibleng ginaluntaran sa mga ano, sa mga aksidente, mayara nagaluntad man mga katuropang mga sitwasyon nga kung gabi, no, grabe na gapangayo kanaya sang law, ha, kay sa nagsanag, mayara pagita sa mga salakyan bala nga nag gamit sang grabe yellow color nga ano bla suga, ikaw ga sugata, gasala ka mo, no, di ka kita sang lagyan mo, no. So, once ka nagapangayo, gani isang bulig, tani, isang law, pagpadim sa ilang suga katropa, hatag nyo man. Okay, pwede na sa mga resulta sa aksidente nga hindi natin control katropa. Again, ang disiplina sa dalan, importante kayo. Ang disiplina sa dalan, importante nga ma-observe ilang mga katropa. Ang road courtesy natin, aripagit, no? Kung kisa sa mga dalan bala, katropa, aksidente sa mga motorsiklo, sa dalan ta, may fast lane na, may outer lane. Ang outer lane, intended ni sa dirigin na butang, ang mga slow-moving vehicles, mga motorsiklo, mga tricycle, e-bikes, abi, no, skilled. So, buong mga panahon, kadto ka sa highway, ang sa tunga da, ara e-bike. Ara da ang mga motorsiklo, no? Mga tricycle, ara da, gaagi man, no? Ti kung punahon muna sila, kagambalon, sir, pwede ka lang ka dito, blasero, mga kig na. Sa batsi mo, ano pa? Nga, imo na diaw. Mo, ti kung ikaw nga, ate, base mag, baisay pa kami nga duwa niya karun. Ti, sige sir, ha? Imo na lang na. Ma'am Lia Lobrado, good morning. Nag-react si Ma'am Lia, oh. Sinya, kag si Sir Kenneth, hambal nila. Good morning, Noe Hilliares, good morning. Salamat, Kid Barangay 35, kapi-kapi, ha. Tistingin nyo, Sir Noe, ang aton nga, ano, Santon Coffee Mix, kag Santon Cold Coffee Mix, Sir. Base mga kadto man ta, makatag ko na kapisir nyo. Morning, thank you, good morning. Salamat, Kid. Ma'am Jovi Amodente, aming aga, watching live from work while having lunch. Morning. Salamat kid New Zealand ni. Correct sir, 48 years wala na solusyon parte sa pagdakop sang stray dogs diri. May mga gapugong pa, no? Kung tutoy pa cute daw hindi buyan kung pagdako na gani sa mga ido sabad na dito na gagwa sa balay lagawon kag wala mahigma palagawon kag wala mahigot. Amon ka na katabo kalabanan kay tropa mo. Ma'am Lia Lobrado, diri sa amon may ordinansa na nga wala dapat makalagaw nga mga ido sa gwa sa kudal ginadala sang dog pound nan. Tingala ka lang kung matabo sa punto nga wala na ido mo mambal sa ay ginkaw at ang ido mo gani kimo yung ipabayan mo ido mo naglagaw to nalug pound to. Morning, mag-ayo sang salakyan sulod sang shop hindi ka mo magparapit sa dalan yan. Mga vulcanizing shop la mga katropaga kayo sa mga salakyan kung kisa hindi taman maritar mo ma-abriyata ti kung kisa importante may ara kita mga warning signs na no? The final destination muna lantaw mo ko sa movie ni sir no. Sa isa ka bilog nga kalibutan ang pinaka irresponsible bilog nga kalibutan ang pinaka mga irresponsible drivers. Amore, na so, thank you. Salamat gid Sir Kenneth sa mga komento kag Ma'am Lia Lobrado. Thank you. Salamat gid sa pag pakigbahin man sa inyong mga experience na. Ting ido-ido na tistorihan ta, no? Ti kalain man, no? Sa muning nga kalatabo sa mga sitwasyon mga dito. Oras na to, 9:03 na sa pagparagad na mga commercial ta. Tapos balikan ta, ang pinaka-initial findings bila sang forensic expert, si Dr. Raquel Fortun, nga nag-check to sang lawas, nag-examine sang lawas, sang lima sa Jessen Webe, kinapatay sa Tubuso incident. Nga ginambal nga encounter nga naglunta dito sa nasambit nga lugar sa barangay Salamanca. ang pagpamangkot sa gihapon, ano klase nga pagpatay? Amo tobla last time ang aton pamangkotanon, ang encounter matabo na siya. But may ara nag-exist ng NPA, mga ma-rebelde. And this first fully arms, no? Wala sa problema, no? Ang encounter po di magalunta mga katropa, no? Pero ang question di 19 tanan ang nagkalamatay. Ang pamangkot sa pinakamangkuturan ta, ang 19 paano sila napatay? Ah? Kung ginpata, kung napatay sila, nga nagabato sila sa combat mga katropa. Bailuhanay sa muto, bailuhanay sa lupo, kontra sa miyembro sa Philippine Army. Ah? Pero ang pinaka-question to sa forensic expert katropa, puro likod ang igo to. Ah? Pagkatapos, ang proper handling sa lima ka mga bangkay, mga katropa, hindi. Sa lima nga ni, may isa ka hindi insakto, hindi amo nga bangkay na padala dito sa pamilya. Ang pamangkot mga katropa, diin tong bangkay nga nabilin to. No? Kung sinoto nga bangkay ang napadala to, base na may luhanay. Ah, dito sa 19 ka mga nagkalamatay mga katropa sa Barangay Salamangka, Tuboso. Ah, tanaw na karon na, 9:05, balik kayo ta pagkatapos ni.
16: Bullseye XFM 90.3.
17: Sa

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Chronic pain.
7: Ang sakit.
6: Mag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain. Mag-assist pain.
7: Kamkalang pain.
6: Fast and safe.
7: Assist
6: pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
11: Balansing ang mga komentaryo.
12: Pwede,
13: yung nag-attrust ang public opinion.
11: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
14: Nga medyo isog pa sila yan.
11: Ini ang Bullseye.
15: Ang forensic expert, mga katropa, si Dr. Raquel Fortun, nagpagwa na sa iyang initial finding. Medyo bad trip ang atong forensic expert, no? Because sa mishandling sang bangkay sa pag-turnover pagkato sila, no? Way ta kabalo kung paano ang ginatawag na proper handling, no? Way may ta kabalo, hindi man ta expertos na da. Ang ato lang di is that ara pa, intact pa ang lawas. Ang mga ebidensya, food fingerprints, probably ma-preserve na sa mga katropa. Ang bayo, ang mga recoveries dito nga ginahabal naton nga na-recover sa bangkay, no? Dapat ma-preserve man eh, because madala ni sa mga investigation in later mo, no? So ang pagpahayag ni Dr. Fortun siya, nag-react man to sa mga corned beef, bro, ng mga tinaga mga katropa sa pagkapati naton, nag-term na ni nga natabo, naglapta sa social media because man sang intention nga maghatag sang hadlok sa tawo nga base matiruhan ka to ma-corned beef kagit, no, gamit naman na mabunaan ka to base ma-corned beef ka naman, no? Nagahatag ni sang stigma ba sa pinakamakuturan ta nga hindi maghimo sa isa kabutang kay base mapatay ka base ma-corned beef ka, to, di ba? So amuning pag-incendi naman, pero nag-react ni ang doktor, ang forensic expert, humbalya. Hindi pa na sila tao, hindi sila, they're not corned beef, they're human, tao sila. Now, balikan ta to mga katropa, because initially, may ara na pagpahayag ang forensic expert nga naghambal siya, nga may ara sang mishandling nga natabo, no, sa mga kamabangkay, nga ipabutang dito, ipa-examine, kaglantawon ang mga pilas, no, i-check kung ano ang nagnatabo ang ego kag di ini paano siya nati paano nag paano ginlutang paano nagsulod ang bala sa lawas ng isa ka tao. Ari mga katropa ho, si Dr. Raquel Fortune, ang atong forensic expert, amo na yung ginakantuan permi sa mga dagko ng mga kaso. Siya na yung gauyat. Di subong, ari, nakita to, mga katropa, may ara sa mga statement to, ang doktora. Ari ho, mga katropa, pakita natin sa inyo.
8: Sweet something, na ilimihin sa religious school.

0: Mato ang reaction lang sa ano sang aton nga forensic and pathologist expert mga katropa Dr. Raquel Fortune mga diyan no? Now sa liban ng mga katropa may ara sang bangkay nga hindi insakto no hindi amo ang na-deliver dito nga bangkay sa tanatapan sa forensic expert mga katropa hindi no si Wendell Errol mga katropa ang isa sa mga bangkay dito nga napatay nga hindi amo ang lawas niya probably amo ning ginanamin man katropa sang ano sang aton nga forensic expert nga hindi insakto nga pag handle bala sang ano sang ining bangkay dito sa lugar mga katropa. Now, para magkutanon, no? Paano sila patay? Wala pa sang complete nga resulta ang ining examination pero initially, naghambal din mga katropa nga ang kalabanan sang igo sa mga biktima sa likod, no? I don't know kung ano ang paglantaw sini sang pila ka mga human rights advocates kung makabulig ini sa kaso nga i-file nila eventually, no? Kag kun makabulig ini sa investigation sang Commission on Human Rights man, no? Angot sa nagluntad nga insidente, ini kadungan man ni sa pagpanawagan sang mga human rights advocates group katropa sa Bilogang Pilipinas sa pag-imbestigar independently, no, sa nagluntad nga encuentro. Now, ang istorya nga nagluntad may ara sang encuentro nga nagluntad to mga katropa dito sa Barangay Salamanca halin pa lang 18 pa lang kuno mga katropa nagluntad na to dito sa Escalante nagtabok sa Tuboso naglabot to sa Barangay Salamanca no kung sariin dito na sa Kote ang 19 nga ginarigar katapo sang New People's Army. Kag ang pinaka mga balita gipagwa man sa aton Philippine Army they are fully armed kag nag-aaway kuno sa pinaka mga membro sang aton nga Philippine Army. Now pila ka mga palamukatanon kay ti kunara kita sa combat mode bayluhanay sang lupok mo no bayluhanay sang tiro no most probably igos na da may atubang man no pero ang ginaka pamangkot karon sa forensic expert katropa nga sa likod no. Kani na nagsulod ang isa ka pagpainuino nga base may ara sang summary execution nga nagluntad ra sa nasambit nga lugar katropa sa encounter nga nagluntad because during that time sang encounter wala sang may makasulod tumo no wala sang pwede makapalapit tumo mga katropa until nga may ara na sang signal may approval na sang Philippine Army nga pwede na makasulod but nonetheless maabyan after to sang matapos to sa encuentro a day after hindi pa masudlan well definitely SOP no ini mga standard operating procedure sang Philippine Army to clear the area nga wala pa sang pila ka mga nag ano to nag na, wala na sa mga delikado para sa mga civilian kag hindi pwede makapalapit to because kinahanglan i-preserve to mo ang mga crime scene nga nagaluntad kapasudlan sang mga aton nga mga investigators or sang aton suko para manantaw to ang resulta. Dili ta makita mga katropa kung mag-synchronize ang report sang suko kag man sang forensic expert dira ta madaytay no kag ang report man sang Commission on Human Rights as to sa sining ginakabig naton inkwentro nga ginahambal kombatant ang ining mga kombatant ang ining mga tao katropa nga naenkwentro sang ining Philippine Army mga abyan dito sa Barangay Salamanca. Now sa rules of war nga ginahambal dapat ma-identify ang pila ka mga individual known to be civilian. If it's non-civilian, if it's members ang pila ka rebelde, it should be identified as combatant or non-combatant. Ang non-combatant mga katropa, ang proper dealings na di sa pila ka mga authorities naton is definitely arrest, no? Kung matiruhan ka to, may igo ka, no? Kag may ara sa mga natabo tong pagpanglutang o bayluhanay sa paglupok na igo ang isa to kag wounded abi ang aton da nga pag-deal, no, based sa international human rights law naton katropa is arrest and proper hunting or maybe medication, no, para sa itong napatay mga katropa. Ang matabo sina da magapangatubang ini sang kaso para sa ginkomiter niya nga mga krimen, no, o kon violation sa aton nga layi katropa diri sa pungsod Pilipinas. Amo na si pila ka mga highlight. Now, may ari sang lima mga katropa. These are makita ta nga mga development sang examination sang forensic expert nato mga katropa, no. Medyo hindi sa amo na ka nami sa mga komento sa forensic expert because nga ti may mga question per me, no, nagadugang pagit sa paghambal niya nga ti puro likod ang igo, no. Ari ko rin sa linya naton convener sa Human Rights Advocates of Negros, Mr. Ipe Helye. Sir Ipe, good morning.
1: Yes, good morning man, katropang Gwen, tag sa aton tagpalamati sa XFM Bacolod.
0: Aha, sir, may ara na sang gamay nga ukon initial findings to. The very question is that may ara sang sala nga bangkay nga na-deliver dito sa Manila. Pagkatapos, ang pinaka mga question to is ang igo puro likod, sir. Ano paglantaw nyo, sir, Ipe?
1: Yes, si Doktora Raquel Cotun, ang isa ka expert, no, na forensic pathologist sa Pilipinas, ang University of the Philippines.
0: Uh-huh.
1: Ang nagpagwa sa niya initial, no, na report sa angot sa kamatayon sa tubo sa 90, no.
0: Uh-huh.
1: Lima sa 19 ang din kandakya ang forensic pathology, ang tawag natin, balang autopsy. May mga observations sa incident on the report. Ang una, wala sang gunpowder burns. Ang lima, ang conduct sa autopsy.
0: Okay.
1: Kedua, initalan, likod ang igo. Ikatatlo, may question sa kung paano ginhandle blang kadaver from the site takad to sa funeraria.

0: UP, gindala sa itong, hindi ko makala, no? Pero Saturday, 6 days after, no? Siyang natabuhang insidente.
1: Aha. Pero sir, developments ng forensic examination, may bearing ni siya sa investigation, Sir Epe?
0: Of course, no? Ang pinakauna na naguro ang narrative, no? Ang narrative sa military ng mga puro kabutigan, siling nila isilatanan mga NPA, no? Nga nagpalupok sa ila, napatay sila sa inaway, no? Ang forensic evidence, ang forensic autopsy, nagatudlo nga likod tanan ang ego.
1: Aha.
0: Ikadua, wala siyang negative ang gunpowder burns. May kwa na, may epekto na siya, no? Siguro, ang forensic pathologist na mag-explica in court once na mapasaka ang kaso.
1: No? Pero sir,
0: actually, ang isa sa mga musilinga, kung bala, ang bala na niya, kahuluya klaseng crime scene investigation sa suko.
1: Sir,
0: i-preserve mo ang body for investigation if there is mag-question. Pinabayaan nila.
1: Sir, doon ka. If ang ego sang tao sa likod, what does it represent? Anong paglantaw nyo sila?
0: It's either sila, no? Hindi pagtiro sila sa likod. Or hindi pakita mo lang nagagalagan sila ya. Posible wala sa may mga armas. Ibang tiro lang, no?
1: So posible galit ko
0: galit nga makita na, no? May mga drone sila or whatever. Bigin pagwala na gani sa military. Kagatong mga photos nga ginpakita nila dito mismo sa kaya ginpagwa na bala no gintos is actually wala mo na hindi mo na makita no ni doktora Porto niya halimbawa kung amo to ang ilang mga kuan mga bayo hindi nila makita ang hindi makita na may mga wounds dito or any other entry points.
1: Ay, okay. Huh? Oo. Kaya dapat...
0: Buti lang, ang posibilidad niya, din pang island, ang mga bugs, din pang...
1: pang suksok lang
0: to. Pang tagot, no? Or any others, no?
1: Okay, amo na yung paglantaw ninyo. Kay ti insakto to kinabal mo, kung may igo siya, dapat ang bayo nga nasuksok niya, may igo man.
0: Yes.
1: So, is this a welcome...
0: Ang isa to ka findings actually, alay sa alano, ang pita lang din niya is tiil. No? May igo siya sa tiil.
1: Oo.
0: Kung suno gani isa kay Juan, kay Doktora Fortun, gin tagaan sa sang immediate medical action buhi ba siya?
1: Okay. So loss of blood ang kay ano to alano?
0: Loss of blood kay tinabayan.
1: Okay. Oho. All right. So is this a welcome development as far as investigation or killing, alleged killing sa Tubo 19, sir?
0: Ginawelcome din mo ng nasambit nga forensic report, no? From an expert, no? Siling naton expert. Kay actually, si Dr. Porto man ang nagdandak sa mga forensics sa itong mga drug war, bala? Siya man ang nagdandak, no? Siya din, nakita yung mismo, ang isa ka tao mag-report on the death certificate na napatay sa heart attack. Actually, napatay gali sa suffocation. Amo maging ang pinaka-importante nga, ang isa ka-expert sa ginatawag naton nga kwan, nga autopsy.

0: makapakita sa niya independent observations sa body, no? Nga nagakuan, no? Nagabasura sining mga narratives sa mga kabutigan sa 79th Infantry Battalion hangot sa nasambit ng incident. Ikadua, ginapagita na din, no? Paano bala ang Armed Forces of the Philippines nagasunod, no? Sa international humanitarian law. Kaya daw ginapagita nga daw wala sila lip service. Ganun mga tika-tika lang bala sa mga commander sa Philippine Army na kunong kapati sila sa international humanitarian law.
1: Ang istorya di sir nagbato mo kag na fully armed sila nagapalupok pero do you think sir makorroborate ni sa investigation man sa CHR dito?
0: Wala pa kita, wala tanga kita pala isang investigation. Wala man dala yung expectar nga made public na sa isang CHR. Kahit katamo na sa mga reklamo ng sa CHR na wala sa result. Ang isa gani actually nga na dumduman ko last year nag-istorya kami sa biktima to bala sa Kanlaon at yung dipatay sa police of Korea. 5 years actually nga nagsumon sila sa CIDG Negros Oriental. 5 years pa binsumon sa CHR. Then after 1 year, wala na siyang development. Dakuguro na nga challenge sa bahin sa Commission on Human Rights. Paano yan ay ipakita ang iyang mga investigation, mga results, no? Kaya kadamo-damo, ginyasang gina-request na muna ng CHR, kaga mga families, please investigate on this matter. Kag nag-declare sila openly nga they will conduct multi-proper investigations. Pero ang results ng sila ng mga investigations has not been made public and available for the people to see.
1: Would that mean, sir, medyo loose trust ka mo sa CHR? Sa investigation nila?
0: Hindi man sa amo na hambala noon. Pero may ako paguro nga dapat timuon nga ipot ang CHR. Para masaligan din sila sa tigbantay. No, sa rights of the people. Kahit amo managin mandate sa ila sa Constitution sa Pilipinas. In fact, they are regarded as independent constitutional commissions. That is neither above the executive and neither under the executive, judiciary, or legislative.
1: Neutral sila. Wala sang
0: independent commission sila. In this way, they dapat impluensyahan sa ang tatlo committee of branches.
1: I hope makapagawa man sa initial finding no aton CHR and galing sa mga istorya nga nagakalatabo ni do wagid man nga hatag sa ginapublic sa aton CHR sa mga investigation nila gagis ga diretso sa korte sa development sining sir Ipe do you think may ara pa kinanglan nga maghimo sa independent nga investigation dito sa area sir?
0: Posible gina. Sige yun nun gina. Siguro, hindi lang ta ka makaset sa time frame kung saan o gina. Pero siguro sa development nga nagkakatabo sa subo, maplanuhan gina, mukdan gina sa pamilya, gina-welcome gina to ng lain nga mga support, ilang ginagin ang panawagan para sa investigation sa iya, no? Actually, in terms of policy, dapat siguro may tanawon na sila sa policy. Kung paano bala ang CHR makakaskid sa mga hold accountable at sa mga responsable. Ikadua, paano bala tagaan sila untok? Ikadua, ano ang mga policy changes? sa in terms sa Armed Forces of the Philippines sa kasubong ang kung saan ay ng mga insidente no? Kaya tatlo siguro magpa ni Sabala nangin mabakod di sa nga basihan para naman malawagan siyang pistox no? Which I think may ara sang backdoor negotiations nga nagakatabo.
1: Subong.
0: Despite nga nagapamalabag ang Armed Forces of the Philippines, ang department ang Secretary of Defense.
1: Mhm. Mhm.
0: Kag subong man ang National Security Council.
1: Oh. Sir, I'd like to quote you with that. There's a backdoor effort for peace talk.
0: Yes, of course.
1: Sorry, sir.
0: Kag ang latest is there's only one item on the agenda that remains to be resolved. Although wala takakita ko na nuna ang ginakabig nila nga only one item on the agenda remains to be solved. And after that, kung ma-resolve na siya, ang formal talks will resume.
1: Well, we'll check on this mga development, Sir Pe. Sir Pe, thank you so much. Salamat og ito oras ni sa oras ni mo, sir. Unless may ara ka pa sa mga mensahe.
0: Yes, siguro kabahin na ni sa ato nila binigyan sa Negros nga manawagan kita sa hostisya para sa nanging biktima sa sining klase nga masakit, no? Kag sa iban pa man nga nanging biktima sa brutal nga pagpamatay. Sinanglan ini isang spokes sa Pumuluyo abos na angkon man sa pamilya pag sa Pumuluyo abos ni siya na pinapakayo nato.
1: Sir Pe, thank you so much. Salamat gid, sir. Mabuhay ka.
0: Yes, malamang gid na salamat katropang Erwin.
1: Inyo na pati ang mga katropa, si Mr. P. Helye, convener sa Human Rights Advocates of Negros. Mga katropa, it's run. Dari sa aton para tuntunan sa Bullseye. Blanca, diretso, Bullseye. Ang isa ka pala mong katanong, Japon, sa aton parabinsaran, anong natabo? Is it encounter or just, a killing per se? No? Naraglulta dito sa Tubuso. Gusto kita magkuha man sa pinakamang statement sa Philippine Army, how they react. Kung paano sila, anong statement nila. I hope makapagawa mo na sa statement na ang Philippine Army 79th IB on proper handling and ang latest nga comment sa forensic expert kasi Dr. Raquel Fortun no, nga sala ang sala isa lima gani sala ang isa nga bangkay na padala dito no, sa nasambit nga sa forensic expert mga katropa ang ginahambal si Errol Wendell nga UP student mga katropa nga isa sang napatay man to sa 19 ka mga nga giraligar NPA dito sa Barangay Salamanca Banwasan Tuboso katropa again ako naman di mga katropa amore ang hambal ni Dr. Fortune let's step up mad na ta? dugay na ning ikakartabo. I don't know if she is referring sa handling sa mga patay katropa or just a, questioning of questioning the narrative of the Philippine Army where they said there's illegitimate encounter nga nagluntad, no? Ang check di mga katropa is that kung may ara sa encounter, of course, may pinagbailuhan na isang lupok. Tapos, tananto eh, may palupok mo ni, no? Nakapalupok mo ni, may mga gun na powder to slawas. I don't know kung ang time ba na nga pagpadala to, nag-contribute man sa ining mga markings nga ara sa bangkay katropa. Amo rin ginabot na yan sa aton nga mga forensic expert katropa. No? So, lima to ang nag-padala. Waita kamano ko ng development sa mga katropa no? Sa sining mga ginapagwa. Waita ko kamano man kung ano ang maging resulta sa investigation man sa Commission on Human Rights dito sa Tuboso 19. No? Waita kita kamano. But all I know is that mga katropa, there's something to talk about. No? So, istorya sa insurgency nga nag luntad sa mga lugar katropa sa bilogang Negros Occidental. Sa Rabal nato dekada 70 at dekada 80 nga naglupok diri ang problema sa insurgency kag sitwasyon sa Negros Occidental on if we will try to check and reflect sa sitwasyon politika kag ekonomiya sa Negros Occidental nga ginakabig kita katropa nga isa sang mga lugar nga nagaproducer sa dako nga kalamay no sa bilog nga bilog nga Pilipinas ginambalti 70% no sang sang Pilipinas nagakonsume sa produkto sa Negros Occidental sa kalamay and we are keen to knowing anong sitwasyon sang pila ka mga trabahante naton sa kampo kabuhi sa mga pamilya nga dependent ang ilang mga resources sa kita dito sa kampo sa pagpananom, sa tubuhan, katropa, ang pagpakabuhi nila, ang ilang mga duta, kung paano nila pakibato ang ilang adlaw-adlaw pinaagi sa pagpanguma no sa mga lugar, mga katropa. So during sang pilaka during sang time nga nagtaas to bala ang istorya sa mga batang Negros to nga early as 15 16 years old katropa ato na kakarga tops na no nakakadto kita sa pilaka mga lugar dito sa Isabela during that time no mga abyan nga nakapamangkot man kita kung pila sulduhanay anonimo kada isa ka truck no mapuno nila ang isa ka truck may tons na sa mga katropa makaangkon sila sang 200 pesos no babayaran sila sang 200 pesos how heavy ang trabaho ginatag sa mga kargatapas nato and they're just paid of a few of kagamay wala pa sa mga PhilHealth, wala pa sa mga benefits mga katropa kag amuning sitwasyon subong ginaatubang sang mga kauturan ta. The question is paano sila makasurvive? Paano sila mabuhi? Paano sila malibantar sa kapegaduhon diri sa Negros Occidental? Ang istorya Japanese inasinda Japan mo, no? Kung hindi ka mag upod to sa mga hindi ka maghando sina sa muna ang bayran na iti way pangita kay ban. Ngita ka obra iban kay ti amon ang bayranay diri sa Negros Occidental despite nga ginambal sa atong labor nga ang ining mga agricultural nga mga trabahante makaangkon sa nagkaigo nga sweldo mga katropa pero down the ground sa mga banwa sa mga kasyudaran nga taas ang patubas ang tubo kadamo sa mga kuturan ta nga nagabaton lang sang pilang nahot nga sweldo. Ti isa man sa mga ginaistoryahan, economic in nature plus mga katropa ang politika diri sa Negros Occidental. Pero diri sa Negros Occidental mga katropa makambal ta amuni ang probinsya nga may pinakadamo nga mga dynastiyas politika. No? Mag-asawa, mag-utod, pinamilya, nga politika, ti daw inasinda man Japon ang padlagan katropa, no? Dito man Japon. Sa hatag-hatag portion, hatag-hatag ng mga pamaagi, paluoy-luoy nga pamaagi, katropa, no? Pagkatapos, kung hindi ka, tinahugay naman. Ang ining mga politiko, may ara man sa mga grupo nila. And whether we like it or not, I hope tani nga otoridad magigihosin eh. Because nga ti ang lagko ng mga politiko, may ara man sa mga paramilitaris nga ara sila. Equipped sa mga armas, mga katropa, equipped sa mga ano, no? I hope may imbestigahan ni. I hope makita ni, no? So pila ka mga I hope nga ma lantaw ni sang naton nga mga otoridad, no? Nga sila ti habal nila may mga lisensya man eh, no? Pero ini lisensya mga katropa ginagamit para protection hindi para sila depensa. Para sa pagproteksyon sa mga dlagko nga mga politiko diri sa aton nga probinsya. Ha? Kagamo man eh, ang ginagamit sa pagpamahog sa mga pumuluyo ta sa mga kaumhan. No? Kung may amunin nga mga sitwasyon, katropa, sino, what have you? No? Siyempre, mahambal ka man nga. Bit-bit mong kormas, ha? Ha? Dipinsan ko kung lingon ko. Now, hindi na nagasugod. Kung kisa, hindi na maintindihan mga katropa, di marang tiil kagamot sa aton nga gobyerno. hustisya sa panahon nga ang pinakamakuturan ta nang inbenepisyaryo sang programa sang gobyerno pero wala mahatag ang tutuod nga pamaagi sa pag-turnover sang duta para sa mga beneficiaryo kani no naga at ang konsagloa kadamo sang sinakaturopa nga mga sitwasyon nga mga nagakalatabo nag-angkon sa kloa dekada-dekada wala mahatag ang duta sa ila pero may kloa na sila. So what have you? Ano ni gakalatabo sa Department of Agrarian Reform? Anong gakalatabo sa inyo da? Reklamo sa inyong taratapan hindi basta-basta tumutamo sa sining beneficiaryo sa inyong programa sa kung masami nga inog-install na ang aton nga mga beneficiaryo bisan landong sa mga pulista, armita, wala. Pero gani, matumato ang mga CLOA holders ngani nga mag-claim sang duta nga ginhatag sang gobyerno sa ila mga katropa. Ang problema da is may mga pulis na da, may mga army na da. No? And often, sometimes, we question di intiil ang kamot ka sa aton nga otoridad ka gustisya. Naka-design lang ba na para sa ining mga dlagko nga mga tag-iya sa mga duta? Sa panahon nga nag-claim, nga nag-panawagan ang mga grupo sa mga mangunguma, nga kwao nilang duta, why kita makita, pulis na? And gakatabo mga katropa, gakadakpan pa, no? Nagakapriso pa ang ini nga mga tao nga legitimate nga nga beneficiaryo sang duta, diba, mga katropa. That's one thing nga dapat ma-resolve natun, no? It's been a while. When we talk about sang duta, damo nagakamatay. Damo kabuhi, damo dugo nga nagakaula na. Oras na to 9:42, balik kayo pagkatapos ni mga katropa standard.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
3: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.
2: Santon.

0: Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective. Turbo.

0: Strong pain, fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Further, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga, medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
5: Ang ini nga mga problema nato, nuwente yung basulon, permi, mga politiko, ito mga literesta, nga, permi, makitaan ta, mabatian ta, nga ulamid sa mga kinautian na eskwartas, gobyerno na, no? Ang aton flood control project, ang isyo sa pork barrel, ha? Ang isyo sa pinoresintuhan sa mga proyekto sa atong gobyerno, katropa. Isa sa mga rason nga nagapigado pong sudli minasta. Isa sa mga rason nga nabudlayan kita sa papakabuhi ta, no? Sir Romel Mamilya, di ba? Mga katropa natong dira sa kapihan sa overflow sa Makagahay, Moises Padilla. Nag-upod sa atong thank you. Salamat kids sa pag-tutok sa atong paratuntunan. Kung kaysa nagpa-inuinon lang ta, nagpa-minsap ta, di na ipakadtutunan man, no? Sa ano pa matapos, ano pa ma-plastan niya ang Pilipinas kontra sa mga buaya na nagpungkoda? Sa ano pa ni mag-tarong atong pang-gobyerno man? Nga, subong ho? Hinamlitan na isang isyo sa kwarta. Recently, katropa, may atuto na tagaan sang time nga makahatag sang painuino si Congressman Leveste nga nagahambal niya halos tanan nga mga congressman nga mga opisyal sa kongreso nagagasto sa milyon sa ila tagsa ka mga kampanya. Well, gin-check niya ito, gin-kayo, nga hindi tanan, no? But, kalabanan. Ako, maupod man ko da, sa istorya ka muna. Ha? Kaya sa panahon sa eleksyon, talamakid man niyang bakla na isang buto mo. Ha? Sinong pa makalbuto di man? Sa eleksyon man? O, pila na bato niyo? Sa eleksyon? Ang ining pamaagi, katropa, practice na niya siya because na master na ang dalagan sa politika diri sa pungsod Pilipinas, katropa. Nga ang tao maupod sa imo kung may ara sa makita sa imo. Not because nga ti intelihente ka, not because nga kabalo ka sa pamalakad sa gobyerno, but overwhelmed sila sa popularidad mo, kilala ka, gapanghatag ka, nagahatag ka kwarta, hapos manapitan kaga nagabulig. Ang brand nga ni katropa na ano na, nabutang na ni, natun-an na ni sa mga politiko tatun nga mga kauturan, event sa iba ni mga pungsod among maning pamaagi. Para makuha ang simpatiya sa tao. And that's why katropa sa pagpadalagan sa politika is not at all capacity sa isa ka politiko nga magpadlagan sa panggobyerno. It's all about popularity and image nga hapos malapit panapitan, no, ng mga politiko. Once ka nakasulod ka rin sa frame ng mga katropa, it's easy for you to convince all these voters nga maayo ka nga politiko, katropa. Nga maayo ka nga tao. May ara kita mga politiko nga nag-interest politika sa eleksyon nga okay ang record, makita mo. Pero eventually, nalamon sa sistema. Subong, amo man, no? Nag-damo ang propiedad, nagtaas ang assets, nagtaas ang kita, nagnami ang pamilya. And sometimes, katropa, amo ni ang nagasulod sa paminsaran sa mga kulturan ta. May intra ko politika para bang manggaranon ko. Pero kung pabangkotun ta katropa, what's with politics? Huh? What's with that position that makes you richer? Huh? Anong arad da nga makatag sang bugana kagrasya sa kabuhita? It's still a question, mga katropa, why these politicians is becoming rich after entered politics? Huh? Nga kung magsulod kita sa panerbisyo, servisyos tao nga aton sentro di. Hmm? Is there something going on? Amuning ga katabo na sa kongreso nga may kwarta na da? May ara sa milyon nga nagulat sa imo kung upod ka to sa grupo? No? Di ni nagarin kwarta sa tao. Ato ni kwarta. No, ginagamit nila. Gina-take advantage nila, mga katropa. And every month, no, dugot pawis ang ginihimo nila, mga katropa, para mayranta ang aton nga responsibilidad sa aton estado, sa aton gobyerno. And yet, ini mga kwarta, kakanto lang sa korupsyon. Korupsyon, isa man sa mga culprit, mga katropa, kung nga may rebelde. Korupsyon, may mga grupo, kauturan kita nga naga kadtos tong asdalan, nagapanawagan kag nagarali. Nagapanawagan sang hustisya, nagapanawagan sang accountability sa mga politiko nga nagapungko sa pwesto kag naimbolber sa mga isyu sang korupsyon. Jack Tony, ambal ni attorney ni Dr. Fortune siya. Well, let's step up. No? Balik-balik lini, balik-balik lini. And that represent how we choose our leaders rightly during election, mga katropa. Maybe we choose that leaders because we saw something in them that convinced you to vote for them. But check ta. Are you convinced nga maayos ang leader based sa iyang profession, based sa iyang track record, based sa iyang attitude? Based sa iya panindugan kay prinsipyo bilang politiko, bilang leader, mga katropa. Because kung politiko ka, you're no sa korupsyon. Hindi ka sa dinastiya. No? Hindi ka sa kwarta. Ikaw panindugan kontra korupsyon. No? But all of this politician, mga katropa, makita natin sa aton nga pungsod. They're just there to defend themselves. Ginapakigbato lang nila ang ilang kaugalingon sa isyu sa korupsyon. But at the end of the day, katropa, we saw massive corruption sa atong gobyerno. Subong na rebukaho lang ni ang flood control, ang isyu sa persyentuhan na isa dalan. But in time, mga katropa, if hindi tani pag parikwasugan nga baguho ng sistema, mabalik ang mabalik na Japan. Let's take the examples ang mga pork barrel funds during the time nga ang pila ka mga politiko naton congressman ulamid sa fertilizer fund, no? Ang pork barrel, hambal nila, this is a development fund para sa among distrito kag dapat mahatag sa mga NGO. Ang NGO to, mga katropa, himo-himo, ha? Wala to sang nag-existir. But millions of pesos spent for this project. Sa flood control, we thought a while ang flood control natin will help ease down the flooding all over the country, even the Rio Negro Occidental. But we saw massive corruption over these projects. Damo ang problema Japan sa corruption, ang problema sa baha, ara Japan sa mga probinsya. No, despite we spent as much as 500 billion pesos, mga katropa, to address some problema sa flooding natin. And how many percent from these billions of pesos, mga katropa, nagkantos bulsa sa mga politiko ta? Di na to malita to. Di na to mga binilyon nga kwarta, mga katropa. In all, kita ya, nagamantinerta sang soldota nga amuni. Nagasoldota, ti bulan-bulan na, amuna, malipay na ta. Kung nami aton boss, matagaan ta sang ano, mas malipay paginta. No? Ang mga negosyante ta, boss ta, ang aton mga kumpanya, nagableed man subong, tungod man sa corruption. You know? In every company, they spent billions or millions of pesos paying their taxes sa atong gobyerno. No? Sila man ay nagabayad, sila man ay nagagasto para ma-sustain lang negosyo nila. No? Para ma-sustain man ang mga trabahante nila nga nag-ubra sa ila, nga hindi sila mang-retrench, nga hindi sila mamuhin. No? Gina-absorb nito na. Look at this politician, mga katropa. Aras tubangan sa ano, aras tubangan sang mikropono. Inabla ka tindlo-tindlo gibla kayo. Bawal ang korupsyon. Ayoko sa korupsyon. Pero tara obla. Ang track record nila. Meeting dito, meeting diri. Istorya na kung sino to nga mga kontraktor gina istorya to nila. Para makaganit man.
6: Hambala pa!
5: White oras mga katropas, babaragan natin. Thank you so much sa pag-upod sa aton. Sir Kenneth Yongko, thank you. Ramil Mamilia, thank you. Salamat git sa pag-upod. Ma'am Shirley Arevalo, maing aga, thank you. Good morning sa inyo tanan. Siyempre, we have Lia Lubrado, thank you. Jovi Sergi Amudente. We have Noe Hilyares, nga nakaupod sa aton palatuntunan ng Serpe, thank you. We have Marianne Biliar Jacobi, Ma'am Jessica Gonzalez, thank you. All the members of class, thank you. White oras, boss naman ha. Sa kalan sa ato station manager, mga katropa, upod nato sa technical side, katropang Judy Rivlegano, sa ato station manager, Mr. Mitch Lipa, sa ato nga CEO President, Dr. Ray Melito Oy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagpaalam mga katropa, boss naman, God bless.
7: Bullseye XFM 90.3.

0: Plus, pinalakas, pinagaling, pinahusay, Sanfone Plus Gold.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Copamex. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Copamex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Copamex. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang post-seller agent na nakaka-internship, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka na.

0: ikaw ang nagpagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaking nagatake mo mula isang Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Mga katupa, exciting!
2: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kagkalipay, may kapaslawan, kasakit kagkasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: pukul sakun. Wala.
1: Ugsa dambulan. Kag nagapalanin to kang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata si sakun? Baboy nga nagabakya.

0: katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kagbagalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Babatian diri lang sa inyong paboritong estasyon, X FM.
1: Exciting!

0: Badit, malamay diri. Tawgon ko siya. Badit, dali di bala anay.
1: Ay, ikaw kali si Bibang.
0: Ay, hapit di bala anay.
1: Ah, Nachay.
0: Sadiin ka makanto.
1: Manindahan sa libertad, ah.
0: Pahuway anay, ah. Kikainit pa ho.
1: Human, ah. Napungko ko di, ah. Hi,
0: ah, Badit. Dira nagali nag-a-istar ang bago nga asawa ni Mr. Kunlo?
1: Aba, oo. Si Angie ang yangalan. Kagsuya gani si Sinya sa iya.
0: Ha? Ay nga, aman.
1: Suno sa iya. Kwarta lang kuno sa inya amay ang ginalagas ni Angie.
0: Uy, abo galik ba di?
1: Oo. Kag, kon mapamaturan gani kuno niya nga kwarta lang ang ginalagas ni Sinya sa iya amay, awayo niya ini.
0: Uy, amo gali? Eh, kun amo, hindi gali maluyag si Sinya nga mga sawa liwat ang iyang amay?
1: Oo. Pero ti, kinang pangasawa nagilin si Papa nila. Kagwala na sila sa may mahimo. Kundi, hosto lang sila yung magkumod-kumod ni Martina.
0: Uy, amo gali? Ay, kabay lang tani nga wala lang sila sang problema.
1: Oo man. Amo man ay nagina pangamuyo ko siya Bebang. Ay, ate sige ha, malakad na ko ha.
0: Ate sige, Badit ah.
1: Okay. Babush!
0: Ato na siya. Matahong gali ang bag-ong asawa ni Mr. Kunlo.

0: inyo, Martina? Zinya? Ano ina? Nagareklamo na sang balayran sang kuryente ang inyo amay. Kadako kayo sang bill. Gani sugod subong, makinot na kita. Kung wala ka mo sang unobrahon, pamatsyon ang mga suga.
1: Ang silingon mo, ikaw nagpadako sang bill sa kuryente. Kay sugod sang ari ka na, nagdako ang bill. Gani ikaw ang magkinot.
0: Kag isa pa, hindi man ikaw yung nagabayad. Ako ang asawa sang inyo amay. Kag natural lang nga amligan kong kinitaan sang akon bana.
1: Ano? Ay, ano nga amligan? Hoy! Wala ay nagreklamo si Papa sang wala ka pa dire. Gani ikaw ang magkinot. Kag mas maayo nga sa isa ka semana kis-a ka lang magpaligo. Kay kadugay si imo magwa sa banyo. Ambot ko nagaano ka dira?
0: Bastos ka kung naghamba na. Isugid ko ikaw sa imo amay.
1: Sugid? Tanawon ta kung sinong apinan sa aton.
0: Ano?
1: Martina, dali na. Bayaan aton siya.

0: po na sa kuya? Urasan mo lang?
1: Nanu kasi niya? Nga nga nagapangakig ka?
0: Ginbuhina ni Papang allowance ko. 20 mil na lang. Tungod ginbuhina niya ini.
1: Amo man ang akun? Kinanglan ko nung magkinot na kita. Paiguo natun ko nung aton kwarta.
0: Si Anjigin ang dapat na basulon sini mo. Siyang nagmando kay Papa na buhinan ang aton niya allowance.
1: Makita niya!
0: Makita niya!
1: Sinya?

0: gusto nyo? Kabalo ka bala? Nga pating pagkaon la, ginakinot na nila? Kay amo kuno ina ang mando ni Angie. Ang ila kuno sudan, isa na lang kaputahi. Apat na lang kabeses ang ila pagkaon sa isa kadlaw. Pamahaw, panyaga, merienda sa hapon, kagpanyapon.
1: Kuna mo, ginamarsyalo, gali sila ni Angie.
0: Oo eh. Amo ina, nga akig katama si Senya kag si Martina.
1: Heh, sinong nasugid sina sa imo?
0: Sino pa? Kundi si Madit eh.

0: sugot sa inyo, ah. Atang duwala lang ka mo nakabati? Wala ka mo nagasapak sa akon?
1: Tamaran kami magsapak si Imo. Gani pangita to sang istoryahon mo.
0: Mga bastos! Isugid ko ka mo sa inyo, amay! Dali na si niya. Dito kita masugilanon sa gwa.
1: Dali! Hoy! Mga bastos! Magbalik ka mo dire! Balik!
0: Balik ka da?
1: Ngi mo eh!

0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pa sang nawon.
0: Santhon Gold. Coffee

0: adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
1: Edukasyon,
0: edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag, balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa kusto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sakit sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatapkag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga promote sang beta

0: dugo nga makabulig tumalas ang diabetes. Kag ang barley grass nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglaptas ang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
0: Ari idugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Palabanan sa mga prutas, manuboy ni sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage ng balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.

0: hindi. May ihambal kung tani ako sa imo.
1: Ano'y na, Angie?
0: Ang akon utod. Ginpahalin siya sa ginaistara niya nga balay. Bangod wala siya makabayad. Kag naluoy gid ako sa iyo. Kani, kinanglan nga mabuligan naton siya, Andy.
1: Ano nga bulig?
0: Gusto ko nga baklan siya sang house and lot sa isa ka subdivision.
1: House and lot?
0: Oo. Makaluluoy man siya, Andy. O ti ano? Baklan mo bala siya sang house and lot?
1: Sige, sige. Kung nilang gusto mo, baklan natun siya.
0: Andy! Ay, salamat, Gid. Madamo, Gid, ka salamat.

0: kapatid?
1: Oo. Nabatian ko gidway. Bakla ni Papa mo ang auto ni Angie sa house and lot. Kay ginpalin ako nung sa balay na ginaistaran niya. Kaya nagpangako si Papa mo nga bakla sa house and lot ang auto ni Angie.
0: Ah, amog gali ha? Ginadjitahan niya kami sang kwarta? Kay patigiling utod niya, ipasulod niya sa budget? Sugiran ko si Mrs. Zinya. Sobra na niya. Sobra na niya.

0: Kagin panggubang aton garden? Kagin pantasak-tasak nila mga tanom?
1: Ano? Sino? Sinong nagbuhat sa to?
0: Wala sa nakahibalo pa. Wala sa nakakita eh.
1: Mga animal! Mga sapat! Subungged, manawag ako sa kapulisan. Kinahanglan niya madakpan ang sinuman niya naghimo sini.
0: Nagkapanawag na ako pa.
1: Ha?
0: Oo pa. Kaginapangita na nila Subong ang abusador nga ato.

0: May pagbanta ako. Nga may labot si Sinya sa nagakatabo diri.
1: Nga nga nakasiling kasi na.
0: Si Sinya, amo ang nagaatipan sang garden. Kagayhan, may nahimo siya nga sala. Kagang garden amo ang iyagin paukpan. Amo ina ang ginasiling nga pagtimalos niya sa aton.
1: Ano nga pagtimalos?
0: Nakahibalo ako. Akig sila sa nagakatabo nga pagbag-o diri sa balay Andi. Sugod sang nag-abot ako. Kagtungod hindi sila riktang makahambal sa imo. Amo ina ang ginhimo niya.
1: Paimo nga gusto ka, Andi. Si Sinyang dapat nga basulon sini. Anay ka gani, makuha ako sang wasay.
0: Bay! Hoy! Andi! Andi! Anon mo ang wasay?

0: Disinya, disinya, dali. Si papa mo, ato sa garden, may dala siya ng wasay. Wasayo niya ko no, ang nagubas ang garden.
1: Ano?
0: Dali ka, dali ka. Lantaw natin siya sa bintana. Dali.
1: Dali.

Mga animal ka mo! Mga animal! Lan taon ko lang kung may mapuslan pa ka mo dali sa garden. Wala na ka mo sang may makawat niya mga pating dali! Kay ibaligya ko na! Wala na!

0: De, nakita mo, nakita ko, day.
1: Ginhatok-hatok niya sa ngwasay ang akong mga hinuptanan na pating?
0: Oo, day. Ay, anong sala sa mga pating? Ano?
1: May, naglain na balang ulo ni Papa? Nagbuang na bala siya?

0: Mabakasyon na ako sa aton tiya dito sa Tabo.
1: Ma, nga ahaw.
0: Natak-ana ko diri ah. Kagamo. Kag mas maayo kung mag-upod ka na lang sa akon sa pagbakasyon.
1: Hindi ako pwede nga makahalin diri.
0: Huh? Nga aman?
1: Nakahibalong kagid. Nga member ako sang women's union. Kag nagaklase pa ako sang Sunday school. Padamo kami sang buluhaton eh. Kag ginahanglan nga ara ako. Ikaw na lang magbakasyon ah.

0: Bakit? Sa DNC Senia.
1: At to sa idalom? Nagapamalansya? Kag ako, nagapanarapo, dili sa yabok sa bintana. Kaya kadamog itang yabok.
0: Maayo. Ako na lang maninlo sa kwarto ko.

0: katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Drugs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
1: Exciting, bro!
2: Iyari na ang programa na The Secrets of Hell.
3: Talking about moringa oil na talakay naton, kadamo sang mga sulfur antioxidant kaya yara, dira. Kung minerals man ang paghambalan, madamo.
4: Kompleto.
3: Kompleto.
4: Kung vitamins man, Dok Erwin, may vitamins man siya. Kung mag-inom ka sa premium D3, kag gusto mo yang magpagwapa, pwedeng-pwede.
3: Yes.
4: Ang vitamin D3, ang BCO, ginanaris nila ang skin mo. Si BCO, nami-nami mo siya, pati ang hair naton, ginanaris niya. Doon ni Peace, ang buhok mo, ginapabuligan niya na magdamol-damol. Si BCO, hindi basta-basta. Hindi lang kayo nagapamatay sa viruses, kag bakterya sa lawas naton, kundi ginapag-glow niya ang skin naton.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3.
5: So, ba't yung pag-inom ko sa premium D3? Nabatyagan ko gid sa akon nga lawas nga nagtawhay ang akon nga dukhan. Kaluyan lang nga nadula ng akon nga ginabatyag.
2: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
4: Si moringa, hindi lang kayo minerals, mataas man ang iyong vitamin C. Ang function sa vitamin C sa skin natin is very important, very crucial. Kaya nga, siya na sa collagen formation para nga magnami ang aton nga panit, hindi dali mag-wrinkle ang aton nga panit. We need vitamin C. So din ta na makuha dra sa aton nga premium D3, makuha naton ina sa aton nga Santon Plus Gold, kay ini sila may mga balunggay kag may kompleto nga vitamins kag minerals nga kinahanglan gid sang aton nga lawas. So muna ka importante ang pag-inom sa sini nga mga suplemento, kay ang vitamin C ginahaboy ta na adlaw sa lawas ta, gaka-oxidize ina siya, nagakadula ina siya. Ginagamit naton adlaw to counter the free radicals nga nagasulod sa lawas naton. Once na nagkaon kita, kinahanglan naton ang 12,000 to 13,000 antioxidant every meal para ma-counter ang free radicals na ginadala sa aton yung mga pagkaon. Para ma-counter ina, we need high dose of antioxidant. Sino din titirinda makuha sina tiara o kompleto sa Santon Plus Gold Premium D3, may mga mataas ng antioxidant. Remember, ang combination sang duha, maayo na. Pero ang combination sang lima, mas maayo pa.
3: Ang hindi lang maayo nga sobra sa isa ang asawa. kung sobra sa isa imo asawa, hindi na gid maayo. Pero kung supplement, mas maayo gid ya ang lima. Pero subong ang nami nga combination para kompleto Ricardo's, aring tatlo, Santon Plus Gold Premium D3, Santon Vitamin C.
2: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Santon Plus Gold.
3: Ini nga combination, Doc Nelson, kung adlaw-adlaw mo ni inumon, ma-assure naton nga hindi gid kamo basta-basta magkabalatian. Kaya kung may ara kamo balatian, hindi basta-basta maglala. Kaya nga man, ang imo lawas ginabuligan agud mabalanse pagi sining pag-inom sa aton nga suplemento ang Santon products.
2: Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
3: So, ang aton lang imo on, inom na lang ta Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold may balunggay, ang Premium D3 may moringa oil.
4: Si Premium D3 may BCO, may vitamin D3.
7: Naay nakasulti nga gitiridyum daw ko maupto sir, paspas yun ko nito mar sa Vision X Plus capsule. Wala gid ko nagbahay sir nga ning tumadayan ko kay maoray nakatambal sa kuwa. Maayo na ko karon. Trina ni sa Cebu Pantukan.
2: Vision X, slay ang kapitibo.
4: Pag nagalabong imong mata, Vision X. Pag naga-expose ka perme sa grabe nga cellphone, expose ka sa television, sa computer, kay di man malikawan, low-adlaw, ara ka sa gatubang sa computer, mag-Visionix ka. hindi na paghulata nga hindi ka na makakita. Hindi na paghulata nga galabo nga nagalabong nagalabong imo mata antes ka mag-inom sang Visionex.
2: Visionex! Slay ang kaipitibo!
6: Ang ato sa ringa pagparagad, builo ginadulong sa inyo sa mga masunod, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Visionex Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men. Ako naman, si Jocel Banyas.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na gatay ko mula isa. Sister Pain para derogaritso ang training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Sound phone.

nawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

sa mga balita, interview sa mga personalidad, ngarangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita, sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon, yari.

0: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagod din kamad sa mga bahayin sang kalibutan. Welcome na din sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes. Mayo 8, tuig 2026. Subong agang inyo dire kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. XFM News Central. Kita dire mga katropa maginup danay humali na last 10:30. Tubto ba last 12 isang udto. Agad sa pila ka mga importante nga mga issues nga tututukan tala kayo ng kagdiskusyonan sining adlaw. Central. Kag sa mga katropa naton dira, nga nangin masako na humaling kang ina pasangaga tamyawon ta sila blanay kaya Renes logo po sila subong sa aton. Good morning sa inyo. Oh, salamat gid mga katropa sa pagupod always diri sa amon sa XFM Bacolod. Sa mga nagamonitor dira sa radyo ang XFM Bacolod mga katropa, mabatian nyo kami sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7. Yara kita mga katropa sa FM band sa Northern Negros, XFM Sagay City, mga katropa, sa radio frequency naman nga 87.5. Kag mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency man mga katropa, nga 98.5. And don't forget, mayara kita mga katropa sa aton nga social media. Ang aton nga social media sa YouTube kag sa Facebook. Sa Facebook mga katropa, amuning XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katropa, hindi ka mudra magkalipat ha. Mag-follow para kamong updated man sa tanan nga mga posting sa mga balitaan. Kagun ano pagidra mga katropa nga mga impormasyon. And sa YouTube, aton nga YouTube channel, amuning XFM 90.3 Bacolod. Nante. Dara ka mo mga katropa, makasubscribe mga kabuda sa YouTube channel naton. Kag may ara kita mga katropa sa official streaming apps ng XFM Philippines, madownload ninyo nga libre dara sa inyong mga Android phones sa Google Play Store app. Pangitan nyo lang XFM Radio Network. Ma-download ng mga katropa, ma-download na ninyo nga libre, drasin ninyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Babatian dra ninyo mga katropa ang sa XFM Radio Network, ang kapinsay senta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, halin sa Luzon, Visayas, padulong sa Mindanao. Centro. And also mga katropa, may aramang kita sa inatawag ni nga text line sang XFM Bacolod. Inyo ni ma-download o kung inyo ni mga katropa mapadala mga mensahe ninyo, request and comments sa sininga number sa 0915-628-7926. Amula nakapos mga katropa. O kung gusto nyo makapakigangot diri sa amon sa XFM Bacolod. Kagsubong aga mga katropa, ano ba lang aton nga tutukan talakayan kagdiskusyonan? Sining adlaw sang Biyernes dirila sa atong palatuntunan ng Sentro. XFM News Sentro. Mga katropa, tingwaan tani karon makapakigangot kita sa COMELEC Negros Island Region. Kay anong preparasyon sa COMELEC for this barangay NSK election sa Nobyembre? Ibaloon tani mga katropa kag iban pagid ng mga areas diri sa Negros Occidental. Kag sa Negros Oriental man mga katropa mismo kay may pila ka mga engkwentro nga nagakalatabo dere. Te ang ina nga konflikto makaapekto na blayan mga katropa sa estado sang Kalinong. Nga which is te isa na sa mga ginabantayan man sa COMELEC mga katropa kun ang ina nga mga lugar just like sa Banwa Santo Buso nga balantayan man sang COMELEC. Kag sang tinalikdan man tong mga nadlaw sa Banwa man sa Kawayan nga may ginapatian mga tropa may natabo man nga mga engkwentro sa bahin sang militar kag mga rebelde. Tinguhan tani karon makapakigangot kita kay Attorney Cindy Ballesteros, Regional Election Attorney sang COMELEC NIR mga katropa. Kag base karon makaligwa man kita kay dumay gin patigayon nga mga meeting ang Regional Task Force Canlaon. ang Office of the Civil Defense, basi makachimpo man kita later on with the Regional Director Donato Sermino III, mga katropa. Kag karon, no, basi makachimpo man kita with Engineer Lumel Tambanillo, ang AVP sang City Electrification Program sang NEPC. May importante ni siya, mga katropa, no, ang NEPC nagpahibalo ni ngayon dis lamang utod sang kuryente. Kay tibangod, mga katropa, gadepende ini, no, sa ginagamit, mga katropa, o kung hindi magsobra sa 200 kilowatt per hour kada adlaw, or 200 kilowatt ang ilaning nga magamit or pag-consume sang kuryente, mga katropa. Magatalakay man kita, basi kung chimpo, makachimpo man ta karon kay National and Local Prisaa President, mga katropa, Doc Mark Molina, angot ni sa isa ka player sang ano, mga katropa, player sang Prisaa, no, nga napilasan ano ni siya, athlete from Region 10, napilasa matapos mabuka ang basin. Sentro. Oy, nabuka ang basin sa isa ka billeting area diri sa ato na ano man kuluya na ya Sentro. No, nga muna bla na tabo, mga katropa, no, dito ka huluya man nga muna, no. So we are hoping nga mangin okay to atong atleta from Region 10 nga tinapilasan, do taekwondo player to. Napilasa matapos, mga katropa, ginaligar, mabuka ang basin. Sentro. Muna ka na natin nga mga talakayan, topiko natin nga tutukan, sining adlaw sa Biyernes, dali lang sa itong kapalatong tunan, ang Sentro.
1: XFM News. Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 10:50, mga katropa. Ipakilala ko blan sa inyong mga produkto sa Yes to Health. No? At least ko blan mag-update sa lakas ng panahon. Ari, mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, isa-isa hunta ang Ultimate Trio. Sentro. Ang Ultimate Trio sa Yes to Health, mga katropa, made of Santon, inalagipan ni sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag mismong Premium D3. Mga katropa, ang Santon Plus Gold, made of mangosteen, amargoso, malunggay, aos, kag spirulina. Giting gabi ni mga katropa sa isa ka kapsula. Agad nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binain man o kod malignant. Mataas ang imong blood pressure, imong sugar level. Kagun ano pagida, mga katropa, ang mga balitian nga nag-uso sa karon. Diyan mo na ning sabat sa inyong problema, magtumar lang everyday sang Santon Plus Gold. Meron man kita, mga katropa, sang Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C naman made of mangosteen, spirulina, ka mga prutas, nga magranugid sa Vitamin C. Giting ko ba ninyo, mga katropa, sa isa kakapsula para mangin healthy kita always, mangin may depensa kita batok sa mga nagausong mga balitian bangon sa kamyo klima. Oh, mainit ka panahon, kag pag-ulan-ulan, mga katropa. Ikatatlong members ng Ultimate Trio, o muna yung Premium D3. Himo naman ninyo sa Virgin Coconut Oil, malunggay oil, kag Vitamin D3. Ginimo naman ini, mga katropa, sa isa ka soft gel agad nga makabulig ini dula sa makapahealthy sa ating mga cells, makapabakod sa ating mga katulanan, kag mga katropa, makapadula sa aton sang likaw sa infeksyon nga kon sa mga bakterya kag viruses, mga katropa. So ano pang ginahulat nyo dira, ha? Magamat-amat na avail sa mga produkto sang Yes to Health. Babakalinitan sa Yes to Health Wellness Center in Hamtang sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, mga katropa, kag sa South Star Drugstore. Don't forget, ha, sa online, sa Shopee.
1: XFM News.
0: Alas 10:52 na, mga katropa. Bago subong adlaw, weekly draw na to. 9th weekly draw. Ikasyam. Sa aton nga nagapatay nga promo sa Santo na XFM, libo-libong pa-premium. Mga katropa, paday lang sa pagbakal sa mga Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Turbo, and also, 5 ka sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Ang ina nga mga produkto, mga tropa, isulod nyo sa puting envelope kay entry na na. So anong imuon nyo pag sulod sa sining mga products, Sulatan ninyo sa pangalan, address, contact number kag pagapirmahan. No? Simple lang nang abuluhaton mga katropa. Tapos nang na. Eh, din ta na ihulog. Pwede ka mo kapalapit sa mga XFM stations nga malapit sa inyong lugar. Pag meron, magkita-drama katropa sa clinic. Katuan nyo lang ang West to Health Wellness Center. Si Miss Angeli Dangabantay. Bala nyo lang, Miss Angeli, mahulog kami dira. Kay may entry kami. Ari amon entry. Wa. Kaya karoon mga katropa, siningad love, Biyernes, meron kita sa weekly draw. Sino naman ay mas swerte nga tagdaog subong ni Adlaw? Kag sa sining nga semana sang 3,000 pesos cash.
2: Wow, ka perfect.
0: Kag mga katropa, ang grand draw naton, surprise pa nang schedule ang date. Basta pa dahil sa paghulog mga katropa. Ang aton nga grand draw, ang third prize makadaog sang 20,000 pesos cash, ang second prize makadaog sang 30,000 pesos cash, kag ang first prize makadaog sang 50,000 pesos cash. Meron makita sang 10 consolation prizes kay makadaog sang 5,000 pesos cash each. Wow, mga katropa, sana all, no?
2: Wow, ka perfect.
0: Tay, ano pa kamo da? Di na kamo?
3: Ari na sila.
0: Awa.
3: Larga na.
0: Larga na.
3: Di na kamo?
2: What?
0: Para naman katropa sa ato nga santo na next family bulibong pa premyo. Karon matay ninyo ang aton nga weekly draw sining adlaw sang Biyernes mga katropa. Alas 10:54 na. Check nato ng PDMPD sining adlaw. Ilang ang monitoring sa lakad sa panahon, kamusta honta?
1: Sentro.
0: Anong ilang update and development sa sining monitoring sa posible pagsulod sang tropical depression mga katropa sa Philippine Area of Responsibility.
1: Sentro.
0: Balon ta ni mga katropa. O ano ning ilang mga igadulong sa aton? Kamusta lang aton nga weekend? Okay, dumay mga pagpamahog naman sa presensya sa tropical depression. Nga posible nga maka-experience na makita mga katropa sa pag-ulan-ulan sini nga bulan sa Mayo.
1: Sentro.
0: Okay, ti nagligad adlaw ba perting kainiton subong no? Mga musta kita sa PDMPD ah. Basi may update sila sa aton. Lauma naton sa sini nga weekend mga katropa, maulanon bala o kon hindi. Check nato sa piyak kalinya from PDMPD si Sir Melvin Fierro.
1: Centro.
0: Sir Melvin, may good to. O kung good morning, welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subong si katropang Andre, Sir Melvin.
4: Yes, good morning, katropang. Sa tanang sa problematiya, sa sa pinakalina, kasapod na panahon, Mayo, sa kita sa Josmir, 26. Natunaw ng low pressure, ang nga ito nga ginamonitor, ang sa subong ang ato ng system ng Sterlis, nag-apekto man niya sa kabusan niya, banya sa Pusat Pilipinas. Update natin sa tropical cyclone sa gawa sa ating Philippine Area of Responsibility. Ang tropical storm ay siya gupit sa mga stress kina sa gawa na rin sa kalayan ng mga 1,815 kilometers. Nasidlangan niya ba sa north-eastern Mindanao. Pag may kabaskugon ng hangin nga 65 km per hour malapit sa sentro, kabay pag mag-lestop sa 90 km per hour. Malagiyo si Bagyo Agupit, west-northwest niya direksyon sa kanasigong 20 km per hour. Pang Negros Island region sa Giapon, maka-experience kita sa mapaang kag mainit sa Giapon ang panahon. Kung may matsansa sa mga lakta-lakta, mapunglan nga dulot man sa localized thunderstorms pag Easterlis. Mahina itutup sa kasarangan ngayop sa hangin, di kan sa nasidlangan, pag namin na nasidlangan, ang nagkawinsya sa kamutusan niya bahay sa ating probinsya. Pagkatagatan sa ating probinsya, may kasarangan, tumtub, marbulibalod. Ang atlan na punta ka na 5.27 ka mga tunod, alas 6.1 karoon niya sa hapon. Ang ato naman temperatura, nasungol kita, pag-isize ka, maglabot kita 33 degrees Celsius. Ang ato na sa heat index, ara kita sa 40 degrees Celsius. Inisimil doon Piero sa potential disaster, Rice Reduction and Management of Pesanic Gross Occidental. Madama ko salamat sa Mayong Udto sa Luwag.
0: So Mayo, Sir Melvin, maka ano kita, no? Masiling na ito yung doon medyo safe or doon hindi na ito ni masiling na maulan ng kita this coming weekend. Pero doon may pala, may pasunod pagit Sir Melvin, no?
4: Yes, so mga kinamonitor natin sa responsibility ng pagkakan.
0: Okay. Saan doon niya, sir, posible masulod, Sir Melvin, man?
4: Domingo.
0: Sa Domingo, niya siya masulod?
4: Yes, sir.
0: Ano niya, si Kaloy na, ne?
4: Yes, sir. Kumusta niya sa Abel Lapar, ang buhay niya ang lokal niya, si Kaloy.
0: So, ang ginabulawan ta ni, sir, masulod niya siya karoon sa gabi o kung buwas pa sa aga?
4: Sa sa Sunday pa siya.
0: Ah, Domingo pa.
4: Bao. Pag hindi pa siya, hindi pa siya natin siya direct na nakapit ko kaya sa sumay.
0: Ay, okay.
4: Pag sabi mo po yung aplikin na katulad.
0: Gani man, sige. Sir Melvin, thank you again. Good morning.
4: Salamat,
0: sir. Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fierro para sa update nato sa lakad sang panahon sininga adlaw Biyernes kag sa palabuton for this coming weekend man mga katropa. Centro. Alas Jessica Otso na kuwan taning mga balita una taning nga bisita mga katropa tinguan ta ko makapakigangot kita with the attorneys in the ano mga katropa. Attorney Cindy Ballesteros, ang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR. To discuss mga katropa, ano yung preparation nila for the coming BSKE mga katropa, no? Mayroon kita sa update kung ano na ni siya. Kahit yung ibandaan ng mga mamalida na ito, nagasiling niya nga, pabor siya nga i-suspend naman ang barangay. Kagsanggunin ang kabataan ni election, mga katropa. Talakayon ta niya, no? Mga katropa, respira ka ninyo, makaupo na to, no? Ang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR, si Attorney Cindy Ballesteros. Centro. Attorney Maying Aga, welcome to this sa XFM. Kaupod mo subong si katropang Andrew Attorney. Good morning.
3: Mayong aga, katropang Andrew. Yes, Attorney. Pagkatanya ka pamating subong sa XFM, Bacolod.
0: Yes, Attorney. Thank you very much for your time, ma'am, to discuss ang ini namang information, Attorney. Sa pinaka-latest na gid naton nga mga updates ang BSKE, posible gid yung matigayon this coming November, ma'am?
3: Bali, sa karon mula pa kita sa layay na ginapos po ng aton nga barangay election sa November 2. So, padayon dia po ng aton nga preparasyon.
0: Yes, ma'am.
3: Ang aton nga kalendar, activities niya din pagwa at ito sa Japan, samtang wala pa sila naka-submit ng bill kagin approve ng president. So medyo awid-awid pa na siguro ang aton nga hulaton.
0: Okay, ma'am. So mayo man ina, no? Pero attorney, kamusta ang preparation tani sa COMELEC, ma'am? Kamusta?
3: Almost lapit na lang din matapos ang pag-printing ng aton mga official ballot.
0: Okay, ma'am.
3: Okay na convention kita sang 2 months ago. Si Chairman Durst niya mismo nagambal na lapit na lang din matapos sa nga nga printing niya. So ready, okay. Nagit kami in kaso nga ma-push through ng ato nga election sa November 2.
0: So preparado, nagigigali, no? But attorney, so far sa inyo dring information, ma'am, pila nagit ang kabugusan. Andrea, ma'am, sa NIR, mama. Kung may information ka mo, ma'am.
3: Yes, ma'am. Kita sa buong aton niya, hindi pa rin sa official, din sa looking for verification, panitan sa king.
0: Yes, ma'am.
3: Pag provide to doon sa aton niya, statistical nga data. As of April 21 aton niya, ERD hearing.
0: Yes, ma'am.
3: 3,053,154 ang aton niya, registered voters. For registered regular voters. Na aton na botante.
0: Okay, ma'am.
3: Ang PSK naman nato niya,
0: 1,084,185. Okay. So, attorney, bali, for the whole NIR na siya, ma'am, no?
3: No, for the whole NIR na siya. Okay. Wala ako bi-breakdown subong
0: sige lang,
3: per
0: no problem,
3: province nato, pending ang verification. So, makagawa kami sang final nato niya, statistical data, pag-araw na.
0: Sige, attorney, no problem, no? But, ma'am, dumay mga, ano lang kita? Dumay mga panumdum lang kita, for example, sa ibander abi nga gaplano man nga magapapili sa this coming barangay na SK election kiting iban na to dito nakita kita nga do gatik advantage na especially sa social media, ma'am.
3: Oo, bali sir, nang may ara na kita nang gipagwa nga resolution, ara na ang mga forms ang aton nga certificate of candidacy.
0: Oo.
3: So ang interesado nga magpaglagan, pwede na gid sila ka matama fill up some form, although wala pa kita nga baton sa nila nga form kitungod ang aton nga filing of POC is on September 28. October 5 pa ina.
0: Yes.
3: Ang dumay intention na nga magpaglagan, pwede na gid sila ka pang fill up na sang form nga daan.
0: Okay. But attorney, wala pa man ma'am na siling kung saan gid ang filing of COC, ma'am, no?
3: May ara na kita, okay. Sir. So, September 28.
0: September 28.
3: October 5. Adon
0: okay.
3: Filing
0: sang COC. Sige, ma'am. Pero, re-attorney, kay previous weeks lang or nagligid ng bulan, may pila ka mga ano, no? May pila ka mga insidente nga natabo, especially presence ng armed conflict or presence ng mga armado naglunta ang pila ka mga engkwentro. Attorney, especially ang Municipality of Toboso, last April 19, kag tinalit ang adlaw ang sa may banwa naman sa Kawayan. Ma'am, kamusta ninyo nga monitoring dira, ma'am? Presence ang armed conflict, ma'am?
3: Karon okay man kita since the proper coordination kita sa aton nga LDO, sa aton PNP, kag sa aton nga AFP.
0: Yes, ma'am.
3: In fact, sang February, naka-satellite registration pato sa barangay Salamangka ang aton nga Pumelecto Boso.
0: Yes, ma'am.
3: Oo, dahil nang naka-ang atob na 3,000 plus man ang ila itong registered voters, kag layo man daw sa voting center. Kung diin to ang encounter na tabo, layo-layo man sa atong nga mga voting center. So, kung ato nga mga iskulahan kung diin mabuto.
0: Ah, I see. So, amo na ang inyo galit, ma'am. Ah, attorney, bala si Andra, no?
3: Oo, ato nang bigyan proper coordination lang ito permit sa LGU pag sa atong military personnel.
0: Oo. Sige. So, attorney, ba si may gusto ka na lang, ma'am, nga ipalabot, abi, ma'am, especially sa mga residente, sa mga luyag mag-participar or ma-practice nilang ilang kinamatanong mga kaming kabahin sa sining pagbinutuhay naman, ma'am, sa barangay, attorney.
3: Oo, okay, Sir Andrew. Ako, gininabulig sa mga ang mga pag-interview sa amon. Kinagapangayo, ikumitulik sa inyo da.
0: Yes, ma'am.
3: Na inipalabot sa tanan na wala pa nakaparistro na pwede na maging butante. At sana lang sa May 18 ang aton nga voters registration.
0: Okay.
3: Oo, so kung pwede na sila ka-preparar sa ila papeles, isama lang na ka-ID ang required naton, dalon ng tunila. Ang sa mga SK naton yung register na maparistro, madala sila sa ila birth certificate.
0: Okay. Sige. Attorney, with this, thank you again, ma'am. Sa sining update, ma'am, kag inyong mga development for the preparation sa palabuton nga BSK. Attorney, God bless you, ma'am. Salamat.
3: Thank you, Sir Andrew.
0: Yes, ma'am.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito nabatian si Attorney Cindy Ballesteros, ang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR, mga katropa. Angot sa ilan niyang preparasyon man, no? Pisar nga ti, wala pa man sang hagna nga may ginpagwa nga mag-cancelar sa barangay kag sanggunian kabataan election, mga katropa. Pero at least they are prepared, no? In kaso kung ano matabo, mga katropa, ready na sila ya sa kung anong matabo dira ti good to go na lang sila, mga katropa mo, no? Sila ni Danyang full body mo, dapat sila gini, mga katropa, ang preparado all the time kung may suspension man nila o kung ano, mga katropa, kung matigayon gid man ang nasambit ning barangay ni sanggunian kabataan election for this coming November. Magaling din punto diri, mga katropa, nang gamat-amat man to pang imprinta ang COMELEC mo, no? Sa mga official ballot bala for the ano, for para gamiton sa sining election. Galing tikon cancel ni, tapos mga tropa naka-imprinta na sila kumatapos itong pag-imprintar sang mga official ballot to. Ahay. Te, gasto naman, no? Another gasto naman. I just like to bala nagligad sa national and local election, mga katropa. Muna nga dapat magpapili ka, siguraduhon mo nga wala na sang atrasan da. Pag-file mo sa CUC, wala lang sa katrasan kaya nga, uyang naman na sa tiyempo and uyang, mga katropa, sa mga materyales. Kahit siyempre is kwarta. O kahit yung kwarta na din ginagamit, bakal sa mga papel din ang himuon, baluta. Pero galing iba, tingnan mo na blasilingan no isan sa candidate din. Pero so, magsulod ka sa sinang desisyon, dapat buhay na atrasan, diritso anay na lang yun. Isa haib lang ang desisyon, kahit siyempre mga katropa, ang tiyempo, mauyangan naman na. Kanugo naman to sang effort sang COMELEC and also sang syempre kwarta eh, no? Kwarta sang tao man amo. Budget man nila ti kwarta man nagyapon sa pubuluyo na. Oh. Para gamiton, mga katropa, pag imprintar sa sining mga opisyal nga mga baluta for this election. Oh. So, well, ti ang iban nga mga lugar, payag man sa COMELEC nang bantayan lang man niya, mga katropa, no? Nang tawon lang gininilay kun ang nagakalatabong ang kinagamong, which is think malapit bala mga katropa sa mga voting centers and also sa ila ng mga facilities. Di mo na masilingin sa COMELEC nga, oo. Ti, medyo balantayan na dira nga lugar kay ang amon nga polling center. Amon da nga mga precincts dira. Ti, lapit gid sa sinang lugar kung sa din nagalunta ang mga kinagamo. Mga lino panay. Bala, ti, di ka tayo kapakot, mga katropa, sa adlaw sang eleksyon kung may matabo na kung puriya palayo lang. Ito yung mga pumuloy, ito mga butante, ito nga paurok-urok na karon niya pili sang ila ang mga leader nga gusto nila o kon pabors lang magdumala sila nga barangay. Binungkalas to binulabog kay bangod sa mga presensya sang armado kag mga naga linok panay naman.
1: Sentro.
0: Ba? Temo ni subong mga mas magin man nito mga tropa samtang timprano pa may preparasyon na kamo. No? Preparado na blind din nakamubla si Lingya blang mag sa adlaw sa tiyo nga malukpan ka amo pa binungkalas da. This is a good effort man for the COMELEC mga katropa nga ga-initiate na sila para matigayo na gini mga katropa in kaso no nga mangin may go signal or para niya sa pagpatigayo na sang barangay in sa gunayang kabataan election mga katropa ilabinigid rin sa aton sa Negros
1: Centro.
0: Alas sa 11:09 na mga katropa. Inyo to nabatian si Attorney Cindy Ballesteros, isang Regional Election Attorney sa COMELEC NIR, Commission on Elections, Negros Island Region, mga katro. Dari kita, no? Kambyo to piko kita, be. Kung available si Doc Mark Molina, no? Available, tistingan ta lang siya si Doc Molina, kung makatag siya sa aton sa tiyempo, ya siningadlaw. Angot iblang mga katropa sa prisaang ano yun? Kung sa lindri mga katropa, may pila ka mga delegates naman, no? Amo ni ang National Private Schools Athletic Association 2026. Nga, dirigin patigayon sa syudad sang Bacolod mga katropa. No? Kag kung sa lindri, may ginaligar na pilasan ng isa ka-atleta kung delegado nga nagagamit or ato sa billeting area nga paggamit sa CR basi siguro nagpungko o kung siyempre nagamit gisang CR nagtungtong siguro daras basin ay Diyos ko ay mangin nila uman ang basing gilina na buka o
1: Centro.
0: Na bukang basin ti ang ining player or ining atleta ahay ti napilasan gin gating huwa manita ni mga katropa nga mga magdala sang bugal sa ining lugar pero galing ti Ario alang-alang na makampang kay bangod sa pilas nga naagom sini mga katropa matapos mabuka ang basin. Ay, na ano? I don't know. Wala nang gin-mention man sa aton kung sa dining yung mga billeting area. Kahit siyempre mga katropa, mga private schools ni mo. No? Private schools ni mga katropa ang mga ang ginhimo bilang billeting area. O kung na housing bala. O, temporaryong tiniran sang sininga mga atleta for almost a week mga katropa nga sininga pampang pero galing ti amulan ning galing problema no disgrasyan nga tabo
1: Centro.
0: So di tani kasigurado mga katropa
1: Centro.
0: May mga bagay daan nga unexpected mo no amo ni siya bala gambal ang ibanti ahay hindi malas git. Pero tuwad bala mga katropa, may mga makita kita ng mga cases sa social media just like sining mga itabo, no? Nagkabukang basin, ting iban ga cause ang anxiety, labis ang bukang basin. Gawin ka kabalo nung matabo dira, no? So ting mga katropa, tinguan na to na, no? Kung available si Doc Mark, kasi makatag siya sa to na. Ang presidente isang national kaga NIR prisaa mga katropa. Ari sa piyakalinya, no? Makaupo natin ang presidente sang National and kaga NIR president sang prisaa si Dr. Mark Ryan Mark Molina.
1: Centro.
0: Doc, good morning. Welcome to sa XFM. Kaupo mo subong Doc si Katropang Andrew. Doc.
5: Good morning, Andrew.
0: Yes, Doc. Doc, thank you gid sa imong time, Doc, sa pag-upod diri sa amon. Doc, kamusta ang ano situation subong sang nagapatay ni prisaa, Doc?
5: Well, halos pa na at the same time, halos pa na excited.
0: Yes, Doc.
5: We're excited to host the 2026 National Prison Games.
0: Yes, Doc.
5: Kamaga pa sa buwas.
0: Oo.
5: Sa Panaad Stadium. Tanganong nga mga delegates, aral natin pa siguro sa mga 85% no, na nakaabot na.
0: Okay, okay.
5: The rest are arriving today.
0: Yes, Doc.
5: By bread po and some are still by Pilay Airport, no?
0: Oo.
5: I have also heard that the chairman of the Philippine Sports Commission has also arrived in the college today to grace our opening ceremony tomorrow.
0: Okay. Bali, Doc, expect gina-expectan nga delegates, pilagi din ganito ang gina-expect natin? Yung number of delegates?
5: So, ang gina-expect natin yung mga athletes, parents, coordinators, maglagad din siguro mga 12,000
0: kapag mga 12,000? Okay, so, bugos kini nga region, no? Bilog nga Pilipinas, Doc, no? Pero Doc, may mga kamusta ang preparation niya, especially sa accommodation and also sa billeting areas, Doc?
5: Accommodation-wise, ang ato niya, mm-hmm. in the different different schools.
0: Yes, Doc.
5: There is Bacolod, kag nagkakalita kita nga aradi ng suporta ni Governor Lacson, kag ni Mayor Greg, sa ato ni Taywatan.
0: Yes, Doc.
5: At iba na po nga si Mayor Greg nagtadala na sa mga generator sets sa nagkalain-lain ng mga schools.
0: Yeah.
5: At the same time, nagdugang na sa mga tankes ang tubig.
0: Uh-huh.
5: Agod po nga mahatag ang mga kinanglamit sa ating mga student athletes during this 8 years sa ating
0: yes,
5: sudad.
0: Doc, Ari Doc, iagi ko na lang ginit bala, Doc. Kay, I know, busy ka, kid. Doc, do unexpected yung mga, may natabong insidente nga, isa ka delegate from Region 10 ang napilasan, Doc, kay bangod sa nabuka ang basin? Doc?
5: Region 9.
0: Okay. Region 9. Nga
5: yeah,
0: delegate.
5: Oo,
0: okay, okay.
5: It has also come to my attention yesterday.
0: Yes, Doc. Oo.
5: Parang nag-CR ang bata, nag-meet siya ng accidente, ano?
0: Okay.
5: Pero ang bata, yung dala sa hospital, kasitagahan sa medical attention, and I also have learned na pagkahapon, natagla naman ini, kag nag-recover na sa iyang treatment school sa Tinatuan.
0: Okay, Doc. Klaro ko lang, Doc, bali, sa ano ni siyang athlete, Doc? Sa ano ni siyang sports?
5: The athlete is playing for Taekwondo.
0: Taekwondo? Babae, lalaki, Doc?
5: Lalaki.
0: Ah, lalaki siya. Okay. Bali, ang ano ni Doc, sa tiil siya napilasan?
5: Sa likod na parte, kasi siya na tiil.
0: Ala. Nga, Doc, na ano ni Doc, investigahan eh kung nga na muning natabo, na nabuka agi ng basin?
5: Ang nga, kung nga pagbata, actually, kasi nagsaka ang bata sa basin.
0: Ah, okay. Tapos, buhay guro na sarangan sang
5: basin
0: ng yan
5: nga
0: kabugat sang sininga atlet, Doc.
5: Oo.
0: Okay.
5: Yes, so, yes.
0: But hindi man, Doc, do seryoso ang pilas?
5: Hindi maganda.
0: Oh. Okay.
5: As I've mentioned, ang athlete is now on its recovery stage na.
0: Sige, no. But, Doc, amunin, no? May mga aksidente, may mga hindi ginato ni mapunggan, amunin yung mga bagay nga matabo. Doc, basi may dugang ka na ng, Doc, ang mga paandam, Doc, ha, sa aton nga mga athletes for this coming presaon May 9, Doc, boss?
5: Ang sudad sa ready.
0: Yes, Doc.
5: Kapag accommodate sa natin yung mga bisita, but I think everybody has to have their share as well of making sure that ang ato na kayo watan will be safe and secure for everyone, ano? So sa ato niya mga student athletes nila, halong-halong din kita.
0: Yes.
5: Especially man sa ating case ang kainito, ano? Sa kagadlaw. Kagati, syempre, kita naman yung mga taga-Bacolod, ipakita natin sa ila ang aton nga pagka-hospitable, no? Ang aton nga Bacolod smile. Sa aton nga mga atletang ang ginit aton sa Bacolod.
0: Yes, Doc.
5: Duha, ini sila kasiman ang mga tiner sa aton nga syudad.
0: Okay.
5: Kagati, syempre, magabulig din, no? Sa aton nga mga ginagmay ng mga negosyante, sa aton nga mga bicycle drivers, jeepney drivers, sa mga local vendors natin. More than the short term na bulig niya sa ating ekonomiya, ang long term niya effect is of course the experience that the athletes will have while they are staying here in Bacolod. So syempre, kung manalian sila sa ating mga pagkaon dire, sa ating mga pag-aruma sa ila, sa same time sa ating mga tourist spots dire, for sure, magbabalik-balik sa dire sa Bacolod, sa Negros, kita po sa prisa.
0: Okay. Ay, Doc, before ko mag-takop, Doc, ti ano ning matabo to sa athlete? Papulio ni siya, Doc? Pabalik ko ni siya?
5: Why ako nakakuha sa decision sa ilang region, but normally okay. Kasi kung ako sinang, nag-atinir naman lang ng mga athlete, gari ah, nag-atrotaway naman na sinang siya, kasi malayo-layo pa ang biyay, kasi isa lang isa, kasi why sa blokod magpauli, no?
0: Mm-mm.
5: Normally, ginapatinir naman lang namon.
0: Okay. Doc, ano nga province ni siya gani, Doc?
5: Region 9?
0: Oo.
5: Pata.
0: Oo. Pero ano nga province? May ara na mention.
5: Wala siya mag-specify sa report kung ano okay. Nga province.
0: Basta region 9 lang siya.
5: Oo.
0: Okay, sige. Doc, with this, thank you very much for this update. Kag sining ano ha, pag palabot mo, Doc, sa mga announcement. Importante yung mga announcement sa Prisa. Doc, good morning. God bless you.
5: Good morning, katropang friends.
0: Nadamod yes, salamat kid. Yes, Doc. Thank you very much.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, nabatihan na ito, no? Ang presidente sang National and NIR Prisaa, si Doc Ryan Mark Molina, mga katropa.
1: Sentro.
0: So, from Region 9, ang nasambit itong atleta, taekwondo nga player, ay, diba, sina Bugat. Siguro, tiway na sarangan sang basin, ang kabugat sa sining athlete te nabuka kit. Ay, no. Siguro dako magurong atleta to. Te mo tong natabo mga katropa.
1: Sentro.
0: Alas 11:20 na mga katropa.

Ibaloon ta na mga katropang ibang pagiging mga updates and developments, no? So, tiyan mo itong naibaloon naton nga tot hindi na natong kisa mapaktan nga may mga insidente ka ngayon sinabala, no? Nga muna siya ang posible nga matubang or ma-experience ang aton nga mga athletes. So, galit yung mga katropa. Ano na man, no? No, kalain man lang nga. Uy, nabuka ang basin. No, hindi man na siya makatropa sila nga dumakalamutan, bala. Pero galing, this is for awareness sa tanan. Natuloy dyan sa muna, no? Posible, bisan diin ka. Mataboy na ang makatropa. Pero tani, total may mga biliting areas kita din nga do may, ano na bala nga, nabalaan ta naman nga, may mga bisita kita maabot. So, kinangla na ton sa pag-inspect na liwat sa area, eh. Natuloy dyan sa mga basin, dira. Basikon sa kwarto, o, oh, sa ibang pagitabing nga parte,

0: Dok, pwede bala ang Santon plus Gold sa may mga allergy? Depending allergy. Pero mostly, kung ang allergy, Dok Leo, sa panit, makabulig ni siya. Mga katol-katol dira, inumo niya ang atong Santon plus Gold. May ara man tapang banyos dira, pwede mo pahiran sa atong Santon liniment. Pero Dok Leo, kung ang iya problema, allergy sa pagkaon, dapat likawan ang pagkaon nga makapa-allergy siya mismo, kabalo na siya mo. Limbawa, allergy siya sa pasayan, sa lukos o sa kasag. Ano parang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo, makababulig ni pagpabakod sa inyong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon, mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangape. Kapit pagid bala Doc Erwin kung may sakit ka. Kung di patong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matam-an.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Erwin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sa mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga mayara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
1: The secret of health.
0: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Kuha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
0: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo nagasakit lapit na 3 months sige sakit 2 times a day, Dok Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya,
0: mm-hmm,
2: sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Dok Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Dok Leo, na may problema man ang ilang bones lang atulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory, tapos okay imong kidney, may tendency ini siya nga base sa imong constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated gani, Dr. Erwin, nalimbawa, may mga tag 1 week ka nga madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated, tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes,
0: kung isa kulang kita tubig, amo managaba trigger, tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
0: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay.
2: Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay.
1: Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mas pinalakas, mas pinang vitamin C. Santon Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santon Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
0: Mga butika.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. System Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara ko sa Matyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pag

0: Mga katrupa, exciting!
1: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika. Mga produkto ni Doc Hiko, kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalansi sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa, mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala dupong sa kahamot. Evergreen Coffee, mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: Exciting!
3: Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph. Arena Plus welcomes Derrick Rose to the family. His story reminds us that champions don't just play the odds, they rise above them. Feel the thrill, play smart, and be part of the sports community at arenaplus.net. Arena Plus, the Philippines' best sports book. Awarded by Sigma Asia Awards 2025. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Visit www.pagcor.ph/regulatory and keep it fun at pagcor.ph.
4: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
5: Central.
6: XFM News.
7: Central.
8: XFM Time, alas 11.32 na mga katropa. Nagabalik na ito ko pala tuntunan ang Sentro.
7: Sentro.
8: Marahin niyo rin nga kaupod si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningat yun, padulungan ito si Sir Donato Sermino III. At ang regional director mga katropa sa Office of the Civil Defense. Kahit yung mga katropa, may pila kita ka mga notifications. No? Dugi na po, kau kita sa NDRRMC. Angot sa pila ka mga pag-alarm mga katropa. O kahit si Kanlaon kasi linga, pinag-iingat ang lahat. Maring ano nang ashfall naman mga tropa, eh, no? Ang pagpatak ng ashfall sa inyong mga lugar. Matapos ang pag sang kanlaon kuno mga tropa, nagbuga naman ang kanlaon. So ano niyang gintalakay, gindiskusyonan, preparation mga tropa, eh, no? Kahit sa nagapaday naman ng pagbabatcheck sa Bulkan Kanlaon, na may experience siya sa Isla San Negros. Makaupo na ito mga katropang regional director sa Office of the Civil Defense NIR, Sir Donato Sermino III.
7: Sentro.
8: Sir, good morning. Welcome to sa XFM, sir. Kaupo mo subong si katropang Andrew, director, sir.
9: Good morning, katropang Andrew.
8: Yes, sir.
9: Tumati sa mga programa, may nga kaso tanan.
8: Salamat, good director, si mga time, sir. Pwede mo ma-share sa amon, ano ni ang preparation or gintalakay naman, sir, sa regional task force Kanlaon matapos ni Sir Sermino ang pagpabatsyag naman sa Bulkan Kanlaon, sir.
9: So, Sir Andrew, ano na, padayon na nga ito ng mga preparations ng ginobra.
8: Yes, sir.
9: So, isa ito sa mga, patawag na ito ng meeting, kung sabihin ng vice chair sa sang preparedness ang TILG ang nag-discuss kami number one ang training ba lang mechanism sa mga LGUs.
8: Yes.
9: Kung sabihin ang mga LGUs na istoryahanay no just in case na kinanlan ng facilities ang isa ka LGU mag-baton sa mga IDPs kung mag-saka yung elite level natin. may ano no may pag-intindihan sila or may memorandum of agreement sila nga ano no na may ara sila nga no memorandum of agreement na para mag-clarify kung ano ang mga obligasyon sa mga LGUs na mabaton sa ila sa mga LGUs na mas makanto sa ano no sa ila. So like for example, sino ang responsible sa ano no sa pag camp management, sino naman responsible sa mag bayad sa mga kuryente, mga muna mga ano na mga details so na istorya dito na kailangan pa naman mag ano mag workshop liwat na parang ang format ng MOA bala mangin ano no mangin mas maapos para hindi man maging burden sa ano sa mga LGUs ng mga baton sa ano receiving LGUs na magbaton sa ano no sa IDPs na nagalin sa iba niya ano LGUs. Mm-hmm. So isa na sa mga istorya naman. Ang ikaduha, amo ang ano na ang concern natin sa ginapa ano natin ginapa implement natin bala ng ano na pagprepara sang relocation sites. Ang isa pa concern dito amo ang source ng quarry bala natin. Mm-hmm. Ay ang DNR naghatag sang special permit sa ano sa Negros Occidental. Mm-hmm. Dun sa din ng ano na ang tugutan kita nga magkuha sa mga debris.
2: Yes sir.
9: Dira sa diyas na bato ng ano no Sabid Creek.
2: Oo. Uh-huh.
9: So amo ni gamiton sa for ano for embankment sa mga relocation sites. So dito nagupod man daton kapon ng ano no ang Pambi kag nag-clarify amo man ang permo sa ano no pang province no nga nagtatag sang ano na ma provision sang bago natin nga ordinance sa kung sabihin yes, binatugutan ng mga ano no LGUs ka mag avail sang ano no maggamit sang mga quarry sa mga debris materials para sa ano no sa mga recovery ng ano projects.
2: Yeah.
9: So muna mga na istorya naman kapon sa Randall.
2: Yes sir. Okay. Pero Sir Sormino, at least no, we ginaano gid bala sir, do ginatutukan gid sa gyapon apisar nga kay kinanglanggit man Sir Talupang doon Sir Sormino si kalaon kay alert level 2. And also sir do almost every day ga alarm bid ang cellphone naton bala. Pero Sir Sormino, ang ining pagtililipon nyo or di ining discussion naman na may mga gin-provide man kamo or natalakay man ni Sir Sormino in kaso gid man no kung may another matabo nga eruption sir nga which is medyo way tama ginapangayo ginapangabay nga medyo mas baskog pagid or no mas siling bulan natin Sir Sormino mas medyo malala being a size sangga eruption sa vulkan sir.
9: So, ando, palayan man ang ano, no? Palayan man ang coordination natin sa mga LGUs, no?
2: Uh-huh.
9: Sa ilang mga DRM mga offices.
2: Okay.
9: Ang preparasyon just in case mag, ano, no, mag saka ang alert level.
2: Mm-hmm.
9: Kung sa hapon, naraman ang mga representatives ng Department of Health.
2: Okay.
9: Kung sa din, nag, ano, no, nag, request kita ng ang mga face mask bala. Kung pwede ma-preposition na sa mga LGUs kay
2: yes,
9: sa experience sa nakita ko dito sa experience nila sa Mayon amo na isa sa mga difficulties nila no kaya bago pa lang sila mag-distribute after isang isang pag ano no pag Sambolian eruption. So sa atong na case ginasuggest natin nga naka-preposition na sa LGUs para once ka kinanlano na nila para na ready ang mga ano, face mask na magamit sa mga pumuluyo.
2: Gani, no? Sige. Pero, Sir Sormino, may ginalauman patang, which is the, to, no? Under ginamonitor, ganyan ni few folks, ang activities ng vulkan. But sa inyo nga pag-observe, sir, do you think that there is another possible ng mga eruption? Matabo ayan, sir?
9: Well, sunod sa ano no sunod sa assessment sa Kivols. Kung na monitor mo man ang ginano no yung pagwa statement ni Ms. Bornas no ang head sa ano no ng sa Kivols sa vulcanologist nila.
2: Yes sir, yes sir.
9: gina-expect nato na ano, isa ka magmatic nga nung eruption. So, amo gina-gina peritrahan nato permi. No? So, kung kuparar mo sa mga nagigan yung mga binulan, subong, halos adlo-adlo, may assimilation na kita. Tapos, ang sulfur dioxide nga amount sa ano, nga ginabugas ang vulkan, nagtaas na gina. So, amo na, pati mga ano, mga volcanic earthquakes, ha? May nag-anubok sa ano, no? So, pulo kada adlo. So, gina-expect din nato ng isa ka, ano, no? Isa ka, mas ano nga event sa vulkan.
2: Yes, sir. Sige. Sir Sermino, mensahe mo na lang, sir. Especially sa mga panumdom na lang, sir. Before kita magtakop, sir.
9: So, thank you very much, sir. Welcome, so, sa liwat sa mga ito, mga, especially sa mga pumuluyo dira sa palibot sa ano, no, sa vulkan Caloon, padayon ng aton pag ano, no, pag uligmat, pagbantay sa ano, sa sitwasyon. Ginapaayon nato ng padayon ninyo ng koordinasyon kag kooperasyon sa atong mga local government officials dira, no. Pag kung mag ano, mag-advise sila sa preemptive evacuation, palihog lang, no, mag-tuman kita, no, kag mag-coordinate sa ano para masulhay ang ano ang pag ano, pag patigayon sa just in case kung mag-preemptive evac naman kita.
2: Okay, sige. Sir Sermino, with this, thank you very much for your time, sir. Good morning.
9: You're welcome, Sir Andrew.
2: God bless you. Sige, sir. Salamat, man.
5: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
2: Mga katropa, ito na batian si Sir Donato Sermino III, ang atong regional director sa Office of the Civil Defense Negros Island Region. Mga katropa mo tong at least prepared kita, no? Kay way man na nato tutud gina pangunahan, pero mas maayo gid mga katropa may mga preparasyon kita. Alas 11:41 na, mga katropa. Diretsong ko na lang ni si Engineer Lumel Tambanillo. Oh. Isaunta na lang ni siya, mga katropa, no? Ang ining pagtalakay, taman.
5: Sentro!
2: Kahit daw may pasalig tong NEPSI, i-clarify din sa iya, no? Nga hindi sila mang utod. But kahit daw may mga pagsulundan sila, mga katropa, kung sino ang pwede mo utdan, kag sino ang hindi dapat pag-utdan.
5: Sentro!
2: Isang supply, isang kuryente. Mga katropa, no? Respiyak linya, mga katropa. Padulungan nato ng AVP sa CTU Electrification Program sa NEPSI, si Engineer Lumel Tambanillo, mga katropa.
5: Sentro.
2: Engineer Maying Udto, welcome to sa XFM, sir. Kaupod mo subuk si Katropang Andrew.
10: Maying Udto, si mo Katropang Andrew.
2: Yes, Engineer, oo. Sir, salamat, Gid, sa imo nga tiyempo. Sir, klaro ko lang, sir, ano ni ang inyo ganing, ano ni, pagsulundan when comes sa kahit do nagpalabot ka mo sa maayo man nga balita para sa itong mga consumers nga hindi ka mo nga mangutod. Pero ano ni, sir, ang aton, yung mga provision, ano yung mga pagsulundan, Engineer?
10: Okay. Inaang aton nga advisory sa bong, na gin-suspend na ito ng disconnection sa sumugod sa billing month ng May, up to sa July, so tatlo ka bulan na siya katupang Andrew, ano?
2: Yes, sir.
10: Sa pagpatuman na siya sang ERC advisory upon the Executive Order 110. So though, this is a form of paghatag sang release sa itong mga consumidores, but for those consuming 200 kilowatt hours and below. So, iklaruhan ta lang.
2: Yes, sir.
10: May qualification na siya in terms sa konsumo.
2: Oo, muna.
10: Kaya ang konsumo ka 200 kilowatt and below, ma-applicable na sa imo nga hindi ka ma-updan. And pwede mag-deeper ang imo nga payments ng bills.
2: Ano,
10: so,
2: Engineer?
10: So, it's also important na mag-request, magkanto kita sa opisina,
2: okay,
10: mag-request, yeah, nakabayda form, na mag-fill up. Okay. Ang consumers ang ina deferment ng iya bill. Ang importante siya, ang implication is nga you can schedule it, ano, na hindi ka mo done by the end sang magsugod ng August. Hindi matingob ang imo to gagin hold yung mga bills May, June and July.
2: Okay, sir.
10: So pwede mo na mag-schedule 3 months man ang imong balayran sa tatlo mo kabulan. So it's very important nga mag-adto sa opisina kag mag-fill up ang form nga para nga hindi sila mahigala yun, mo done by August.
2: Okay.
10: Kasi matapos na ang ilang period na yung special advisory ni RC. So, pagdako ng binira niya. So, masipos na sa August. So, importante na nga mag-request sila sa kusina.
2: Umamo na gali, no? So, engineer, starting saan o ni gani, sir, nga sila pwede makapila?
10: May. So, magkakita sa mabaton kung build station sa May 16.
2: Oo, sir.
10: So, amo na atron nga ang billing man sa May masugodira. Basta na sa salad sila ay katupangan do.
2: Ay, okay. Sige, no? Engineer, ti ang ato ni nga, ano, subong sa mga consumers, dere, ano ni siya gani, engineer, nga amuni ang ginpatuman sa NEPSI, sir? It's because of the, ano sa karon?
10: Executive Order 110.
2: Oo.
10: Ang itanawag sa noong March 24.
2: Okay.
10: And then, in compliance with us, the ERC na tanawag bantang advisory sa May 4.
2: Okay.
10: Ginpangatag sa tanan na DUs. And we are implementing that advice by the ERC.
2: Ayos man. Sige. Sir, basi may mga panumdom kita, sir, especially pag inibla ang ano, sir, ang burador ni Blaser, no? Do ga trending ni burador,
10: yes,
2: subo.
10: Oh. Actually may ara kita sa Blaser program da nga pantay pabida burador. Ini sa nagtubaran na sa nga damo nga burador na intanggol sa nga linya. In fact, sige-sige ang atron nga pag-monitor sina more than mga alapit na mga 130 ka mga burador ang ato na nasasapuan. And mga 66 na entangled na kaga isa pinakarason na ginakodate namun sa mga barangay. Kaga ato man yung mga executives, local executives, nagpadala kami da sa lahat for the support sa ina nga campaign kay nakakos sa ina sa interruption. It happened one time sa amon nga substation sa Talisay. Yeah, we have to shut down for emergency reason yung ang higot ng borador na sublay dira sa ato nga mga power transformer at mga high voltage na mga equipment. So, hindi lang isa kami sa din pinakasupangan. Rumiara man sa ato nga 69 kV.
2: Yeah.
10: Kaya ato nakita niya nag-post man sa isang interruption. So, it's not only sa interruption but again, for safety reasons sa mga kabataan na napalupad sa borador. So, ginapangabay na ito ang mga ginikana. Biyaan ang mga kabataan niya hindi magpalupad sa borador lapit sa linya o sa ato niya mga substation likaw sa Katalagman. Kaga malikaw man sa mag-cause sa mga brownout sa atong pumuloyo.
2: Amugani na, no? Engineer, sir, so far, may pila na kamukabilog mga burador nga na-confiscate, sir?
10: So, may ara na sobra 130.
2: Ba? No? Sa day na gani, engineer, nga mga areas? Sa
10: mga gawi, gila sa mga kabataan, basta may summer, eh.
2: Basta may mo, no?
10: Ako sa gamay, gampang mga burador.
2: Para galing delikado na
10: basta yun, so, conscious of the way, sa danger, sila kung naara na sa napitalin niya.
2: Bali, engineer, sir, may mga information lang kita. Kung sa dinis, sir, ng mga areas?
10: Nagkalingain man, may laptaman siya katotohan
2: ko. Okay, sir.
10: Kaya sa may, sa Bistani, kaya talisa, eh, kadamo, no? Lapta siya. usually, mga kataan ang panggina nila, eh.
2: Namuna gani, no? Kaka-correct gina, no? Sige. Engineer, may dugang ka na lang, sir, ng mga, ano, sir, ng mga panawagan or panumdom sa aton ng mga, ano. Sir, so far, do nagapabiling, yapon, pilagin gani, sir, ang per kilowatt hour, gani, subong, sir?
10: Subong, napasa sa 12.85
2: per kilowatt hour,
10: no? Okay. But we'll be implementing sa a new rate, so ginakompute na ito na sa May, sa May 16.
2: Gani man. Sige. Engineer with this, sir, thank you very much for this update, sir. Good morning.
10: Yes, madabo man, salamat. Madabo din man, salamat.
2: God bless you, engineer. Thank you, good.
11: Sentro sa mga balita.
12: Sentro sa mga impormasyon.
11: Sentro.
2: Mga katropa, ito na batian si AVP sa City Electrification Program, Engineer Lumel Tambanillo, mga katropa.
12: Sentro.
2: Angot niya sa ito balang pag-pangutod sa kuryente, mga katropa. And also sa Paanda, Manila, sa mga kabataan nga naghampang sang burado.
12: Sentro.
2: Alas 11:48 na, mga katropa. Ari-ay, may update lang ko. Ang Bacolod City Police Office May bagong mga hepe ang duwa ka mga police stations, mga katropa. Ang Police Station 1, ang mangin bago dara nga station commander si Police Major Rondel Tapang. Pagabuslan niya mga katropa si Police Captain Efren Ligada. Samtang sa Bacolod City Police Station 8, ang mangin bago dara nga station commander si Police Major Lindon Manilia. Pagabuslan niya dara si Police Captain Sherwin Galupar nga iga assign sa Police Regional Office Negros Island Region. Mga katropa, no? So ginpetigayan ini sa Bacolod City Police Office ang nasambit ning ano mga katropa turnover ceremony. Okay, ti ano man niya mga katropa, no? Para sa pagpasanyog sa pila ka mga ano mga katropa para sa sinino? No, mga katropa para sa sining pagpasanyog sa mga serbisyo especially sa ano no, peace and order. Safety and security mga katropa sang kada areas nga masakupan mga katropa sang sini nga mga police stations diri sa Bacolod. Central.

0: maning dapat eh, no? Normal naman ang may pagsilo-silo sa so, or pag-shuffle sa mga ano ah, sa mga hepe ah. Magaling tikis ah, kinanglan mo ginaya mga katropa nga mangin ano ka man. Welcoming ka man bla, no? Mangin ano ka? Maayo ka bala especially sa presensya or kinanglan ng asang media, no? Maayo ka dapat. Isa pa na mga katropa, kahit siyempre, among na mo, gina-reiterate, ginaya sa una mga katropa nga, ang media will be partner together with the PNP. Ito siyempre mga katropa, ang pinaka-reliable source naton sa mga impormasyon sa pagkuha sa angot sa balita sa pulis ni ang kapulisan mo. Kahit siyempre mga katropa, sila man ang investigate, tutok, gatoon sa sinang mga kaso nga ipalabot naton sa pumuluyo sa publiko for the awareness sang tanan. Ba? Every time gani mga katropa nga may pangayoon sa information, amo gina gina pangabay man natos mga kapulisan, no? Nga nga pangayala kami sa information, wala na kami sa ibang pang mga bagay dira nga pwede ta himuon. So, amo lang man ang ginapamangkot namo. Sabat lang man, masabat lang man na sila, ba? Kati ano gidaaw, pila lang kami nutos ng interview namo dira, no? Di man maglapaw sa ka oras tunga sa oras ang interview namo. Maka-interview kami mga more than 5 minutes, enough na na. Hindi man naguro siling higang makauyang sa simpo man sa nga to ng mga hepe kung mga kapulisan na to. Basta mga nga ilang kami amunan ganyan every time magtawag mga ilang kami sa lipot mga simpo sir ah, kaya kabalo mga kami nga sako ka mo no. So ginaday out naman ng ibang mga hepe but not hindi man tanahan pero meron iba kasi siyempre yung mga tropa siguro ito kabalo no bangun siguro nga overwork sila, we're not really sure kung overworked ba na sila. Ay, gaday ako kasi ba nga mga hepe yung one call ya, sabat sila dahil mga kanami pa nabla istorya ako, no? Kanami pa nabla magsabat sa mga pamangkot mo, bla? O, namian ko na yung magsabat, namian, hindi ko na yung bla sila mamati, o? Namian, hindi ko na yung sila, ginaday ako, gina sila yung mga tropa. Central! Ba? Every time nga ati, mga kita sa information, ba? Oh, Diyos ko, mga tropa. Kanami, sa ila yung mag-discuss, no? Doon ma-reporter man sila ni sir. Amo na yung dapat, mga tropa. O, nami problema gatag impormasyon sa nagapamangkot sa mga reporter nan muna yung kalidad dapat sa pulis or sang hepe mga katropa nga ano no basta ano kabla approachable ka amo na yung dapat da sentro kahit yung iba niya di mo na blang problema bala hindi mo na malikawan nga may mareklamo ginaya kahit ibangod nga dapat kagid man bi ireklamo. Hindi man ang media kung magkumod kag magingos sa imo na nga pamatasan na kung mangayos lang sa interview sa imo. Sentro! Mulang managalisin siya, man ang media kapabalo managalisin mo kung pwede ka ma-interview. Diba? Pero galing ng lan niya mga katropa, ang ibang dari sa amon, may mga deadlines. Sentro! Alas 11:53 na mga katropa! So tiyan mo lang na mga katropa ano? We commend BCPO Sentro. Salamat kita kay City Director Police Colonel Eugene Rivadumia nga well ti mga katropa ka, kinanglan lang naton sang ano bala no mas maayong connection for all the to all chief of police diri sa aton sa ano or mga station commanders naton sa pulo ka mga station commanders diri sa siyudad sang Bacol no. Eh, siyempre mga katropa, may mga insidente nga kinanglan tagi dya unang hepe mamangkot kiti sila na dapat ni chief yang ano da number one na makakuha sang information mga katropa. Alas 11:54 ng oras ko tingin ako labos na. Pero tayo mga katropa, mga produkto sa Yes to Health, mabakal yun itanan sa Yes to Health Wellness Center. Tira sa Dalan Lizarres, Barangay 39, Syudad sa Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kag hindi ka mo magkalipata sa online sa Shopee. Centro. And tamyawon ta mga katropa nato nga nagatutok sininga. Good morning, good morning, good morning. Kay Ma'am Jing Bulak, kay condolences sa family ni Ma'am Danili Guanzon, no? Nga natabo kahapon dito mga katropa. And also kay Bombona Costa, Riana Diestro, Kenny Chongko, Alito, Ilustrisimo, Elvis Guanzon, kay Lucero Leo, kay si Sir Rogelio Guarin. And good morning kay Elvira Hilogo, Tristan Gulay, kay Shirley Arevalo, mga katropa. Salamat, gates inyong pagtuto. Mga katropa, hindi nyo napaglisoan inyong mga radyo kay magabulos ng XFM Network News for the regional and national news. Centro. Salamat mga katropa nyo, ang Corman, si katropang France, Andro Burgos, si Kapslamat Gid, Bengod 2, and God bless us all mga katropa.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold.
3: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
2: Supple Plus Gold.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips,
6: oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
7: Available at Dealing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
8: Vision Next! Marami na ang natulungan!
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
8: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Nga enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Is Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky. Nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
2: Headline. At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
3: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
2: Pananghalian na po tayo ng Friday, Katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM nationwide sa XFM Nara, Palawan, 98.5, XFM Brooks Point, 95.3, at XFM Kabangkalan, 106.1.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
4: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Four ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. But when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
2: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Pahagi ng pahagi niya sa ginaganap na opening ng 48th ASEAN Summit.
3: XFM News Nationwide.
1: Sa ilalim ng paumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
5: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
1: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
3: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginagawa ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
6: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
2: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
3: XFM News Nationwide.
1: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa siguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
3: Live Report.
7: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratantes Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga police sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamahalaan. Ang hakbang na ito ay tungkol sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili laban sa epekto ng inflation. Ilibok din Artates ang mga negosyate na sumunod sa pabuntunan ng pamalaan at minikandiina na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya, ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
3: Nationwide.
2: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinet naman po ng pamunuan ng PhilHealth ng bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para ma-check ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
3: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
3: XFM News Nationwide.
2: Senator Lorin Legarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa Balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
3: Live Report. Report! Report!
1: Isinusulong ni Senador Lorin Legarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Legarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
3: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portun sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ama na ilibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
3: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
3: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapainggan katropa sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
3: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Live report.
8: Formal lang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo 8 sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakadagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasahang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog na Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagan na pagkakaisa at sama-sama ng pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
1: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 na mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman nito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin na nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
1: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
10: Ang taong gulang na babae ang nagpakita ng pabihirang katapangan na matapos niyang languyin ang tinatayang 5 kilometro ng dagat upang makahingi ng tulong matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motorbangka sa karagatang sakop ng Kulasi Antique. Ang kabayanihang ito ay ginawa ni Cherry Ann Mateo, 12 taong gulang at residente ng isla ng Matmatan, Kulasi Antique. Ayon kay Mr. Melly Gaspi Jr., Operations Head ng PDRRMO, batay sa investigasyon ng Coast Guard Station Kulasi, 4 na individual ang bumiyay mula sa mainland Kulasi, dala ang kanilang mga pinamili. Pauwi na sanang 4 sagay ng motorbangka, ngunit bandang las 11 ng tanghali ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na languyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang dalawa pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang municipal waters ng Libertad. Samantala, si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang polis patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Louie ng XFM.

0: Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng bypass operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ang sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Liz Muras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix mula dito sa XFM Agusan del Sur para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
2: Ang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tiesa ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng Tiesa at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan S. Kiban ng Tiesa. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Napapahingan din sa WOW 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensen, at Solid FM 89.1 Davao.
3: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, in-

0: Tropang Brian. Ngayong Friday, binabantayan natin sa pamagitan ng pag-asa and tropical storm, Hagupit, na nasa labas pa ng PAR. May layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
1: Katropang Bobby, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
0: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng magyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
1: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparika, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
0: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Iniaga ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina

0: Sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas ayon sa nilang Education Minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng kagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Masalukoy na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
1: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves katropa. Mamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95 kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan. At maglalaban muli bukas para sa Game 3. Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian DePaz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.

0: Cafe Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Kung mamati ka sa XFM.
0: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Good, mamati ka sa XFM.
0: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

Marina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha nato sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Sabi naton, hindi makaon, kay YT may nagkakaon, gali kay puno sang sustansya. Amuning tinutuyo ko nga ari ini nga programa, at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga guwapo ka, guwapa ka, kung hangambalon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapak ka, balati, anon marata na. So, ang importante sini nga, hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasig kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamo sang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad na bisang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga vitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa vitamina kag mineral sa ato lawas amoy ning masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City, sa taga 96.5 Calibo, sa taga XFM Station sa Kabangkalan, sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon, sa XFM Sagay City, kag sa tanan sini nga mga XFM stations hooking up with us sa ato sini nga pagparagan. And syempre upod ta ang ato sini nga certified naturopath practitioner sa programa, at the same time consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sini nga programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa aton siri pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siri mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybay gid, nagabantay sa aton siri nga programa sa kutob sa malabutan sa nga aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josiel, sa bilog nga kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages na aton. Kag sa kinaandan, doon di mata makahambal, Sir Josiel, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi dinatinguha ta nga, puro gid ikaayo, especially sa ito, sa nga ikaayong lawas, ang amon diri ni Sir Josiel ginatinguha nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josiel, sa aton sini maayong ginatuwag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josiel, pinaka-investment gid naton, para nga makakuha kita sa ibang pagid makinanglano na ton, especially buta na ton, material, financial, ang pinakapuhuna ginaton, Sir Josiel, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay parehas ang edukasyon. Amo nang manggad ko nung hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhuna naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josiel. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka katalented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang na to ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sila guro eh.
0: Share din ang my time ha.
1: Ang pinakapunto sila, Sir Josiel, kunwa ay sang ikaayong lawas. Hindi na to magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa nga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isig kataw, sa aton pamilya kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante si tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan lang sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan nga daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapun untang punon. Yun ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy nga busog ang aton sininga tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala non bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita kung ginatawag magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posible nga makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kung nalakwaton mo, koton mo pa kung nibali hawak mo.
1: Yan, di ibang kapadayaw man mo.
0: So, hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta, nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko no, Doc Leo, sa mga diskartihan ay kita mo gani dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw daan bala ini nga pagpatita basta gani buyunan manggaranon, kay manggaranon lang kapable magpatubo buyon.
1: Actually Sir Josil no, masiling naton nga kundi basible naton Sir Josil sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado dira o kon mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabaho so sila Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan ka buyon kon physically
0: fit ikaw.
1: Fit ikaw.
0: Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka das talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, may panang treasure.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, di matanong sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ko sa naobserbaran sina nga hindi maganitan to man kadamo gadang kwana ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadakot yan.
0: Damo na to ang dakot yan subong no.
1: Mm-hmm.
0: Way napili babae kang lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dakot pa chance sa lalaki, dakot pa buyon sa lalaki, ha.
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay, it's love month, so it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Sige na lang, ah.
0: So dari kita sa actually abita gani kagabi ko gani ano man lang ni palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake yung may makitaan kita ng other color nga kun makamix gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sang color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decoration so something and somehow just for the sake nga makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso kay ang naandan nato sini nga mga luto ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama Sir Josil no, pero kun aton man gali Sir Josil detalyehon tag padalman magluwas nga dekorasyon man gid ni.
0: Mm-hmm.
1: Manami sa aton sini panulukan makahatagi man sa sustansya sa aton provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay, so ini ang paghambala naton subong is partiya sa ang English is sinis onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Sa aton pa sinis sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So mahapos ini pa tubuon actually, hindi lang masubmerge sa tubig kay nagakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira bala sa balay, flower pot, butangan niyo lang na sang ano ganina tawag naton siya ni binukbok nga kung kasi gin chinsuhan sa kahoy bala. Mm-hmm. And then dira itanom suska nami sini. So may nuglangkay ka na sa imo nga sinabawan, may nugbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man karne balinsyana or what, may pang sampaw ni kasi babaw dok layo to make it look like may green nga kulor.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa ninyo pero may nagadali. Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mm-hmm.
1: Ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko ah.
0: Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Nga kunabi may si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Titani, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nami pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban sini Doc Leia, may nahibalon ako sini, may ara siya ginatanom sini nga onion leaves o kon na sibuyas dahon. Kung hindi gani sa kapanot brass, kung isa magantos tsindahan, lang magpabanwabla, lipatan niya manot brass, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon nakapanot brass ka man, kaya ambal nila, bawang sila niya, grabe man sila niya, sudan mo niya, sibuyas bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yung mabudlay, bisan doon brassan mo, hindi sila makuha. Way kay balo sila niya, why ako panot brass?
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo, ma-process naton sa insakto sini nga pamagi, ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon?
1: Atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikaing lawas. In fact, sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil, kini mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob.
0: Oo.
1: Kag mag-sight sila sini mga kontra abe. Kag para hindi man sila maigo sang bala, no.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuan supply, nakasapi-sapi gid ining ginsabawan nga dahon sang sibuyas.
0: Ginsabawan lang, ha?
1: Ginsabawan lang. Higop nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sang sibuyas.
0: Okay, kaya actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto, kundi pati sa iya sini nga galamutan, kuwaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kung balinsyan ang inaluto mo, kung mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, doka nami tanawon dok leyo, doka healthy ko na abi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: No, oh, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kun kay sa ginapabilin ina, kun may linuto nga iban just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila dok leyo.
1: Tama Sir Josil, kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Sa iban sila ginalakot lang yapon nila sila sa digin luto.
0: Actually manamit ini kon makauyon lang kamo, medyo may pagka makahang ini pero makagala na ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sining palamahon Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan ko no how. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, nabi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato, nabi Doc Leo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefit sining antioxidant, no, ang protection sining sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa ato sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot Sir Josil sa madaling pagtigulang, problema kay balatian sa koroson, kag amo na ni ginahambal Sir Josil, cancer, kag nagasupport sa skin health para bless Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit, initungod sa mga compounds nga dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
0: Amo gali ni kamangaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Doc Leo, binatuntood daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako sini ang mahatag sa ato sini nga benepisyo. Now sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Dok Layo. If we speak about inflammations, tiyan mo nang damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi na ito sa inflammation. Sa sulod sa ato sa ningilawas, anong mabuligi si Dok Layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josel, noted rin sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag na ito sa inflammation in Dok Layo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila, Sir Josel, sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josel, no? Oh. Which is, ang sulfur-containing compounds nga kasubong sang alisin nga makita man naton, Sir Josel, kung makuha man naton sa ahos, ara-dira sa sibuyas dahon. Kag-amo man, ang quercetin nga kung i-combine nining duha o kung tungod sa kombinasyon sa nining duha, nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes, lowering inflammatory signaling in the body. So, buto mo lang, Sir Josel, mapahinay nila ang pag-signal sa ang ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige, signal nga, sige, pahubag nga pahubag o kung nagapadayon sa ginatawag low-grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa ninyo mga sintomas, pero galing lang, Sir Josel, ano, nagalawig, kagbudlay, masolusyonan ang imosining insulin resistance, ang imosining type 2 diabetes, ang imosining hypertension, ang imo mataas sa ding triglyceride, cholesterol, kag iban pa nga problem sa ni Sir Josel nga mahulog na lang, Sir Josel, ano, sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag isin sa ato sining ilawas niya kayo Handok Leo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Leo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor, ta dira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama, Sir Josel. Dalangas-langas gani sa kilala ko sa Manila sa una, no? Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sa sibas Bombay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
0: Kati may alisin.
1: Yes.
0: Okay. Sa heart health naman abikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato siring sulod sang kaugatan, Dok Layo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: So liwaton ko, Sir Josel. Speaking of LDL, may low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity nami nga pag inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat nagaresulta sa stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Bottom balon, Sir Josel, makalikaw kita sa pagbara tungod sa sa blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa sibuyas dahon.
0: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ring kaugatan kung hindi ma-damage.
1: Correct, Sir Josel, kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasunan na ito, Sir Josel, sang sugar,
0: saturated fats,
1: refined carbohydrates, and saturated fats.
0: Oo. So, amunan nagapusa. Kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo kon simpunan naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sining carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa ato sining ika heart health at the same time cholesterol support kung magkaon kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman, Dok Layo, may mabulig ang sibuyas dahon.
1: Yes, Sir Josel. Importante mo lang balaan kutob sumay mo kontrolado kung tani, Sir Josel, no? Ang pagsulod balasang sugar sa aton sa ninga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa ninga cellula.
0: Tingalahan ko ganyan, Dok Layo, bala. Nga kung nin patong matamis, dito patayan na namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kaya parehos ni spaghetti. Na natatun matamis. Tingang western, o gusto nila yama maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
1: Timagambal kita balancer Josil sa pagabot sa kultura, tilakip na na mga ginaluto man na ton mo. Lakip pa na sa mga kinaandan na ton sa aton sininga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa aton siniginikanan, ang namataan na ton.
0: Ang nakita sa mga, ang ginaubra sa tigulang, ang nakita sa bata, ginasunod na lang.
1: Tama. May balanon sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata. Ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So, dapat correct example, Sir Josil, na para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil, no? Siling mo lang ati, sila din to yung mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference, Sir Josil. Sa Western, maulo aslom, hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact, sa kada mga foreigner na encounter ko, Sir Josil, pag-abot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino, kung hindi salty, sweet, or sugary. Amo nang ilasin niya comment. Tingala ganyan kilala kong pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sila sa Japan,
0: pait. Yes. Why kalamay ang ilay?
1: Yes, why kalamay?
0: Kagway iced.
1: Yes, Sir Joseph.
0: Hot tea sila,
1: yes,
0: yan.
1: Pero may, siya personally, nag-imo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is, dako gidang niya katingala pag-abot na rin sa aton, nga pwerte kung nung katamis aton na rin nga iced tea.
0: Hindi na ganin na iced tea, Dok Leo mo. Tea with iced and sugar.
1: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Pero pag-abot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sa niyang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton, Sir Josil, damo ang aton sininga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar baka to sa aton selula, pero tisins ang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi siya mayo mag-response, Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
0: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
1: No, sala ang pin or sadya sin akong pila ka templa sa Josil.
0: Malak.
1: Kag malak magibla. So, isa ni siya sang dapat i-improve, Sir Josil, ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil, ting kumalak gid, kagwa ising iban ng pamagi, patawag sila locksmith. Para makuha to kag maislan sing bag-o.
0: Ting kada sa operating room eh.
1: Amo ni Sir Josil. No?
0: Salawas sa tao.
1: Parang araya sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pala Sir Josil, kung ma-improve mga ton sa nang insulin sensitivity, himuon gid na ton. Ang isang makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity. Ginapukaw ya, Sir Josil, ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sining insulin. Pagkatapos makabulig man siya, no, especially sa may mga pre-diabetes palangadaan, Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sining doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
0: Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para mintsindihan mo.
1: Boundary ka.
0: Oo.
1: Ang termino ko ganito sa mga client, Sir Josil, gapaminta na.
0: Nagagawa-gawa.
1: O, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kay kumpirmi bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
0: Laban.
1: Amo ni Sir Josil. Kag hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sin damage? Nag-aumpisa na, Sir Josil, ang damage sina. Pero galing lang, ang iban sa ni, nag-labot pa 5 to 10 years, mag-manifest ang pila sa nika mga complications.
0: Sabon importante nga tagaan ta tiyempo for body repair pin may ang lawas tala binigikubalan ta may dami sa susunod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3. No? Ang vitamin D3, nagabulig man for insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes, kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josil, ang pagmata sa aga kun masanag na ang palibot
0: na
1: bisan uay pa sa silak sang adlaw makabulig, Sir Josil, sa insulin sensitivity.
0: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kung taas tagin man blood sugar level mo na miinog tulugya kung inog muklat na sang adlaw.
1: Oh, ng problem, Sir Josil, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo.
0: Hmm.
1: Gabalik-balik, galibot-libot lang kita dira.
0: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog, inog tulog sang mataas it blood sugar.
1: Yes, Sir Josil. Kagpermi maluya abing pamatyag.
0: Oo. So magamusin na bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin natin kaon kamo sang sibuyas dahon.
1: Tama.
0: Now, about sa ato sininga digestion, kay kung kaunon mo ini Dok Leo, makahangkahang sa labi na ginoon na empty stomach, batyagan mo gin Dok Leo, na ginakudot ka ginakusi ang imo sininga chan kung kanon mo ini puro o na empty stomach ang sibuyas dahon, Dok Leo.
1: Iban sa Sir Josel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan nga makao na ton, nga hindi kita tuman magbatsyag sang amusin ang mga reactions, Sir Josel.
0: Labi na gid kung taas ang amusin ni tawag nila, ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa aton baba. Kung may acid reflux ikaw.
1: Correct, Sir Josel, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josel, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
0: How? Nag-awas.
1: Nag-awas siya. Amo na makabatsyag kita sang tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kaging iban sa siling taas acid ko.
0: Oh. Why man nagalabaw aktualis baba mo? Kaya magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Siya taas, dugo ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
1: Tanglas ka sa me.
0: So speaking about this, digestive health and gut microbiome, Dok Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
1: Tuman ka importante, Sir Josel. Paglawig sa kabuhi, Sir Josel, sa katawo, o kung ang paglipot sa sininga kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
0: No.
1: Dira sini nakadepende ang tanan, Sir Josel. Kung napatay ka, napatay ng mga lolo nyo to, tag 100 years old, buto balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function, Sir Josel. Nag-feed ni sa beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat, Sir Josel, upod gining duha, digestion and absorption. Kaya kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon, Sir Josel.
0: Amo na ang ginasiling naton, Permi, nga dapat kahibalo kita must be educated. Kay pariyo sina sa ginatawag nato sini with the acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
1: Tama.
0: So amo ina nga dapat kon rich in vitamin addict A, D, E, kag K, ang ginakonsume ninyo, dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon, Mandok Leo.
1: Correct, Sir Josel. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw, Sir Josel, ang question na ton, Permino, libinigid sa ton sa nga ultimate trial, waay, Sir Josel, uyang.
0: Oo.
1: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sa ring lawas.
0: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kailun sa good fats ang unod ya sina.
1: Correct.
0: Now, katuan ta na karon ha? Sa ato sa ring immune system support. Amo ning parte sa ato sa ring antibodies. Ato sa ring kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away ha? Sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo dari sa pagkaon naton sa sibuyas dahon, Dok Leo?
1: Ginapapagsik nila, Sir Josel, ang aton sa nga white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayos sa aton sa nga samad. Inibang sulod sa yasining vitamin C, sa yasining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Joseli converted sa aton sining lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga rin dari.
0: Amugaliina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sining lawas.
1: Correct, Sir Joseli.
0: Okay. Ina, para sa aton sining immune system support. Sa bone health naman, Dok Leo. Ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sining tulan, Dok Leo?
1: Ah, balsang kilala ko ganin Sir Joseph lang nagatanom sa niya. Siya kita mo, Dok? Tiso-tiso niya sa dahon, no? Baskog tindog niya. Tabuan pala niya nagatanaw kami siya sa niya mga tanom. Madlos ang hangin. No, kita mo, Dok? Tindog niya po.
0: Mayo lang kami. May nagsabat sa babo balay, Tobla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
1: Sana all. Ari Sir Joseph, yun mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya, no? Para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod siya itong tulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod siya sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Problema, Sir Joseph, may issue siya ni dari mo. Sa calcium, kag magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Kung through supplementation, imo siya tumaro, nag-compete sila abisa absorption. So ang problem naton sa ni Sir Joseph, tungkol na nagka-compete sila sa absorption, instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag-absorption na be, gamay na lang. Kaya kompetensyahan, nai sila nga duha. Kung nagasalutan, nai sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Joseph, pag-abot sa ni sa plant source, highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium, nga ra sa ni sa sibuyas dahon, may kita problem sa absorption. Kaya ti ang creator sa ni Sir Joseph sa mga tanong, balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa ni nga mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium, 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium. Para sila sa nga absorption. Whereas, pag-abot siya sa plant source, why na kita paligban niya, Sir Joseph? Kalkulado na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
0: Kay kung hindi ni kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
1: Correct.
0: Kay imbalance siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga pinakimportante, may vitamin K sa, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinanglan nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para na ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health, bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot, ha? Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: May aragin, Sir Joseph, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa ton, Sir Joseph, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, plus Sir Joseph, nga pwerte na nga himutad nila sila sa cellphone sa ton, sa nga live. Okay, medyo blur na. Ang ila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka, Sir Joseph, nga sa iban do ka tadlong pa man sa ila sa paningkay-singkay, puro ang iban din na nagapangapkap na. Kaya malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulokon gabi, makareduce ang risk of age-related eye degeneration. Kag makabulig mo si Sir Joseph, no? Para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV-induced damage. Inatungod sa iya, Sir Joseph, nga mga compounds nga aridri, vitamin C, arimandri, ang ginatawag beta-carotene, nga hambal ganit na ton, ginakonvert sa lawa sa vitamin A, kag ang aton sininga kun ang iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
0: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man. Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man aton sini sometimes moderately. Depende man sa pagkaon, kiti ang bugas ko no, ti ara man appear me available gina kada tsenda ko no, may bugas nga baligya. Pero ti dapat, we should eat moderately, hindi ta pagpatamaan, nga maglabot sa punto, bala nga main source man ina sa ato sini nga pag-shoot up sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghambal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
1: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira akong condition kag sa mga tao Sir Josil nga nagabuhin sang asin sa ila sini nga mga ginakaon kag high calorie seasonings sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ka man sini lose weight, buhinan yung inyo sini nga sodium.
0: Ito sa tip ha?
1: Yes Sir Josil, lang asin sa inyo sini ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed ng mga pagkaon Sir Josil? Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Well, samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful bagid siya eh, kag makabulik si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. Butang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsya kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sang kabuluskan.
0: So, initanan mga binipisyo nga makuha nato sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung natawag ta. Now, ang pamangkot sini is the preparation. Paano naton ini-prepare? Paano ang pag-take naton sini para makuha naton optimal or ma-maximize naton ang mga binipisyo ang pang-discuss naton Doc Leo?
1: Ari Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon naton. Ano mo itong hambal blan naton tagi na may suggestion katadara sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini kumbaga aton makuha agad best overall nga klases ang preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa Sir Josil. Tuktuko na ton ang malimpyo na ha nga sibuyas dahon kag gisagisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
0: Okay.
1: Sa pag gisagisa sini.
0: So bali ang guwai sini pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, amo na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya improve ang mineral absorption.
0: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga binipisyon na ton makuha, ang daily consumption na ton si ni Doc Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang, sibuyas dahon.
1: Pwede kita, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa na ton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
0: Daily?
1: Yes, pwede kita makakaon sina.
0: Tasa nga gamay, eh. Di ba si tasa niyo yan, isa kakabu ang unod?
1: Maglang ganun akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw pa nang yung ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
0: Actually yung duwa katasa, kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, do mga duhalan na kakutsara. Ang tunga sa tasa.
1: Tama.
0: Okay. Now, pwede ayhan ining steam na ton, Doc Leo? Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko, abi.
1: Ariya, Sir Josil, no? Kung narin po, may problem, ikaw sini sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
0: I see.
1: Para nga ma-less ang iya sini nga, ginatawag sulfur o kung ma- ma-reduce pagyad ang yasin ng excess ng sulfur. So, less ang buntod sa emosyon ng atyan.
0: That's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux o kung taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
1: Tindihan na nila.
0: mas maayo nga tawag na ito sinigani. Inyo sininga steam. Tikon kaunon ko abiya, Rodok Leo.
1: As long na way ka man lang digestive system issue Sir Jocil, pwede pwede gid hugasan mo tapos i-chop mo kag pwede mo sa kaunon nga raw o kun iupod mo sa imo sining main meal ang raw siya wa gin gisa o kun ay man gin steam
0: yun naman namin ini sa mainit init ya kanon nga bagong bahit bala kun aga bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang bulubarunon mo yung sa kadahon pagkatapos pagtimo nimo sang kanon pasundan nimo sang dahon sang sibuyas dahon ng Leo susga pa ni Hul kakag
1: langas lang ang kilala ko Sir Jocil sinya bisan Waisudan may sibuyas dahon na ginbaruron may gamay nga asin tapos bagong bakit ko nang imo sin nga 64
0: ah. Abi ko 36
1: langas lang sa nabalan man nilang proper nga pagtawag ah.
0: Tiko may 64 ikaw kag 36 very good gid so basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
1: Tama, Sir Jocil. Kag kun magkaon, kaway blaga batsyag imo sining tiyan.
0: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
1: Yes, either steam or imo sining gisagisahon. Pero, kung liba, taas ka di mo acid, balikon to naman ang termino nga kinaandaan.
0: Acid.
1: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Jocil.
0: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say, for example, tunga sa tasa para iya sa gisagisa na tondok layo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa gin steam naman na tondok layo same amount
1: same lang yapon Sir Jocil
0: and sa raw
1: yes Sir Jocil kung sa raw ka lima magkaon kaya sa raw pwede sa duha tub-tub tatlo kakutsara Sir Jocil nga gin chop ni mo sa ringa onion leaves
0: duha sa tatlo kakutsara
1: yes, yes.
0: Magduha sa tatlo kutsara, maximum of two, duha kapuno na Dok Leo. Nga hamay-hamay.
1: Dira-dira, Sir Jocil.
0: So, kung sud anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, mga, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
1: Iban siya, Sir Jocil, gani, no? Why na na gani nila ginachop, ah? Ginuhugasan na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
0: No, sapon lang dahil.
1: Ginausap na lang.
0: Parehos na abi karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, parehos na kung may linuto ka mo, parehos na abi kung may pinamalhan ka mo. Pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pwede nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
1: Yes, Sir Jocil. Amo man kung may sinabawan ka, na kung gusto mo ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinuktok.
0: Oo, nga to, nabi kayo di palata, lata, gikita, permi mo.
1: Tiga, kuha niya ka brown-brown ang kolor sa ibang sari.
0: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha ka puno, daily intake nila mo magpasubra kay kon ang side effects sa sini kon matamaan ikaw labi na gin kon sensitive ang imo sining tiyan Dok Leo may batsyagon ikaw gabuntod ang tiyan
1: tama
0: now so initanan mga abyan sana siling na naton puno sang nutrients pero may mga fat soluble nutrients sa or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully maabsorb sa ato sining lawas nagakinanglan sang good fats so amo gali ini nga mas manami pagid kun magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO malunggay oil kag vitamin D3
1: Tama Sir Jocil kag isa pagid naton ka bonus no muning hambalbla sa iban nga especially no sa bago ko na feedback na baton Sir Jocil siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom sa sining mga capsule sa nabatian naman sa program ninyo ang vitamin D3 tuman na convenient kaya nga man siling niya hindi ka na kinananog pati alpasadlaw kung nag-inom ka sa premium D3
0: ano ka 36 nga dapat ibulad para
1: pero syempre why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo hindi na ka mo yung mag-expose siya sa gano'n tawag silaks ang adlaw ano kayo mo siya nocturnal nga hindi kita gin design para sa amusina no may premium D3 ka pagkatapos from time on noon pasilak sa adlaw gwa sa sanag para sa optimal na ton sining gano'n tawag health benefits sa mga ginatumar na to hindi lang premium D3 Sir Jocil kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C
0: so ang Santhon Plus Gold na to if you speak about this spring onion tawag alis ang ibang sinindak layo no? Spring onion or onion leaves or sibuyas dahon may ara inisang alternative kita ng sources labi na ginsang allicin if you speak about the allicin nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa santon plus gold capsule amoning garlic o kon ahos Dok Leo.
1: Correct Sir Jose, actually ang sulfur compound no halindira sa garlic. I mean sa sibuyas dahon ara man sa garlic na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kag ang quercetin nga ari diri sa sibuyas dahon ara man sa aton sininga malunggay.
0: Oh.
1: Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
0: Actually sa madasig nga pace o kon pangabuhi naton subong Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gid subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. Mm-hmm. I don't understand nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man lang kamo tiempo, try it.
1: Mm-hmm.
0: Kung may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or ma-inom premium D3 soft gel capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Tama Sir Josil no, kag ang isa man sa consideration man lang pagid naton diri no pag-abot ya sa pagtanom bala Sir Josil. I-considerar man naton sini ang surface toxins sa duta bla.
0: Uh-huh.
1: Ang mga higko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang ngati sige makukaon laswa.
0: Uh-huh.
1: Sige makukaon na utan. Pero nga ang daw why kumabatsagan iya suno sa inyo gina-discuss bilang mga benefits.
0: Mm-hmm.
1: Posible Sir Josie lang duta mo di amo naka nutrient dense nga masuyop bala sang tanom. Mm-hmm. Kung utanon nga makadto si mo lawas kun imo makaon.
0: Diba si ko nang nagapatambok lang siguro basi triple 14 Dok Leo.
1: Mm-hmm. Isa man
0: 1620
1: ting iban sini siya why ko urea sabihan na lang ihi.
0: Kung kaisa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silingan dira sa pamuhin kag dara sa gakot course niya pabay ilang ya di pa na silingi abuno sa tanom ta.
1: Mm-hmm. Na mo nang rason tong iban.
0: Oh, ti basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun ka isabi may ara sa aton pa pisik nga ubrabla Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kisa may nagkabili nga mga toxins da parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos i daw parius lang agin pagi ta sa tubig bla kag bunuton kag ibutang skaldiro ta bilin dira gyapon ng toxins.
1: Actually Sir Josel no tama gid na kag ako mismo nagadiscourage ako sa mga nagakaon sang utanon bla nga raw.
0: Mm.
1: Kun hindi kamo mismo nagtanom.
0: Tao. Oh.
1: Kay nga man even sa mga abuno sa nabasi yung gamitan sa nasang animal manure.
0: Mm.
1: Or kun ano nga mga pang abono bala Sir Josil.
0: No.
1: Nga ba si contaminated, nga hindi makapaayo sa aton sa nga tiyan.
0: Sa muning as much as possible, kung magbakalikaw sa mga ginakilaw mo,

0: kon ka isa. Halos lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini. Mm-hmm. Hindi kita sigurado. And you know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sa nitubuhan sa puno sa saging nga ara man lang sa ginahigtan ka ginabangtan mo karabaw mo.
1: Mm-hmm.
0: Ti ano ba lang inspektaro ni mo sina. That's why sama nagakilaw to o Dok Leo. Kaya mushrooms nami kilawon na mm-hmm. kayo. Madludan-lugdan-lug na. Mm-hmm. Kaya makulukidol-kidol.
1: Eh, dapat pilion nyo lapis bungyod.
0: Hindi halin sa Ginbong Sudan sang Carabao.
1: Gusto.
0: Mm. So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule ka Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost the ara dan kinang lanon nga mga vitamins and minerals sa ato sinang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini.
1: Mm-hmm.
0: Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule ka Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas tang tanan nga nutrients ka ara or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Pareho sabi kon wala dira sa Yes to Health store sa suki nyo nga butika kag pharmacy. Pero kon ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health store. Kon volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kon diri naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center. A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre da ang konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira. May upwede si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinang lanon. Libre na, wala na bayad. Available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman natin sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginatun ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kung mga pi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kung nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw upi ikaw, Dok Leo, out of place. Mm-hmm. Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, ang iba na pilita na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen and ang premium D3 coffee mix nga ang yasining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
1: Amo ni manami Sir Josil no diri sa aton balaki ginhatagan ta opsyon no kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay problem bala Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo bala sing ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh.
0: Mm.
1: Hindi pwede. Hindi pwede Sir Josil lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
0: Oo.
1: Hindi pwede.
0: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gapon, malapot sa
1: di pa, para ano Sir Josil nga may moralidad pa kita nga ginasunod man.
0: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules.
1: Tama.
0: Nga gin lay down, diba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong himuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto ni mo mag-enjoy sa everlasting happiness.
1: Correct Sir Josil, kag kung sakto ina ang klase sa hambalan nun Sir Josil, taniwa isang masakiton.
0: Galing kay Tigin Bili na sa ato ng tanan ng diskresyon, problema sini ang kadalok tagin ko.
1: Tama Sir Josil, that's why gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Mm.
1: Ang problem Sir Josil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal bala, hindi makapayo sa aton lawas, so kung nasobrahan na kita nga daan, kunway kita Sir Josil sang ibulos. So ang iban si Sir Josil, kapin po kung may sakit kabalaan, galuya imo si Sir Josil nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali sa imo si mabuyok sa mga tentasyon. Like for example, sa kape ka ron, kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka. Sing gananta nga, dari ka na lang sa kwano ah, dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
0: Sara-sara.
1: O, sara-sara. Kung kapag ita, agad mo isang humot sang kafe.
0: Di
1: manami sa nga balita, kahit bisan na ginatawaga may

0: Insulin resistance, Sir Josil, mayara sa premium D3 capsule ya. Premium D3 coffee mix. Nga makabulig, satisfy sa imo sa ninga craving, sabi sa aroma, kag real coffee taste. Nga hindi ya, makapashoot up sa imo sa ninga blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya, Sir Josil, nga samtang nagapangafe ka, may benepiso sa imo sa ninga panit, sa imo sa ninga internal organs, di ara man ang collagen glutathione nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka no kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: So mo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi, mangapi man kamo gihapon, ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leo is make the most sa worst sang inyo sininga money nga ginabakal sa kape. Why try Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama, Sir Josil. Kay ako yung kadamo, nagkita sa experience ako, Sir Josil, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala, kung pangilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Josil, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa kasimana, Sir Josil, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal. Kati why sila option mo? Why sila choice bala, Sir Josil? Ang balon talaga white choice, pero may ara yung tani ah. Pwede ka magiging kauntat kung gusto magiging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini, sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sini nga ika yung lawas. Kagang problem pagit sa ibang, Sir Josil, sini may pa nagasugid tuod. Ang ginapamangkot, no ba lang ang nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Pero permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kon opdanay sila sang bana nyo kon asawa ya. Pagkambal kay tinakaon kasi ni nya wala paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up na ma confirm nagkaon laghong upod niya mo. Mata malo sini na, pero actually kon pamangkuton kamo sa mga doctors, sugid kamo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Paghambal na kakaon kasi ni, wala nga sino ginbutigan nyo, doktor, hindi kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Josil, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha? Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
1: Amoy, mambal nga ti, amulan na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalayan ko sa
0: maglawas, Sir Josil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: So, amo na, ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sila nga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sa aton sila nga gina-apply sa aton buhok, sa ato sininga panit, may cause sang ginatawag nato sininga allergic reaction sa ato sininga panit o kon sa ato sininga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amo ning cause kung kaysa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sininga ti nga ang panit ko sininga ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw ginabagnos ko man diri nga siling yan daw dasig sila magkurinot. It's because anon to ask kon kaisa ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato sining ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ato sining panit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no, kasubong bala sa pagkaon hindi safety nga appetite ta lang ang saliganta. Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josil, nga delicious, nutritious. In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang inasiling nila nga. Tiyan, may eat all you can sila sang paho. To sila nga maudak, tatlo ka kilo. kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes?
0: Gusto na, Sir Josil?
1: Tinuig ni mo ina, ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josil, cases nga kaisa man lang, tapos isa hon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josil.
1: Laban-laban, hambalon ka lang ka tao, kang libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mama. Ay, hoy, buot tanikla si tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josil, sa habon, amo manabla nga principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa aton sining nagdatawag olfactory sistema be. Sa aton sining panghumot, nami na sa aton sining panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josil, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong epekto, kay positibong epekto sa aton panit. Santhon Plus Gold Herbal, o Santhon Herbal Soap, Sir Josil.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap siya halin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot, Sir Josil, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw. Ngayon di man mapapas yan itong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan na ginapermi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor. Kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josil. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josil, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josil, ha? Nga basta nang limpyo ka lang, nang sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin siya nga benepisyo kag protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kaisa parehas ni kon ma sa minaman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis sa aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kaisa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Sa tanantang ina kuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, ang palanakit sa lawas takon kaysa may mga balanyos da dokleo nga naligani makatapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kung hindi mainit, na nagalamig nga nagainit, pero in the end kitaan mo bala kung sige-siging applications ni mo, labi na gid kon very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamala, Sir Josil.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparilax ang inyo sininagapalamaol, sininga mga kaugatan, kagkaunuran. Gamit na lang kamo sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josil, no? Kaga manamisin sa Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josil, kay both indoors, kaga outdoor, kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti, hindi iya sang kinaandan bala, kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga, once gani karon magbanyos ka, kaya makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan, picture up ni Sir Josil, gabalik bala sa imo sining panuduman nga padulong na sa serum, pag-abina, ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register din sa pinsar ta mo. Daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa nauna sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: No.
0: Pero hindi typical ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan.
1: Actually mahamot ini ang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Leo. Sa mga naka-testing sini, kag may ara nga mga nagamasahe bala nga nagagamit sini, damo na namian, Doc Leo, bangod man kay hindi ka bala mahuya nga maglagaw nga kung kaysa katupad ikaw sa bata-bataon pa mahambal nga bisan siling niya piyungon ko mata ko, balan kong tigulang ang tupad ko mo. Kay ang iya nga bahos niya balanyos. hindi kay perfume kundi balanyos. Selling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 gro. Ang selling niya balanyos. Pero iniya Masalan mo pagani kon kay sa Doc Leo nga daw may pagka lotion, ang iya sining scent daw parehas gid na sang bubblegum nga Tarzan sa una ko nakaabot kamo ang iya sining scent, which is mild. And then ning makon ma simutan nimo bala Doc Leo, daw gina-ili-ili like ko psychologically siguro daw mo nagsulod sa aton nga ay inog-relax na ni sang imo sining lawas.
0: Tama.
1: Ang iya sining scent. So ara da santon plus herbal oil. And then kinanglan taman nga panamio na ato sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinanglanon gid na sa ato sining mata, especially hindi na naton paghambalan pa kon ano mga pag-abuso hinihimo nyo sa mata, matanyo matata. Pero dapat nga may ara kita ginainom nga suplemento, Doc Leo, so that ang matata hindi dali-dali ma-damage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts nga aton sa ninga lawas. Dapat may specific man sila sa ninga sustansya o kung nutrients. Like ang Visenex Plus Softgel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Ito ay naginikita naga-istorya sa mga kumpano na itong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-yapon.
1: Sige, mag-yapon ka mo pang lingling sa cellphone niyo.
0: Magluwas lang, Sir Josil, sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sini sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte o. Ano na San Jose Molo? Amo gina paglingling. Ting isang nagabulig sini sa iya, Visenex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sang dagom sa makina.
1: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulok ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem yan.
1: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
0: At tama, Sir Josil, pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens sa katon sa ninyo mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ani, bakal tubag ko. Mamasulan lang kung kisang galing may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kagimuon niya the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ka pala nakit ang lawas ninyo. Kaya gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Doc Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina. So dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik kapag sakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit naman, pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon, hindi naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa ningamermedyohan, kag mapat tauhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumar sang sesdapay.
1: Pero ari niya, pag inom niyo sana sigurado, gid. Iniya mahambal ka nga, why pa man simptoma, pero kinanglan mo mag-inom kaya ginapreparahan mo eh. Pareos niya sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya dapat inon niyo samtang wala pa magbatsyag, Doc Leo. Hindi niyo paghulatang ara na singkwentro pagkatapos mahambal dali lang, mariload pa ko.
0: So, ang iba niya, Sir Josel, hindi pag imnon kung why ka sa may ginabatsyag. Puro ariya...
1: Imnon mo para magbatsyag?
0: Pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya, nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of multiple orgasm, ngayon natawag. And that's bisantigulang na capable sila dira. So, ang mga lalaki, kung kaisa... ano na lang na, isa kagtunga. Ang santo nga kung siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, hindi sunod niya, law, hindi sunod niya si Mana. Mm-hmm. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Para mabuligan, balang magnami aton sa nga blood circulation sa pangkabilugan. Kati, ang kinanglanon, Sir Josil, no? Para sa maayos sa nga erection is ang manami nga blood circulation.
1: So, turbo dietary supplement for men, ini quality product man sang Yes to Health Incorporated. Kung may sakit ka. Daw nami pagid kuntani sininga padanasan sa istorya galing kiti we're running out of time sa ato sininga pagpanagat sa programa The Secrets of Health with our certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Lastly, kuantan lang sang iya sininga parting words for the meantime ang ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc,
0: sa pag-maintain sang mayo nga panglawas, Sir Josil, kinang lagi naton sini ang kapisan sa pag-usisa kuno nang dapat tag hindi nagakadapat sa aton sini mga badatian. Kag ang iban sini, Sir Josil, libre dira sa aton kusina o kundira sa aton sini palibot kasubong sang sibuyas dahon nga may tumang gali kada ko nga benepisyo hindi lamang sa aton sini nga lawas lakip na sa aton sini nga paminsaron blood circulation. Kaya ang blood circulation tama ka importante sa pag-deliver sang sustansya, sa pag-gather sang waste para ipagwa sa aton sini nga lawas para mapabilin kita nga ara sa husto kag manami nga kondisyon. Gani padayon kita nga magsubaybay sa aton sini nga pagpangalagad para sa dugang namon sini nga mga sekreto nga igabuyagyag sa inyo sa likod sa mga tanom kag mga utanon nga ginakaon naton adlaw-adlaw. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan ng test pa man maginuli ang tanan kay sunod pa sa Gresiling. Health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Till next edition sa ato sining pagpanganagan. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katropang Josil Banyas, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Sa butika.
3: Mga katupa, excited!

oras sa XFM. And Manila Now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Hasidic appeals, and all tuning in right now in your favorite Katropa station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Maging kaupod nyo kami subong sa isa na naman ka-episode sa programa nga X-Rated. Siyempre mga katropa, musika, istorya sang kabuhi, tiari na tanan diri sa XFM. Ngayon mga katropa, bantayan kay kami ang magapanami sa inyong mood for the rest of the day. Kanipa tayo nandira sa pagtutok, only here on XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!
0: Alright, today mga katropa is Biyernes na. Mali pa yun naman ang mga katropa nyo dari sa estasyon kay man. Friday na naman. Kasyempre, sa liwat mga katropa, today is

0: na naman tomorrow. Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Ang inyo nga biyernes, ang inyo biyernes nga hapon, subong nga hapon, eh syempre. Sabay nga okay, kamudera ha, kaga nakapanyaga, nakamudera, tanan-tanan. Kasi mga katropa naton ha, upda nyo naman kami nga mag-istorya hanay.
1: Magtamya wanay.
0: Kaya syempre,
2: mag-bartagulan.
0: Upda nai na naman kita subong nga hapon. At yung ato na naipagpanamya sa ato ng mga listeners subong nga hapon

kagalulan, taulan dila sila ka cellphone sa atong yung Facebook Live program. Tihilaw-hilaw na sa inyo mga katropa peeps ha, kag syempre, happy, happy Friday! Yes, of course, happy, happy Friday mga katropa, kag syempre sa mga nagapamati sa atong subong, isagit ka maitayad nga hapon sa inyo tanad. Di makabangabahin sang syudad sang roka sa subong, ara makamundira sa 16 tanad. Kag mga kabanamahanan dira sa atong sabugos nga probinsya sang Capiz, kag sa mga kaiting natin nga kaprobinsyahanan dira sa bahin sa Western Visayas all over the Philippines or ari ka man subong sa around the world mga katropa. So once again, thank you so much sa pagpili na naman sa aton nga programa this Friday afternoon. Kag tigabay pahaga makahatag kami ni Katropak Ira sa subong hapon sa inyo sa Good Vibes Kalingawan. Kag syempre, maka-yumyuhu mo kamudra sa inyo magkapililaw nga hapon. Alright, at ito niya won tagada na yata ng mga katropa peeps ang panigurado subong nga hapon nakatutok na dito sa ilatag sa tagsa ka mga puluyan. Diraha kay ang kupingki sa nga barangay Dinginan bisan wala ni siya sa ilang balay. Tinagatutok siya sa gihapon kay man isa ni siya ka barangay Tanod. Tigar afternoon na dala sa imo katropa nga pinky hapat lanuga na darang imo radyo imo nga mini radio. Kag hilo-hilo gidra si mo mga kaupnanan ng mga barangay Tanod. Kay Uncle Tolitz Alinsog, dara si may bahin siyang pataglawaan talipapa. Siyempre siya mga kaingo, dara nga manubaligya sa talipapa. Di may hapon gin sa inyo tanan. Kay Uncle Armando sa barangay Talon, Roja City, kamusta, kamusta, ikaw dara call? Gabay nga, ikaw

this time, magkatuan tana nga ito nga question of the day. Ano naman bala ang pag-asabto na sa nga mga katropa subong nga Biyernes?

0: tag sa kamang screen. Mga katropa nagapati kabala sa hambalanon nga once a cheater, always a cheater.
1: Oh no!
0: Aba, siguro may pagpang-cheat na naman ining hatin niya story for today.
2: Do consumisyon na naman ang ato na feel how katropa.
0: Ay, madakpa na subong ang mga cheater.
2: Mga taksil.
0: Ay, ara na katropa niyo. Ay, sige ako na lang mauna. Ay, ti ako yung mga katropa. Siyempre, yes na yes. Big yes. 101. Gasolobra sa 100%. Kasi siyempre, kung ano, ganyan ang giniumpisahan. Ti, amugin na siya eh. Siyempre, in the first place, ti, hindi ka man magiging cheater kung ay mo naging obra. Kaga, siyempre, bago mo naging obra, ti, balaan mo naman, no, aware ka nga pag pangtunto, ina, pero ginhimo mo sa gihapon. Ganiwai, ganyan sang may posibilidad niya nga tiiwat-liwaton mo pagin ina asta san o asta nga nagakabuhi ka diri sa kalibutan. Siyempre mga katropa, tiiman nato ng mga katropa pits na mga cheater nga may admayad ho. Balaan ko na sinaila mga teknik katropang joy kay mankis ang ila rason na dadala lang kuno sila sa emosyon sa temptasyon amo sinang ila mga alibay kiti para exempted sila o kung valid ang ilang reason kag may ara iban gapaviktim pa kay man, ti kulang kuno ang mga ginapakita sa niya partner. Nakita niya kuno sa iban. Ay, mga diskartes ang mga
2: Justify ba kung bagka?
0: Yes, basta ako 100% at igapatigid ko yan nga once a cheater, always a cheater. Although nga biskan na katropang Jomi ara manosang posibilidad nga ti may pagbago man ang isa katawo. Depende sa tawo kung mabago gin man eh. Pero syempre mas nagapangibabaw sa giyapo na hapon pagpati. Eh, bala ko muna iya.
2: Sige, siguro si katropang ay, ano gini. Wala man siguro, no, katropang ay.
0: Why?
2: Sige, ati para sa atong habal bukani kay na katropang ay, ti, cheating is a choice, di ba mga katropa? So kung nagkasala siya sa una, tapos si kaduha nagkasala pagyed, ti, hindi na to yung matawag nga nagkasala, ginungod na gintuwi. Mga katropa peeps, di kag mostly man o sa mga nakilala natin ng mga ano bala, ti amugidia.
0: Amugidia, bisan mambal sila nga plus na ni, mabago na ko. Tapos, ato na naman. Sorry lang. Ginawaliwat. Oh, ang mga linyahan sa mga kalalakihan, Ay, syempre babayi kami dapat. Labas kami dito.
2: Oh, sa mga katropa natin, dira halti, sa mga kaaging, ano bala, ti, mga katropa ni Kapati, bala ka mo nga, ti, ang hambalanon ganini, naga once a cheater, always a cheater. Or naga pati, kabala nga, ti, may pagbag-uma ng isa ka-cheater. Ti, depende na sa inyong, opinion, dira karoon, ti, lapag din lang sa atong comment section.
0: Yes, syempre mga katropa, inanay nga question of the day, ang bulog, giging na dulong, hasang turbo dietary supplement for men. Ngamayara siyang Kag-glavawaska herbal extract nga ti popular gid sa South America nga nagapapagsik, nagapapaskog sang enerhiya kag syempre nagapataas sang libido level sa lawas. Yan sa mga katropa na tondraha nga mga kalalakinhan, tigamitan nyo ini 30 minutos antes ang labing-labing kay misis. Bisan hindi nyo dira misis, bisan inyong girlfriend dira ako ninyo mga partner in life. Magtumar mga katropa sang isa ka kapsula, sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kag ang imo performance sa inyong quality time. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, ang kalidad gid nga produkto sang Yes to Health Incorporated, FDA approved, kag syempre safe na safe gid inumod. Turbo Dietary Supplement for Men, sulid ka kun nakaturbo ka. Mabakal sa pinakamalapit nga butika sa inyong lugar, kag syempre pwede man mabakal online, pinaagi sa inyong mga Shopee kag TikTok shop. Subang hapon mga katropa, tinagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan at sa inyong mga radio all over Panay Island. Ganawa katropa, tunog Tunugan na din ang inyong mga radio. Basgugan ang inyong mga speakers. Para the more, the merrier pagin kita this afternoon. Siyempre, ang everyday na ito na rin nga ginamensyon. Di kitang mabatian ha, pinagi sa FM Bond sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Siyempre, sa 93.3 MHz ang XFM Antique. Uy, hello dira kay katropang Sir Emerson sa 96.7 XFM Bacolod. Hello, hello man dira sa inyo mga katropa peeps sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan, sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Good afternoon kiki katropang Dolphy Lanka aka Noranian Alacapa. Gagdara man ha sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. Bayong hapon gid sa tanan naton nga mga katropang sister station nga tinaka-hook up na naka-monitor na subong nga hapon. Kag syempre, hello-hello man dira sa inyo tag sa ka mga station manager. Happy, happy for

0: Facebook Live ma this afternoon. Kay di mabati man niya kita pinaagi sa aton yung XFM Radio Network app. Yes, you heard it right mga katropa. Di i-download lang ang application ng XFM Radio Network sa tansan ninyo ka mga cellphone or tablet man na mayara ka modera. So din ka man, di ka man niya magantong nga bahin sa kalibutan. Di gamit ang XFM Radio Network app. Pwedeng-pwede mo git magkantuan, mabisita kang mabatian ang mga nanarisaring ng mga XFM stations nationwide. And of course, mag-tune in sa inyong mga paborito nga frequency, sa inyong paborito nga programa, musika, kag entertainment. At ka man sa Luzon, at kiti sa Visayas or Mindanao, anytime, anywhere, ma-access mo git kita, pinagiya sa ato nga XFM Radio Network app.
1: Siyempre mga katropa, subong nga hapon. At live na naman kita ha sa atin nga secondary Facebook account. Sige hapon ang XFM Rojas 106.5. At subong nga hapon, May 8, 2026. Subong nga rin ninyo sa 1,600 followers. Yeah, syempre nga aton pagpasalamat sa aton yung mga katropa nga padayon gid sa gihapon nga suporta sa aton yung secondary Facebook page. Di salamat gid ha mga katropa peeps. Di sa mga wala pa dira ha, ano pang ginahulat nyo, tumuka na dira ang follow button kag like button. Wow! Kiti para updated ka mo. Kag syempre mga katropa, ayaw gid pagkalipati ha, nga i-power share ang aton programa subong nga hapon para mas marami, mas masaya. Kag syempre mga katropa, ayaw nyo git pagkalipati gani nga i-share ha, kamiyara kita later sa nga pagkatropa leta. Yes! May magadaog naman later asang isa ka box isang kape nga Santon plus coffee mix.
2: Wow!
1: Abaw, galing mga katropa kung sino na may mga sharer badge ang naka-like and follow ti may chance agad na iyan nga magadaog. Abaw, ati kayo na nadaog na to si katropang Ma'am Liza ho, i-claim niya na lang din yan na dagayon sa programa nga Santo. Galing mga katropa, abang-abang ha kay ti later ato na gina pagapilion dara si katropa.

0: Europa sa atin dira nga comment section. At hindi nyo gina pagkalipatan ha nga mag-comment dira kung may gusto ka mga i-shout out o may gusto ka mga tamyawon. Pwede gina mga katropa. Wala gina problema. Nag-celebrar man sila dira sa nga kaadlawan anniversary fiesta kasal reunion. Ano man nilang special nga ganap sa inyo kabuhi anything. Go lang mga katropa peeps kiti ba sa honi na tanan-tanan sa ngin yung mga DJ Chica Babes sa kahanginan.
1: Kaga, syempre pa mga katropa. Sa mga katropa peeps naman natin. Nga iti, wala ko na sila sa data subong nga panglantaw sa ato nga Facebook Live. But hindi na magsunusunggo dira, hindi na magkasubo dira. Kaman, pwede ka man sa gyapon magpalabon sa mga mensahe, mga pa-shoutout or ano man inha. Pinagisama at pag-text sa ato nga XFM text line number 09088625225. Kaga, syempre, sa mga katropa peeps natin dira, ha, hindi man magkalipat na mag-subscribe gid sa ato nga official YouTube channel ang 106.5 XFM, Rojas City, Capi. So, pangitaan kita sa YouTube mga katropa, or pwede man nga i-click dira ang link nga ara nakaka-caption sa atin live, or ara man nakapin sa atin nga comment section sa subong nga programa, sa subong nga hapon, or either way, pwede man ma-scan ang QR code later on nga makita nyo sa inyong mga screen, and of course hit the notification bell para always gamo updated kag mag-subscribe gan sa atin official YouTube channel mga katropa. Kaya syempre, kung ato ka dito nag-tambay sa TikTok, sa mahilig dra magtambay sa TikTok, pareho naton. Di pwede man nga bisitahan kag ilike na nga ito na TikTok account ang 106.5 XFM Rojas. Kaya syempre, nga ito ginagamit subong nga secondary Facebook account naton, ang ato nga backup account ang XFM Rojas 106.5. Although naka-live makita sa ato ng official Facebook page, pero di katropa, hindi di limited ang pag-comment. So pwede ka diri allow ka diri ni Lolo Mets nga mag-comment o magpalabusin mo mga panamiyaw. Kaga syempre ang hambalik katropa ay kaina ang tanandira nga nag-share sa katropa nga Facebook Live may sharer badge pati syempre may chance kaya magdaog sa isa ka box sa Zanton Coffee Mix kag di mag-claim siya di may chance sa nga tagaan isa nga ito nga XFM kag t-shirt or pa-t-shirt sige.
0: Yes, ganang mga katropa why na dira rason ha para hindi ka mag-share. Alright, tinagawpod na sa aton subong si Ma'am Liza D. Galaay, first owner galisi ka tropang Solomon. Ang classmate ni Ma'am Liza dira sa mibahin sa Ponte Fedra. Bow number one as always ang XFM Rojas. Ang muman si Ma'am Liza o twinning sila nga duha number one para sa ila. Beauty ang mag-classmate nato nga katropa ho. Dira si katropang Solomon. Uy, dancer na ganyan ba? YT, may posibilidad gini karoon na Sir Solomon. Eh nga, ikaw ang maka-avail sa nga ito nga Santon Plus Coffee Mix nga isa ka box. Wow! Gani, thank you gid ha sa pag-share. Amo man kay Ma'am Liza, dancer naman siya. Kag syempre, way nagkalipat sa pa-highlight and pa-followers. Nagpaulan na si katropang Solomon sa ngiya nga mga pa-cool emoticon, pa-kiss logbook, pa-heart heart kag thank you kuno abo sa ano sa pagmensyonar sa imo ngalan as always you're welcome ka tropang Sir Solomon nagpa-highlight naman at nagpa-followers at the same time thank you so much once again mga katropa
1: kaga syempre as always hindi ba madula sa tag sa kahapon sa programa nato si katropang Duy Arthur nagpa-present na si katropang Duy kaga syempre si Linya Grafre nung kung sa atong katropang Ira watching and listening na si katropang Doy from West Villa Flores maayon ka peace sige at si katropang Doy bisan dito na pag-imensyonar at always kaya nag-share sa atong mga programa at later on may chance sama niya siya nga magdaog sa atong nga pa-Zanton Coffee Mix diri si katropang Rafael Torbo Digno ari naman timprano pa at si Linya maayong hapon ko ng mga gwapahon diwata DJ Ira diwata DJ Joy nagapahuway na diring direkto dahil samtang nagatutok sa X-rated kay man garagitlit na naman ang kainiton this afternoon sige thank you so much as always katropang Rafael Digno kagti abang-abang lang kamudra ha sa dalan ng mga may sharer badge man mga katropa
0: yes syempre si Ma'am Liza Digala mayong hapon

Family Divino. Oh yeah, thank you so much gira ka. Hello, hello agad sa family mo, Ma'am Lisa. Ang ganyan ang sharer badge ni Ma'am Lisa. Hubang si Bula Karoon, pangduwa niya na nini ka ba? Sige, tiwa ikidiya ka. So, Ma'am Lisa, ah, importante nag-share ikaw.

0: Subong hapon, ti siyempre hindi ba niya madula si katropang Ma'am Annie Villagracia Tando. Agari na sa atong comment section nagpa-heart-heart. Ti good afternoon andra sa inyo katropang Ma'am Annie. Si katropang Tutuva, laba na kinadlaw siya kung kag may pa-heart-heart. Daba kay tsura mo bala to ang emoticon nga. Daganggit ka mo bala to. Ti sige. Si katropang, oh, siling niyo. Hello ko na Tita Joy. Oh, Tita. Sige lang nga to ah. Si katropang Lloyd D, we're flipping the switch soon. Yahoo! Ano ko na katropang ay?
1: Ay, basi ko na kayo po niyang switch.
0: Oh,

Tutuval ho, nagpa-highlight man this afternoon. Thank you so much, katropang Tutuval. Kaya syempre sa mga taga-draa, mga taga-dao, mga taga-pure flow water refilling station yung nagpamatigid sa subong kahapon. Si katropang Solomon, pa-shoutout na kay Ma'am Emmy, kay Tutuval, kay Lisa Dicana, kay katropang Dudoy, kay

0: lahat, yung mga class members, sinigay pang shoutout as always si Katrapang Solomon, mga solid in nato ng mga taga-suporta dari sa XFM Rojas. So, thank you so much.
1: Yes, si Tata Oval, parang ilog-ilog man siya ho, pero number one lang ko na siyang XFM. Yudi, bisan cheater si Tata Oval.

0: what, hot happy happy birthday gidara sa tito mo kay tropang ayangs nga si Islam. Tiga ba nga naging happy siya kahapon na siya nga kaadnawan. Kaga syempre, di a good health lang gid ha kag more blessings to come, more candles to blow pagit para kay tito Islam. Kag syempre mayo lang gid nga panglawason adlaw adlaw. Silini ka tropang Lloyd in Avalos. So you're in Bacolod, just got brighter.
1: Wow.
0: Sige ati, kamusta tira ka tropang Lloyd? Duway ka na nagka-countdown ha sa inyong mascara festival. Ay sige lang ah. Sige tropang Sir Melbs, ba present na yan nga Sherbadge ho? Duti ka lang isa kaina eh.
1: Ayun!

0: mga guwapahon. Thank you katrapang Sir Mavs and Nisco. About 10% naman ang para sa atin confidence level subong nga biyernes. Shout out lang ko na dira sa mga Pamcrit Boys, kay Foreman Marlon, kay Engineer Wiley, kay Tutoy Archie, kay Christian Paminta, kag sa Bonbon Dimikay, sa boss nila nga si Junjun Arlon, si Darwin Pogi, kag si Buko Guapo, sa sir nila nga si Justoni Tisoy, Lodi Pet Malupa.
1: Chupapi mo nyo.
0: Sige, more power padra para sa imo mga Pamcrit Boys, katrapang Sir Melbs, gabay matapos nila drang ilang mga ginahikot subong nga hapon. Di pa ba mahawa inadanay mo mga Pamcrit Boys sa ukon papahuwaya mga basi inaka

0: was.
1: Siguro yung lababo, ganun siya katropa ang tutumpan.
0: Handa, pero may mga wasay. Pero talaga joke siya ho, hindi sa seryoso siguro.

0: niya mo ginapabangon the same way. Wala mo, kalalabhan, of course. Sige, si Katropang Crystal. Siling niya, good Friday, everyone. Hello, Katropang Ira Guapa, kagatropang Joyce Sexy. Panghuway-huway naman tapos ng Panyaga, pagka-shoutout ang dira sa Roja City, especially kuno sa Barangay San Jose. Ang iyang beautiful girl, nga si Rogeline Crystal Joy Libardo, kasi si Mother Maria Libardo. Nati excited nga sa program niyo. Siya nasad gid siya kay wala ko na siya kapamati sa inyong program kahapon. Thanks again and more power to your program.
1: Ay, di nga man, why siya kapamati ha, Mat Crystal?
0: Abi siguro ni Nanay Maria, ay, wala kita.
1: Puro kay naging hulat siya. Kaya pila ka oras ang hulat ni Nanay, waay na siya magkahulat. Si Totoo Val nga niya, waay magkahulat.
0: Nagsigay na sa iba. Sige lang.
1: Sige, importante na ba tingana subong ni Nanay Maria ang imo pagpanamyaw sa iya. Walan ko si Ma'am Crystal nag-aprati niya sa satong nga pamangkot.
0: Abis, may pabugal-bugal. Bida, Ma'am Crystal, depend sa hibing imong standard sa atong nga question of the day. Si Katropa nga Solomon, nagkinadlaw sa atong nga comment section. Si Louis Arthur, di ba niya yung legendary nga pa-heart-heart ho sa atong nga comment section. Si Katropang Lloydie, may sabat na ho sa atin nga pamangko sa subong adlaw. At isiling niya, oh yeah, because

sa eskwela, anong yung kinabinis. May arabi ng mga, ano eh, mga different kind of cheaters. Ang muna sa pag-eskwela, syempre, wala ka nang ginatinay, no? Nag-cheat man kita sa una. Ikaw ka tropang nila, cheat.

0: Pero sa high school, doon nag-improve na ganyang pag-shift.
1: Tagi na sulat niya
0: sa... Oo, kay samtang nagadugay, nagabudla ang lesson.
1: Grabe mo na mga technique sa wala ka

siguro sa una to, ha? Iba, sige na sinidiing mo lang imo, maestra, ha? Ayoy! Sa una, kung nakatropang ko, ginasundan niya si ma'am niya, eh.

0: ano, cheater? Sino ako? Sige, trapang tintin, cheater man. Abo, ah. Bato ha. Pinabuan mo na yung si Tato.
1: Huring-huring na na ito. Kag si katropang Fritz Ian, ari mo sa atong na comment section. Sige niya, advance. Happy Mother's Day ko na to the tough, hardworking patient that all around amazing mommy. No matter how old I get, your love is still the place where my heart feels safest. Thank you for the unconditional love. Thank you for every sacrifices and every moment you choose us before yourself. I love you though, or I love you the most, mommy, and also the moms out there. Advance happy birthday, or happy birthday, happy Mother's Day po. Sige, advance happy Mother's Day ha, sa mga kailoyan natin, kananayan natin sa bilog ng kalibutan, of course. This coming Sunday, nakatropang, I know, May 10.
0: Yes, katropang Joy. Sila ni Toto Oval, tinagalanok na kuno dito ang X-ray pad sa may bangin sa niya, Pure Flow Water Refilling Station. Aba, naka-Bluetooth speaker, dabi. Yun din, nagpa-indus-indus man siya para kay Sige Katropang Solomon. Ho, duway man siya magka-antos. Di nagbakalgit si Toto Oval sa nga Bluetooth speaker kay gusto niya nga daan. Damo ang makabati sa iya nga mga katropa peeps. Yahoo! Ay, thank you,

0: pagkapagod lingon.
1: Siguro may mga kilala mo yan, si Katropang Rafael, Katropang Ai. Kasi sa una naka nakamiter man pagpag-cheat, pero later on in their life nagtino man amo na siguro nga amo na iyang stand. Kaka-chock to mo na ba dyan, di ba? Ay, di ba palareho batasan ng tanan? So, depende man sa gihapon.
0: Yes, ay kaya syempre may ara gidya sa batinghilan. Agya bala ho.
1: Oo, hindi madutlan ka trapang ay no.
0: Yes, bisan ano mo dira ka pangakig, ano mo dira ka ursa ba? Kinapalapos na sa ila piyak nga dalunga. Alright mga katropa, di mahulat-hulat pa kami ha sa giban pag-ininyo ng mga sabat dira sa ating comment section. Panayo lang dira sa pag-drop sa inyong mga comment, because this time we're gonna say BRB Danay, no? That's be right back. Di magabuy lamang kita sa pila ka pahanundom, so kindly stand by mga katropa.

Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibilis, sabi na malapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health.
0: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape

0: antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
1: Santon

0: Puma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel, ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
1: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong iwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lee Tuoy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating

0: Janice Uno, 31 years old.
1: Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawin sa tirahin.
0: Mabilis akong kapitan.
1: Pero, dati yun.
0: Ngayon,
1: hindi na.
0: Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella,

0: Salvan Gold, Coffee Big, gawa sa pinakalong mangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Salvan Gold, Coffee Big, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Sanadong Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadong Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Sanadong Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Sanadong Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Sanadong Gold Herbal Tea.
3: Claire Skin

0: Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Aasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil.
0: Ako si Heidi.

0: fast and safe. System change. Symptoms persist. Call your doctor. Release sa mga butika.
1: Tropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One blister ng Santon Gold Capsule. One blister ng Premium Day-3 Soft Gel Capsule. One blister ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Susan Cabio sa Barangay Bingingan, Rua City, nagpapasalamat sa XFM kay Dr. Melimilito o sa akong dagaan nga 3,000 piso cash gani kamutira maka-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
1: Oh, ikaw man, Katropa, may chance ka pang magdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

time check is 52 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod nyo sa gihapon ay inyong mga DJ Chica Babes sa kahanginan Katropang Ira. Kaga Katropang Joy sa programa nga X-Rated. Tropa, ang inaneng nga programa, ang puwilog ng gradulong sa Zanto Plus Herbal Soap. Ang Zanto Plus Herbal Soap, ang isa ka sabon na makapakinis sa gato ng kutis, ang sabon na makapatay sa gagaw, kagang sabon na daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanto Plus Herbal Soap, ang

semua hapon sa atonya programa. Dek kami yang wantana ya atonya mga silent listeners and viewers. Good afternoon gede sa atonya mga katrapang listeners and solid supporters. Ngiti ang mga members ng class na aton dara nga nagang iban si ila ari man active sa aton nga comment section. Kag iba na ra man nagatulutan paya sa ilang mga tag sa kamala radio. Siyempre ha, dara man sa tanan nga tanod BHW officials. Di kamusta ka mo dara? Ara man ka mo dara sa nagkarinain ng mga kabaranggayanan. Mayong hapon dara sa inyo ha. Especially na dara sa Ferocity Fire and Volunteers sa tanan nga katapos ng PNP Philippine Army, PCG, kag BFP. Siyempre sa mga mahugod nato nga katropang traffic enforcers.

course, sa mga silent listeners man na ito, always gid naka-monitor sa extra rated program. Although wala sila din nag-commentar sa ito, pero di syempre, ang ilang ang suporta kapag pamati. Araw mo sa giyaw. Good afternoon, kids, sa mga katropa na ito, andra sa bahay sa City, Lapak, Duldol. But

Adik kat terpang joy. Or kulang lang nak sa tubig ah. Or kulang lang nak sa kape. Sige ah. Of course ha, sa mga katropa natin, dito sa may Eker Multipurpose Building, dito sa may Philippine Crop Insurance Corporation, of course dito man sa Dalom, sa Dua Kabutika, dito sa Dalom sa Eker, dito sa may Mia Drug Mart Exergene Access Butika, o kuna Pharmacy bumayong hapon, dito kay Ma'am Danielini Oreta, kay Ma'am Catherine Famona. Kamusta, kamusta, dito lang inyo pamintahanon, tiya sige ad white lang dira subong kabakan subong nga biyernes damo pa man inadlaw ah gabay nga makakadlaw naman ka mada ma'am ha kay syempre dira sa aka refilling station dira kay sa aton yung mga delivery boys anong halong yun sa inyo pag dulo-deliver sang mga katubian dira sa Jax Laundry Hub kay ma'am Emmy Villagrasha Tundog buto wala pa pala si ma'am Emmy sa aton yung comment section mabisi-bisihan siguro siya subong nga hapon at i-comment na ma'am Emmy ha kay man kung kag syempre mag-share ka na kay kung ikaw magdaog di lapit lang dariya saka ka lang dari sa babaw kag panuktok ara na tayo ng imo isa ka box na Santon Plus Coffee Mix kag syempre draban ha sa Tres Marias naton kay ma'am Kidap Ivalvarez kay ma'am Annalidy Gala kag kay ma'am Desiree mayong hapon dari sa inyo once again. Kag of course, hindi din pagkalipatan katropang Ira nga ito ng mga maukod gid, ng mga katropang SGS, mga gwapohon gid ato no, kag mga tiso yun, ng mga security guards, na always gid na kasyon din diya sa X-rated program sa XFM Rojas. Mayroon nga po gid sa mga nag-duty sa bahay sa Pueblo di Panay, dira sa e-performance contact centers, kag

naman sa Viernes sa Junior. Ang mga katropa pips pa nato no, ng ating kayo sa nag-board o kuldre sa ating comment section. Kag nagapalanog-lanog dito sa inang radyo. Ito yung sa bahay San Carlos. Si mga kapo lang tira ha sa inyong mga katropa. Yeah!

negosyante ha sinalisari ng mga establishment, mga katrop, ang permen aton ginahambal. Ano man na inyong business, basta halin sa legal nga pamaagi at i-bless gini na iyan ni Lord. Sa mga katropang drivers with lovers na ito, nati sa subong nga naka-monitor ya sa ito, kamusta ka muna mga katropa, kamusta ba lang inyong biyahe this Friday afternoon. Sa mga katropa natin jeepney drivers, nagadala sa bus, nagabiyahe sa van, mga tricycle drivers na ito, nga nagapulupanilong sa subong nga mga tinion. Kaya syempre, sa mga motorcycle riders na ito, nga walagi buhay, pakadupakare, no, pag-deliver sa ilang mga inugdulong dara sa ilang mga customers. Kaya syempre, sa mga katropa na ito, nga nag-joyride subong, nag-road trip, sakay sa ilang mga private vehicle, samta naka-XFM, naka-X-rated ang ilang mga salakyan. Thank you so much mga katropa ha, sa paghimo sa X-ray.

sa may bahin sa Lipunan, which is ang Chadara Arsenis Raid Center. Hello, hello, dara sa inyo mga katropa peeps. Sa naman sa may Burgos Tali, Papa, mayong hapon ang dara kay katropang Ernesto Alvarez. Kunara man siya dara sa kaya pwestuhan ay dara sa atubang sangbang tinapay. Mayong hapon dara sa imuliwat ha, katropang Ernesto. Sa aton mandra mga kuan happy na lang ga nga mga mangunguma mamamugon mangingisda ba mayo lang gid nga pag panrabaho dira sa inyo mga tay mga nanay wow di ka bay ang ano pa ka mudra mabakod pa dira inyo nga mga kalawasan especially sa aton nga katropa dira sa may hamul amon panaya si Tatay Monso kag si katropang Eric Biring more energy pa

0: pada or busy ka na da sa imo mga talabahan mo da kag sa imo mga cheats.
1: Wow.
0: Aba, grabe na guro dito si Dudoy. Sige na, tumpok ka na siya sa mga girls dito. Totoo ba? Like, kung ako si mo nag-upod ka na dito. Tanawa sa sobra lang ka-visit. Dugin na limutan niya na tayo. Totoo ba, no? Sige lang, mababalik na iya si Dudoy. Tupas, dumali. O, bailukan ko lang ka.

0: ba siya sa cellphone mo man to?
1: Ba sino pa ilis-ilis na to? Or pwede mo patakot niya na lang dala sa wifi?
0: Sige ah. Katropang Ma'am Rose Ann or Rose De Leon Arroyo, katropang ID, ari man susubog na hapon. Siling niya mga hapon ko na dito ay Ira and Joy. Subog

0: isang madamang tubig, especially na sa inyong classes ng trabaho no, nga always git na kapati ay hindi ibaligawan ang magsulay sa initan. Sige, si katropang Crystal, nagsabat man, body na yasabat katropang ay, ready na da. Silig niya para sa akon, ang cheater is not always cheater. Dahil reality naman ina naton. Depende na lang ina kung paano mo i-handle.
1: Wow!

niya di realidad na kuno ang pagiging or ang cheating. Pero ma'am Crystal, di ba? Kung ikaw, say for example, ikaw, nagasulod ikaw sa relasyon, di mas piliin mo ba lang may cheating na lakot ang inyong relasyon or ba si gusto mo magpangita na sa someone or relationship na tideserve mo nga wala ka ginatunto. So, yes, of course, reality ang cheating, pero at the end of the day, dapat kabalo ka mo sa mga worth nga dapat hindi worth it katuntuhon ka lang niya. Kaya man, worth it yan at makapangita ka sang tao at siyempre palangga ba ikaw kag wala ikaw sang kibang nga ba si someday or one day tuntuhon ka niya.

0: tropang Ira kag katropang Joy watching live from City by Baygin Mani o kundi ang Kalapawan Dumaraw. City of Baya. May sugpon siya katropang Ira.
1: Abay, abay.
0: Abay. Sige, ati. Mami listeners, magliga dito sa Bangasang Dumaraw. Hello, hello, dala sa inyo, katropang Edong. Kagsalamat din sa pag-visit sa atin nga Facebook Live. Sige, doon subong ko lang na notaran si katropang Edong. Gara.

0: Vice Chair or Budge Caldera karon later on. May chance ay kong magtaog sa atin nga pagkape ang Zeton Coffee Mix sa XFM.
1: Yes, ano mga katropa, oh. Kita nyo ni. 10 days yun hindi nga kapi-kapi.
0: Yes, of course, kaga syempre, ari man. Ang imo nga pariente katropang ay si katropang Rochelle Del Carmen Arcega. Tisili niya ba yung hapon kuno watching from Dolmax Subdivision, Kamalig Haro, Iloilo City. Sige, maayong hapon lang dira ha sa mga taga Iloilo, especially na sa family Arcega na nagalantaw or nagapamadiya sa atin sa buong sabahin sa Kamalig Haro, Iloilo. Sige, katropang Sulumon.

0: pinagdiraha sa ato ng mga katropa peeps sa may bahin sang Bacolod City, City of Smile. Kamusta, kamusta ka mo da?
1: Wow!
0: Yeah.

0: to your mom, Katropang Ira and Katropang Joy from Katropang Lloyd D. Navales.
1: Wow!
0: Oy, thank you, Katropang Lloyd. Pero Mother's Day, I mean, okay. Nagabi nag-hack naman ang internet.
1: Ayoy!
0: Malita takbal ha. Nagabi nag-hack naman ko ng internet. Basi ba na wala ikaw yung load yato? Pinaintan mo lang dirang internet.
1: Masa ang internet, okay lang ko nung nga siya magbinag-hack to. Hindi ka lang magdungayin sa iya.
0: Sige. Si katropang Menyas Leonard. Basa ba't niya sa ito kapamangkot katropang ayo? Cheater ang taong hindi naging loyal sa kanyang partner. Hehe. Cheater is always a cheater. Aba. Si katropang Menya, so kabudyag, masaya nga sabat this afternoon.
1: Hindi katropang... sabihin, hindi siya cheater, kay man, pabor siya nga. Ang cheater, always cheater.
0: Hindi talang sure.
1: Pero, bigyan na din ako, man, pagkid niya, oh, katropang Menya.
0: Sige. Kay katropang Menya, sa don't forget na mag-share sa atin nga live this afternoon, kaya kasi magdawag ikaw sa
1: yes.
0: Kape. Bahulog pa mali na yung katasa nga kape.
1: Kasi kung mag-claim ka dali, syempre may pa-t-shirt na yun
0: Wow,
1: para makita ka man dali sa mga katropa mo sa personal. Oh, mamit mo man yung mga katropa pips dali.
0: Mamit and greet mo yung mga katropa pips dali agahulad. Sige, si katropang Fritz, nasa ugali talaga ng tao ang pagiging cheater. Huwag niyo sabihin, di sinasadya, inag-landian na nga kayo, tapos sabihin niyo sorry. RIP ko na sa mga cheater.
1: Sige, ate. Babae, manong kung nalaki nga cheater. RIP naman.

0: sexy ang relasyon kay man cheater si Don Don Dadap.
1: Wala lang siya babae kundi naging babae mo siya.
0: Ayoy! Si SB?
1: Oo.
0: Sige lang ate, shout out lang nila sa iyo. Sana all no, doon ginalamangan pa niya nga ito nga pa
1: ng words. Pari mo kay chat ko itong tag-iya sa account.
0: Sino ba nilang arra?
1: Sige, si katrapag Louie J or Louie J D mo ari man sa ato ng comment section. Sige niya watching and listening or listening siya ko na sa buong hapon.

0: this afternoon, sir, para may chance naman ikaw nga mag-daog sa kanan isa ka box ng kape sa subong niya hapon. Thank you so much. Si Katropang Rafaelo nagpa-presently watch.
1: Ayun! Ay, banta niya, guru, na nawagan niya ang alat. Uy, kagani, share your watch, Katropang Rafael. I-share mo na, naidirangat, tong niya Facebook Live.

0: Ay, diba, si wala ka bayad ang imo boss to.
1: Ayun!
0: May na nga daw bao na lang ang lakat ang internet yun. Nagaigod na. Hi, ati. Bao, may share your budget na to. Bal, bao, ati. Kuha na ni na karoon niya. Sigurado na ni karoon niya. Include niya ang ngala niya. Tapos obligado, kaya sa katropang Aino nga magpa-XFM. Ay, duwa, siya di kita ilaw palapit mo.
1: Ilaw
0: katuig. Oh, ay, totoo, balbala, mayad lang na mag-comment. Pero uwa, siya di kita ilaw palapit na uya siya siguro.
1: Ila siya, no?
0: Ila.
1: Palok.
0: Pero kung hubog

0: Delilah Y, hello sa inyo duha ka guwapa, pa-shoutout na sa Abelio Family sa nga Palitan. Thank you so much sa Abelio Family. Timang hapon gitra sa bahay sa Palitan. Nga always kit nag-monitor dre sa atin. Especially na kay ma'am, Delilah Y. Thank you so much kay mama sa solid nga suporta sa inyo mga katropa. Yeah! Si Tuto Valti sa linya ba? Si may lusa pa ang ulo mo dun. Dun!
1: Basi, hindi lang lusa. Tuto Val, basi may kuto pag hindi.
0: Paano mo na si Ling katropang Tuto Val?
1: Humbot nga niya sa iya. Mag inaapektuhan ko rin sa lusa ang imo pag panungduman. Ayun mo na itong imambot si Ningon. Ay, sige ah. Do nag-anggit mga ni Kamali Dondon.

naman sa ating comment section. Aban, eh nga ba, Sister Roselyn, yung maayong hapon ko na mga ma'am, palihogan ni DC, or palihogan ni DC Ace ho, wala aging kakatulog kay gamugamo, yeah. Kay Ace Dara ha, pagtulog na

tropang tutuval. Abi ko ma'am ay sudondon ang baong. Ayun! Madlan mo may sudondon. Dadap na naga paupoy to ya. Katropang tutuval. Nag-request na siya gani isang song kay Man Broken naman siya guro.

0: sa bongga Biyernes, X-Rated Edition. Ini pala, Ihan, makahatag naman sa aton sang leksyon. And Ihan, makahatag naman sa aton sang inspirasyon. O kung basi, konsumisyon. Gani mga katropa, balantayan ng dira sa inyo nga mga radio subong. Kag sa aton nga Facebook Live, kahit sa aton pagpanumbalik, aton na pagbasa ko ng istorya sang kabuhi. Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang katropa niyo. Exciting!
1: Exciting!

0: Magkaganda ka pa. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humila ang iyong immune system. Uminom ng Sanadon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sanadol Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Darating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
1: Desmenorrhea.
2: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sister Pain.

0: and save. System pain. Symptoms persist. Sa doctor. Release sa mga butika.
1: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen herbal capsule kag Evergreen coffee mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen herbal capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Evergreen coffee mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May gabi ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Kiko. Mabakal sa mga butika.

0: kakausap ako ng IG Cash na lang.
1: Ayun!
0: Char! Paano tayo IG Cash ang kape man? Isulot ang kape sa GCash. Wow! Sige, ikaw bahala katropang ton. Pwede man, katuan mo diib, gahion mo para magkabisita ka man rin sa ito niya stasyon.
1: Yeah!
0: Alright mga katropa, hindi tayo ni Pagpadugayon. Ang atin nga istorya sa kabuhi subong. Nga

because of the moment, I don't know kung paano ko tulukon diretso ang asawa ko. Bugat na gid sa akong dughan, daw malupok ako sa guilt anytime na madumduman ko ini. DJs, may naluyag o kung naluyag ako sa isa ka manggaranon, kagbantog nga politiko. Bali ako gali si Francesca, 27 years old, kag may asawa ako nga si Chris. Mara kami sanga isa ka bata, kag kami nga duwa nagatrabaho. Ako nagatrabaho sa opisina sa isa ka powerful nga politiko nga may edad na. Si Chris naman niya, driver man sanga politiko nga ginatumod ko. Paglantaw sang iban sa among nga mga tao, swerte kami kung mag-asawa. Kay man, pareho kami nga may stable job. Pero ang tuod lang mga katropa, diri ako nakakulong. DJs, ara kami sa opisina. May mga times nga kami lang duha sang politiko ang nabibilin. Walang asawa ko nga si Chris adto sa basement, nagahulat sa sulod sang sanakyan. Kinabantayan ang oras kay abi niya, ara kami sa isa ka importante nga meeting. Pero ang matuod, amo na ang mga time nga ginaangkon ako sang politiko. Ginapanumdom ni Chris nga nagatrabaho ako para sa future sa ngamon nga bata. Ara ako ya nagapaibabaw sa inhit nga may edad nga politiko.

Masakit mga DJs. Masakit pa ng dumon. Nga ang tao nga nagamaneho para sa amon. Ang tao nga nagahulat sa asawa niya. Walang kaalam-alam nga ang boss nga ginaalagara niya. Di ginakawat na gali ang pagkatao sa asawa niya. DJs, mabuot ang asawa ko nga si Chris. Wala ko sang mahambal nga malain parte sa iya. Maalaga siyang amay kag mapinalanggaon nga asawa sa akon. Gani, every time nga mag-out kami dungan, kag hakso ni ako mga DJs, daw gusto ko na lang nga mangindulaan sa kahuya sa iya. Gusto ko na nga magkalas sa sitwasyon nga ini mga DJs. Pero nahadlok ako. Kay man, I know exactly kung paano maghulag ang isa ka politiko. Kung maguntat ako, magbato ako. Mga DJs, hindi lang ako ang madulaan sang trabaho. Sigurado man nga di sa santihon niya si Chris. Kag DJs, bigado lang ang amon nga pangabuhi. Wala kami sang iban nga sarang sandigan kundi ang mga trabaho gid lamang namon. Ang masakit pa, mga katropa. Si Chris Mine ang nagapaeskwela sa mga kauturan niya. Kay bigado gikatama ang iyang ginikanan kagang ilang pamilya. Gani kami gidnga duha ang ginaasahan sang bilog niya man nga pamilya. Ini ang masakit nga kamatuoran nga hindi ko mahambal bisan kisig umana. Bangod kay maidad na ang politiko nga ini, masami puro pagpainit lag ang kaya niya nga himuon. Mga DJs, every time nga may nagakatabo sa amon sa sugat sa opisina sa private niya nga kwarto, as always, bitin ako. Ginaumpisahan niya lang nga painiton ako. Pero di siyempre, bangod sa katigulangon sang politiko nga ini, tapos na siya. Pero ako ya, hindi pa. DJs, ginabayani akong nga bitin kag hindi mapakali.

0: sa parking lot. Nagakadto ako sa basement, kung sa diin, nagahulat ang ako na asawa sa salakyan. Pagabot ko dito, nagasiling ako, nga break time anay. Ukon, gusto ko lang magpahuway, halin sa meeting. Kagsaya ko man, ginabuhos ang tanan, nga kainit sa ngakon, nga lawas. DJ sa ngakon asawa nga si Chris. Tungod sa niya kabuot kagpag higugma sa ako ay nagapati nga gusto ko lang yung kid. O kuna gusto ko gid lang siya makita kag makaupod bisan yara kami sa trabaho. DJ sa ako nasawa nalipay siya kag ginahatag niya ang iyang suporta kag pagpalangga sa akon. Napanungdum niya base stress lang kuno ako sa meeting kag kinahanglan ko lang isang comfort halin sa inyo. Pero ang matuod mga katropa, ginagamit ko lang siya para mapunaan ang kakulangan kag kasakit nga nabatsyagan ko. Tungod sa isa katigulang nga politiko nga hindi kaya ihatag ang akon na mga gusto. Nagakonsensya ako kay maayo gid nga tawo si Chris kag wala siya sang may nahibaluan sa tanan nga nagakahitabo.
1: Serious, may mga tion pagani nga naga or nahuna-huna ko siya samtang yara siya sa ubos. Nagaobra kay nagaasikaso sang salakyan. Samtang ako naman niya tiara sa sitwasyon nga nagapadula sa akon nga dignidad. Sa kada matapos kami mag-upod, ginababat siya gid niya ang iyang love kag pag-appreciate sa akon. Amo mani ang mas nagapasakit sa akon? Tungod kay wala gid siya kabalusang kamatuuran, kag sang ginabat siya ko nga kabugat sa balat siya kon. Subong mga DJs, di wala na ako kabalo kung ano pa ang himuon ko. Nahadlok ako nga magsugid sang matuod. Kay basi maguba ang amon nga pamilya. Kag maapektuhan ang pangabuhi namon. Pero kung padayunon ko naman ini, daw hindi ko naman makaya nga guilt kag konsensya nga akong ginadala. Mga DJs do kapareho lang nga ginabaligya ako ng akong nga konsensya para lang sa siguridad sang amon nga pamilya. Kag akuon ko mga katropa, kapuy na gid ako, kag hindi ko na gusto ini nga padayunan pa. DJs and mga katropa, please give me some advice. Kagini na lang si Francesca, kagining akong X-rated story.

katropa, ang inaling ang programa, ang buhilog ang redulong, St. Clair Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad nga ipamper imo kagalingon gamit ang Clair Skin Herbal Soap. Ang Clair Skin Herbal Soap, ang miyara sa glota kojik, kag virgin coconut oil, kag VCO, nga regapulig. Agad nga

0: tropang Troy. Avow, grabing linga. Ah, sa itong listorya, sabang babae ang nag-cheat.
1: Oo.
0: Muda na igo kita ba?
2: Sige, ate. Amo ganito ka tropang ay, no? Ako niya, this first part.

0: siguro sa asawa mo eh. Maging honest ka lang siya kag ko nga. Siyempre kabudlay mas niya katapon joy. No bugat man niya nga problema, but lang kung batunon ka pa ihan sa niyo nga asawa nga si Chris.
1: Yes.
0: Di kung batunon ka pa niya, kagintagaan ka sang isa ka chance ha. Tiyan niyo muna yung napag-uyangan eh. Palayo na kamudera, halin na kamudera sa muna nga sitwasyon. Kag mag ano ka mo, ang umpisa ka muluwat sa malayo nga lugar, umpisa ka maluwat sa panibago nga buhay na nga hindi na to maliwat pa dapat.
1: Yes, tama ka dyan katropang ay. So, muna ha katropang Francesca or Seska na nag-abi. Tiyan mo, ang muna magit nga himuon. Tiyan, of course, i-open up ang taras sa imong asawa kag kung ano mo nang iyamang interaksyon, iya desisyon kag syempre, batunan mo ang tanang nga konsekwensya sa imong nahimo nga sala sa imong asawa. Kag ti, muna ang iha, balik ka tropang ay pagkabot ka muna sa among sitwasyon, ti, basi mo pa lang makakuba sa inyo pangabuhi, ti, pag muna natabo, ti, wala isang iba nga balasulon, di ba, kundi ikaw in the first place.
0: Yeah. So, balik ka tropang Sir Fritz, so no matter how good

kaibigan mo sa nang balmo mabuot siya gani nga klase sang tawo. Wa gyud posi wala gyud imposible basi patawaron ka man. Si Katropang Crystal, Katropang Ay, di silin niya ako na ako pamakutan sender, Francesca, ara ka sa sitwasyon nga trabaho ninyo sa bayan mo o dignidad at broken family. Ang cheater sa sitwasyon mo ngayon, kung paano mo mabalibaran ng politiko nga lahat naman tayo makagawa ng kasalanan. Advice ko lang, prayer is a provider at kumahal mo ang

kailangan maging honest siya. Kung maging okay sila, magkapatawaray sila nga duha, di palayo na lang sila kag maghali na lang sa amo na nga trabaho. Oh, good afternoon, Nanay Ho, kay katropang Jovi Alborte Zamora. Good afternoon, DJ I and DJ Choice. At shout out lang adra sa Family Zamora, Family Alborte, kag Family Bernada. Thank you so much. Yeah!

walang ihan, Katropong Joy. Mm-hmm. Maswerte.

0: isang 1 minute o kung nasang pila ka mga segundo nga magka-comments si Ma'am Elma ba? Paano yung wala yung nadri-ibiri mo? Ma'am Elma, raka pa bala dira? Comment present lang ha sa ating comment section. Nagahulat kami dira isang mga katropa mo.
1: Una dira, mga katropang Ma'am Elma Sobrevega. Comment na sa present para at isyempre ma-reclam.

0: ka tropa yun. Doon na paikot-ikot niya ako di hao. Ay, gabay nga ang hanggang next winner maka-comment sa San Perez.
1: Abay, tutupa lang ka tropang ay. Absent siya, nagparindahan siya.
0: Walaan niya to. At bantay na to ha, bas ikaw nito. Sige, malapit na lang. Abay.

Tropa Pips. Diwa ka tropa, subong nga hapon na isa naman kay istorya sa inkabuhiang aton nga nabuksan nga puno sang leksyon. Puno man sang inspirasyon. Kag syempre puno-puno sang

reserve na lang ni para sa Monday. Alright mga katropa, thank you gina sa pag-upo nyo subong hapon sa atong nga programang X-Rated. See you naman next week mga katropa. Tips na yung kaupo nyo na lang inyong mga DJ Chica Babes sa kahanginan, katropang Ira. Kaga katropang Joy.

0: a las 4 en punto na sa Hapon.
1: XFM.
2: Couple Plus. Cool. Ako si JL. Pangpangumang pangaboyang. Kung hindi ko makapanaba.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Yes, to help!
5: The Secrets of Health.
6: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini Nocleo.
7: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
6: Okay.
7: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyad nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot at sa aton sunay nga panimalay.
5: The Secrets of Health.
6: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta Doc Leo nga way sang instant solution.
7: Kinahanglan gid ang tayo yon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
6: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti aral na sa guwa mo. Dili mo blame chin yan or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
7: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho. Upod sa trabaho, kagisandiin lang. Mangin toxic ang environment sini. Nga, kung padalman tagit, hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Nang hambalbal sa iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
1: Sunthon Plus Gold.
7: Ang Sunthon Gold Capsule, gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap, gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo-balanse taanay makapulupaminsar taanay makarelax ta.
5: The Secrets of Health.
7: Ang moringa nga sangkap sa Sunthone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa atong sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga parts ang brain irritated kita madali kita mag-react
6: short tempered ikaw.
7: Yes, so
1: Sunthon Plus Gold.
7: Ang isa pa gyud sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold may ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag protect sa aton brain kag sa aton sini nga nerves. Ni isa sa problema once nga mag-weak na karon di ang mga hormones naton signaling systems naton messengers naton nga ginapaagi sa aton sini nga nerves problema.
5: The Secrets of Health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian, lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan, ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kun hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape. Dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan naton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kun hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom kape eh, arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione isa dira sa ginahimo ya, gina-detox siya nga aton lawas sa nagulayo na pagwa ya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi dayon na pagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
6: Daiba ang Zin Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Sister!
9: the pain.
10: Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobos ang says the pain.
9: Says the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagbili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
11: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
13: Nga XFM kid how?
14: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
13: Nga XFM kid?
14: Inami ang music ah.
13: Nga XFM kid?
14: Ay...
15: Wala ka lang music magkatapos magbukta ko. Wala, may harap kayo sa mga balita. Wala, so namin kayo mga DJs na lakad.
16: Wala sang konkreto nga sa wala sang katumbas na rason kung naka-X. Simply...
13: May how kita pa...
16: Enjoy lang.
13: Nga, XFM, gidhaw.
17: Timo!
16: XFM 103.9.
18: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika. Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
19: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
20: Luzon,
19: Visayas,
21: XFM Cebu,
22: XFM Pakulor sa XFM.
19: And New Danao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

pinalangga ko nga katropa. Bo, grabe, no? Nahidlaw naman ka mubala sa akon, kag-ready na ka mubala sa aton nga istorya naman, sobong nga chismes. Anyways, mga katropa, happy Friday, gid, no? Kag-kamusta-kamusta-kamutanan! Ay... Sabi inyo nga, saksedi na ka-red na naman kay titungod nga in love, char. In love or hadlok matuyawan kay tungod nga Friday kita subong. Matuyawan, sinugid bala ang pwede nga magtuyaw sa akin. So, mga katropa, alas 4:16 na sang hapon, kag ang petsa subong, Mayo 8, 2026! Oh, medyo doging kubiran, subong do ka medyo inosente, nga sexy ang dating subong ni Sexy D. Kaya kagi mo ko di t-shirt agaling kay do kasaw a kay tiya kun daan nga call name di nga daan nya code name ko di sexy di nga daan nya ti do ka budlay man nga kung naga jacket di or ano no kakapoy jarod na. Syempre mga katropa, nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday 4 PM to 6 PM. Syempre ka upod ang inyo nga sexy di nga magapainit sa inyo sa kahang nginan kag mahatag ka sa jango hindi nyo gid malipatan. Syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Bawang ibanda iya na sadyahan gid nang isubong niya kay Friday subong kay nga ang iba nagabiyahi papuli ang iba niya man night out karon di bala ano bala ang Friday. Nami niya ang Friday kay ti buwas pahuway na. Pero kung mala ang imo bulsa panglaba ka na lang yun sa inyo balay. Siyempre sa atunda nga mga katropa nga nagapamati sa radyo ya subong ya baw salamat gid sa paghimo nyo naman subong background music sa ako no kag sa mga nakatutok naman sa aton nga live siyempre maayong hapon sa inyo kag maayo lang nga pagtanaw kag pagpamati daa. Oh, grabe tanawa nyo gid ang live. Kag syempre ang view da eh, wow. May mga present na din ang aton ng mga katropa nga nagahulat niya subong niya. And I'm speaking of lantaw, of course pwedeng-pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amo ina ang XFM 90.3 Bacolod live stream. Syempre kung gusto mo yung wala kaya may mamiss nga chismis ni Sexy Dia, pwede mo gid jam mabalikan niya ang aton na YouTube yung page niya. Kag syempre kung wala ka naman niya ano ya kung gusto mo ya nga makita gid si Sexy D ang kagwapa ni Sexy D. Pwede ka gid magkadto sa aton live subong nga ara sa may XFM Bacolod News and Public Service Authority. Syempre kung may ara kada ipatamyaw kag kung may dedication or mga greetings kada iya pwede mo gid matamyaw diya sa aton or ma-comment diya sa aton nga live. And syempre do like, share, and follow kaya para at least bala updated kaya sa mga chismis di aga katabo sa aton nga XFM, di ba? Kung isa pa, makita maging kuya adlaw-adlaw kaya tika pag live ni ni Sexy Dia pak, kita maging na yada yun niya automatic na iya nga nag-agi na yada yun sa news feed. Kaya syempre kung wala ka naman niya Android phone or smartphone pwedeng-pwede kang iya magtawag or mag-text sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Are na sa punta kag ang aton subo nga mga ano ka tropa ang akon subo nga surprise sa inyo
inyo kay pwede gid si sexo di ka baton color sa buong adlaw. So kung tamarang ka diya mag-comment sa aton nga live, pwede ka gid ka advice through call akay sabton din ni sexo di kag ma-on air ta diya ka duwa chismis. Oh, di ba? Oh, saliwat. Ang number ha, ang hotline na is 0915-628-7926. Ilista na na daan kag ipreparar na kung ano ang aton pag-chismisan karun. Ah. Di ba lang? Kaya sa jahon ta niya, ah, hindi ka pa mabatian sang tanan niya ang imong at ingog. Kag makaistorya mo gadya mismo ya si Sexy D. Ewan na. Ay, syempre, kung gusto mo man makita si Sexy D, nga personal, pwede ka gidiya ka bisita sa aton niya nga estasyon. Ah, kaya welcome gid ka mo diya nga magkadto sa aton niya nga estasyon niya. Kag kung gusto mo man mag-guess, pwedeng-pwede gid chatan mo lang si Sexy D. Ah. Basta nga ba ko, do like, share, follow sang amon nga page. And speaking of chimpo, wow, grabe naman ang init, no? Gatulo tagi-iti na naman do, medyo na batok-batok no, naman ang inyo nga Sexy D. Kiti, nagalin pa yan si Sexy D sa another racket mo, ati. Okay lang na iya, kiti, ambal ko ganyan, sinyo stress reliever. Gatinit lang, ikaw sa reliever, kundi yung words ya, how? Amo niya ang gapahapi sa ako niya ang program, kuya. Kapin pag ikumakita ko di ang mga favorite ko, di ang mga viewers, di nga nag-comment-comment, manading wala na kuya. Wow! Namiang! Gig ko na iya. O, syempre, oh. Ari, gido, gapangundagin sa kadaan. Dumatsyag ko doon siya, ginikaroon ang color ko mo. So, speaking about chimpo, mga katropa, so, kinanlan, tagidiya kabalo ka mo yung kinanlan, tagidiya sa protection sa adlaw-adlaw, especially nga kalain sang init subong ba o gamalan yung utok mo, gamalan natutunlan mo mala ang tanan. Pero kung tilawan mo ya ang amon ng ultimate trio lang tawon tabe kung hindi na magmalaw ga basa-basa na lang. Hindi na mabudlayan. Wow, syempre ang ultimate trio ito nga ginapangunahan ginsang atan nga Santan Plus Gold. Syempre ammonia ang supplement nga may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. Kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo mangin healthy, perfect gid ini para sa imo. Kag ang nami sa Santan Gold Plus ta mga katropa, may lakip ini nga mga natural nga ingredients. Kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotekta sa aton nga mga cells. Ang ikaduwa, amo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sang aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo, malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ta syempre hindi ka na daya mamuksi ya kag mangauti ya malunggay ya kay ari na ya nakatakod niya nga daan niya instant na. Ang ikaapat na mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, amo ang aton nga spirulina. Lina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kaluwasan or sis, tap na unina sang aton Santan Plus Gold. Ang ikaduwa ta nga produkto mga katropa, amo naman niya ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga halin sa sunshine. So kung indoor naman niya ang lifestyle mo, kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Kaga, syempre, hindi na yan makumplito ya ang aton ultimate trio kung wala ang aton nga Santan Vitamin C. Ara o mga katropa, ara sa inyong screen, no, kita nyo ng tatlo na. Ang Santan Vitamin

0: Ayun niya ang pimples mo kag mas glowing kag healthy ang imong skin. Kag kabalo man bala ka mo mga katropa nga anti-inflammatory effect ini, makabulig magpabuhin sang imuhubag o kon inflammation sa lawas, energy booster kag baga reduce sang ang imo nga kakapoy. Syempre energy booster na siya gani. Syempre mahagan-hagan daya ang imo kalapyo ya ikong ammonia ang imo permi inumonia. So pwede ka lang go ang imo guro nga mood guro happy lang guro permi kag ang nami sa santan vitamin C ta mga katropa. Kay pwede gid niya tanan niya sa bata, sa mapatigulang kamanda or ano, wala gid niya limit sa sa edad. Pwede gid inumon labi na sa mga kabataan tada nga medyo weak ang ato mga bata. Pwede niyo gid niya mapainom niya. Syempre mga produkto ta nga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth kaya mag Yes to Health. Siyempre, available ini sa tanan ng mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gig ka mukha kanto sa Yes to Health Wellness Center. Tanga, ara sa May, Door 46 Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara sa inyo nga screen mga katropa kay kung gusto nyo yung makita iya ang nagkalain-lain nga produkto sang Yes to Health, ara to ya ah. Makita mo gituya kag pwede kag gituya ka pangumpra kag kung tamaran ka naman niya magwa or magkanto sa butika pwede nyo gidyo ma-order through online kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Oh, diba? Pero bag-o kuya tamyaw ng aton diya mga katropa subo nga nagalantaw sang live o. Oh. Mamati ta anay kaglantawon ta kundi inaman nagkadto ang aton nga Mami G sa aton nga klasa dya katropa listeners and solid supporters. Let's go Mami G!
1: Mayong hapon sa liwat sa ating yung mga katropa. Nakatutok na naman sila. Dari sa 103.9 XFM Bacolod. And this time, yari kita sa may purok si Guy. Hindi ko magambar kaya si Guy, laban-laban, bye-bye! Ang tumansin eh. So, amoy ni sa pangatod lang mo yun. Greetings ko yan sa purok si Guy again. Sa may ibang sa kapagay sa magsungay. Sakop sa magsungay! Yay! Ang aming nga mga karnapa din subong. All types of ages. May kabataan, may newbies, kag syempre, amo may discount na mga senior citizen. Sige na hapon, kita ang magayuwa talaga naman sa class sa job. Tapos sabihin, sa langgit na makakuha sa mga Santong products libre. Basta sila ang makatiyaw sa atin nga. Waleto! Yay! Don't forget natin sa dalon, mga katropa, ang aton mismo nga class sadya member, si Matthew! Ay, kapito si Matthew. May lumpia ka na?
2: Bawang.
1: Anyway, si Matthew, pinag inatang siya. 5 years old, and si Matthew, no? May ara iyasang chance sa karuan ko ni gayon yung mga tiyo sa atin nga Loretta. Loretta! O, pagkita ni Wata, atin nga mga tagapo, si Guy! Hello!
2: Pati mga kalapati ka pa, Mati.
1: Ama, ano kalapati? Pati mga kalapati! Hi! Hello, world! sige, Matthew! Apo ko, ito man ayan yung bata para sa imo? Mama rate mo, 1 to 10, pila ka? 8! Wow! Ano ka pang gas katinggan?
2: Wala.
1: Wala ka pang gas bigan ka ro? Otso! Okay, sige, Matthew, ha? Nag-eskwela ba to? Anong year? Third year? Okay, sige. So, ang pangabiklase? Sabi yung school year? Mag-grade 10. Grade 10, okay. So, Matthew, dapat gid, ano, maalerto ang imo yan ang pinsan. Fully ka ang nag-eskwela. Kaya na po company sa ating corporate ko. Basta lang makabuli sa imo. Ila sa imo, pwede sa bilog mo na panila, okay? So, ma-excited mo na, mag-iyot sa ating na ruleta?
2: Yes,
1: ma. Yeah, wala na siya ko, nag-isomaryo.

0: Shop.
1: Okay, red deal. They're ready sa pag-deal. Bro!
2: Yes, congratulations sa aton nga katropa nga nakakuha to, no? Wow, grabe yun. Si katropang Matthew. Congratulations, Matthew. Ah, kagalan tawon ta rin. Before kumagtamyaw, I would like to say happy, happy birthday to Tita Patria Kabusilio. Kagmahay lang gid ko da kag hello sa tanan nga mga taga Kabusilio da sa Antonio Luna. Abaw na hidlaw, nagid ko sa inyo. Last ko padara nga kadto daw gamay pag ituya ang bata ko siya, Mamang Cheska. Kag syempre ang akon nga BFF nga si Janeline E. Kabusilio. I miss you na gid iya. Teway kita da panset. Ari subong siya, Mamang Cheska, nagalantaw sa ato mo. Kagang mga katropa, tadi nga nagapanguna, ginadigalantaw, ginsi, katropang Ton Palma, bao, dosuki, kagidyasang XFM, ya, katropang Ton, no? Kay nakita, tamang katunga nagacomment-comment sa aton nga X-rated. Ikaw ha, sinugi di ba lang imo, ginapatikaan di. Ari man diri ang akon nga Mamang Ani, H.C. Alora, kag si Ma'am Sherry Ann Francisco nga nagalantaw ang teacher sang akon nga anak. Wow. Kaga salamat gid sa inyo nga pag-ani ha. Hambal ni katropang HC Han Ani, Madi always present here. Gapula-pula kasubong daw ha sang baga pula-pula. Gapula-pula. Hindi man tanan bala nga hasang Madi pula. Ang ibang do medyo brown na. Ari man diri ang akon nga classmate nga katropang Arnaldo Danios Jr. Sana all ko no. Bao classmate, sana all gid no. Bao ikaw gito sa una tupad ko duga sundanay patatugani no. Sa noisy da ang listahan na ya balda gid sa sex idea kay nga ano mira uno nga ra sa lista. Sa una ang akon nga teacher na nga lista noisy na tapos mabayad kada bayaran mo da akong pila. Ay, gimbayaran ko man tuod tapos mambalang akon na extra nga ang lista ni sa mga noisy ne. Ibakal ta ni ice cream makers party. Ang dyan ding pagkers party, wala bala ice cream, ma'am, bao. Papati, bala si ma'am.
1: Bao, ka-perfect.
2: Ginano mo to ya, ma'am, ginrolling in the dip mo to ya, guru. Ya, ang aton, yung kwarta sa noisy. Ito sa muna. Doha sang ari mandiri nagapanikatika si katropang Jewel Marie, si Mamang Cheska Kabusilio kag si Del Prado Wawa on is watching ba. Salamat gid sa inyo nga pag-adi ha. Kagabay pa nga mag-unay kami. sana all, no? Ginauna yan. At syempre sa akong, da, ng mga comparid, no? Kay Kia, na kay Tuto, kag sa akong BFF nga si Lynn Aguilar, ang sa family ko nga ikadua, or family ko ikadua, do adopted ko din nga daan nila, ang mga Gallego family sa Panawgaw, kag ang mga friends ko da, syempre, sa Panawgaw. Shout out ko lang dagali si nanay, kag si tatay nga, wala ginayagabalibad sa akong niya, basta mangita ko ya saging sa kumaumahan niya. Magaidlaw ko ya sa saging kag magamba ko ya ba o nay gai man tada bitakway bibo ara ginada yun si nanay. Ano pag gina yang ginapadala sa gid sa akon day mga langgaw nga tuba ba o ayo si sexy di nga daan di niya artihan niya ko ya kwaon ko gid niya kay ti namian ko niya daan magkaon na iya ba o di ba. Shout out ang dagili sa inyo nanay tatay ha kag sa kay tuturian da ha. Kay totoo JJ tapos sa mga kumpare ko pag ida ang mga kumare abo ang ako nga mga yada da kagiyado da dudako na gid ang ako ni utang bawo gwapa lang gid ang ambag ni maninay. Sa liwat mga katropa ha, pagabantayin nyo kung ano ang istorya nga basahon ni Sexy D ha. Kag liwat pwedeng-pwede gig kamo ka tawag sa aton nga XFM official hotline number nga 0915-628-7926. Ha, syempre sa tanan pwede gid ya katawag ya kay entertain nun gig kamo yan ni Sexy D. Ari man diri nagapanikatika ang akon kumari nga si Jane Belna. So ang akon nga ano gid niya nang kumbaga dungan kami niya dako yung duwa childhood friend ko ni tapos na kumari ko. Bawo salamat gid mad sa pag-agi. Bawo kadakto ang ginadakautang ko kay Tuto mad. Basi sukton mo ko ha. Sa December ah, dugay pa man ang December mad. Anyway mga katropa, mabalik lang si Sexy D ha, mamati taan ay isang gamay nga pahinumdum ari pagidubaw nag-intara pagida akong paging kumari pagido nga si Camelia Posadas Hilit baw mamang mayo kay nakaagi ka tapos kada da tig-ang. Oh, sige na. Sure na gid niya. Mabalik lang si Sexy D, mamati tanay sang gamay nga pahinumdum ah. Kay pagbalik ni Sexy D, magabasa si Sexy D sang aton nga istorya nga gimpadala sang aton nga katropa. Kag pwedeng-pwede gid kamo ya ka-advice or katawag kay Sexy D. Syempre, diri lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod katropa mo. X

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sony Dillaneda po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po, tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C.
1: Ang Alkaline, no Vitamin C.
0: Pagpipili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves. Ibawalan ako mag-inom sang kape. Ngunit minabat job ko sa akon heart. Ipanikaw ako caffeine. Pero nagpangitagit ko sang kape na damo health benefits. Muna gintilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawakan ko gid. Patsyag ko gid na relax akon kalawasan. Ibagit ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
7: Girl,
6: di mo kailangang magtiis.
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
7: No more!
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
0: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
0: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ron. Nalibag ko kung nandiscovery nga pang malakasan nga kape.
11: Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gate ang

0: katropa. Yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
1: Hala! Ka-exciting!
2: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
3: Edukasyon!
2: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kagmapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
3: Edukasyon!
2: Edukasyon! Para sa ikayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potensyal nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa lunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa suno sa pagtuon ini mahimo man nga makapaganhagan sang pagkubag, pagkabanog, pagpalamula kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot ukon tugabang. During our early times ginagamit na ini ang tugabang ukon saluyot sa medisina kag ginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babaye, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, silanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
3: Edukasyon!
2: Edukasyon! Para sa igayong lawas. Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso man ampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma amino aminobutyric acid nga kunsiin ini siya may calming effect kag tryptophan nga may kaangtanan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sa nga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalangubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa nga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule ang wheat grass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuhan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang nga sangkap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan na mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood, quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sa pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.
3: Ako si Rod Perez, isa ka government employee sang Iloilo City.

ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee babakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon para sa igayong lawas.

0: Gak kok ngakak teropah. So, grabe, excited na pala tanan mag-chismi sa akong true on-call. Call naman tayo mga on-air, tayo samtang nag-chismis. Akong gusto niya magtawag niya. Pero before that, mga katropa, alas 4:56 na sang hapon. Kag, ang oras ginadulong inisang Vision X Plus. Siyempre, kung may problema ka naman niya sa mata, like glaucoma, pterygium, or katarata, solusyonan tayo inapaagi sa paggamit sang aton nga Vision X Plus. Kaya ang aton nga Vision X Plus may ara inisang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga mag protekta sa aton beautiful eyes. Siyempre, especially sa aton da ang mga lola, lolo nga medyo weak na ang aton mga eyesight. Pwedeng-pwede gamuya mag-inom yun sa mga nakababa da permi sa computer. Pwedeng-pwede nyo maniinom mo na para at least bala protektado ang aton yung mga mata sa tanan nga pwede nga magtupa sa mata. Tawaw. Mo ready na bala ka mo sa pagabasahon ni Sexedy nga sulat nga mag-advise sa aton katropa subong. Kaya nga, na-excited na mag-Sexedy. First time ni Sexedy magbaton sa ano ha, color ha. Kagtistingan ta kung amo man sa kasadya. Kaya syempre, pwedeng-pwede man kamugyapon ka-comment sa aton nga live ha. Kung mahuya ka mo yan nga mag-call. Daya, comment-comment lang ka mo sa live ha. Kung mag-advise na kay basahon, gid ni Sexedy. Pero before kung magbasa, i-shoutout ko di anay ang aton katropa nga bag-uo ha. Ari diri siya Madi, Camilla, katropang Camilla Posadas Helit, guwapa ka akon ko Marius, of course, din pabi masunod din mo ko Marius. Salamat din sa pag-adi, Mads. Ari man diri si Madam Nanet Vasquez, Susan, good PM po, Sexedy. Paki-shoutout naman po sa mga taga-Balayan, Batangas. Thank you so much. Yes, thank you so much, Madam Nanet. And shoutout sa lahat ng mga taga-Balayan ha, ng Batangas City ha, sa Manila ha. Abo tayo ng Manila, guys ha. And syempre, thank you so much, Madam Nanet, sa pag-agi. Ari na. Magbasa lang inyo, Sexedy. Kaya nga to, ni nga bla istorya, mga katropa, nagkakaangot ini sa bed scene. Wow ha. May hara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang hindi masatisfied sang bana. Dear Sexedy, taguan na lang ko sa pangalan nga Bebang. 3 years na kami nag-live-in sang akong partner, Sexedy. Pero, wala pagid ako nagbusong sa iya kag napiyaran ko, Sexedy, nga daw wala siya gana sa akong pag-abot sa bed scene. Kag sa tuod-tuod lang, Sexedy, daw hindi gid ako satisfied every bembang namon, Sexedy. Siguro, na-notice siya nga daw wala gid ako na namian. Wala na siya nagapakita motibo. Ano abi, Sexedy? Kagamay sang talong niya. Kag wala ya gid kuya gina romansa. Wow. Okay lang man tani, Sexedy, kung gamay lang. Importante, makalilingaw. Hay nako. Ano bala ang himuon ko, Sexedy? Gusto ko man siya prangkahon, galing basi balahang balon niya ako nga. Amo lang na ang gusto ko sa iya. Mangayo lang ko tanibulig sa imo, Sexedy, kung ano ang pwede mo sa akon ma-advise nga. Hindi ko siya mahambalan nga, hindi man maglain bala ang buot niya. Saliwat, ako gali siya, Bebang, kag madamo gid nga. Salamat. Yes, katropang Bebang, thank you so much gid sa pagpadala sang sulat, no? Wow. Kag sa aton nga mga katropa da, pwedeng-pwede na kamo subong magtawag kung may ara kamo gusto nga i-advise sa atong katropang Bebang. Syempre, dira ka lang tawag sa 0915-628-7926. Saliwat, 0915-628-7926. Kay, sabton lang na din ni Sexedy. pwedeng-pwede yung gidiya ma-advisean niya ang aton katropang bebang. Bebang? Grabe yung bebang. Si Bebang nagaproblema about sa iya pag bembang. Kasi syempre sa mga katropa na naman niya nga ari diya sa live, pwedeng-pwede gin ka mo yung mag-advise akin. Basta ako man ni Sexy D. Pero kung gusto mo yung magtawag sa akon or mag-on-air nga advice ya, pwedeng-pwede ka gin katawag sa liwat sa 0915-628-7926 nga ara sa my screen ta sa live man. Syempre, makita mo na da. So, pwede na tayo ka baton subong niya color ya, kung sinuda ya ang willing to advise sa aton nga katropang beba. Kay si Sexy D nagabantay diya sumong sa cellphone mo. Ah. Kung may ara iya manawag ya ba? Ano bala? Ano ka exciting? Ano dirita yung machismis na naman sa cellphone yan, no? Pero kung hindi ka mo yung anay maguno uyahuya, paka muda hindi na ka uyahuya, ha? Kaya hindi man ka muda kita nun, inyo mala natingog ang mabatian sa aton ng mga katropa. Pero kung nahuya-huya, kaya go lang na daya sa live. Pero before na nga magano, kasi samtang wala pa may katawag si Sexy D na lang anay ang ma-advise. So ang advice ni Sexy D sa aton nga sender nga si Bebang, amo na brahan ba ko nga importante diya ang open kag honest kamunya nga mag-communication sa isa kag isa sang partner mo. Kag hindi dapat nga ginatago mo ya ang feelings mo ya sa iya ya or ang feelings niyo sa isa kag isa. Ang intimacy ya kag ang pag open up ya sa duwa ka magpartner, syempre big deal ginaiya katama iya kati paano kung muna karon niya maghibalo ay da karon niya kung di ka mo ya magambal sa isa kag isa kag ti syempre kung palangga niyo yang isa kag isa hindi na niya mga budlay pa ya sa kung ano pa da nga maglabot pagida sa lain nga sitwasyon kaya pwede lang ka muya ka istoryahan eh. Pero ako, katropang bebang, kung ako ya ha, ako yung advice ko ya sa imo ya, isa, pwede mo gina siya yung ilambingon or pwede na turbo basi pa man lang ang mga dugang to iya ang kadakuon sang iya nga talong niya. Kung amo mo lang na iya o ari ba diri ang katropa ta nga si George Pineda Gaspi mayong hapon Sexy D pa shout out lang da sa Tinapay Express Bakery sa Barangay Tangob aga duty subong. Wow, thank you so much gina. Ikaw George Pineda, pwede kagid magtawag kung gusto mo yung mag-advise ya ha, pwede di kagit katawag sa ato na XFM official hotline nga 0915-628-7926 nga ara sa may screen ta ha. Nga nagabantay di subong si Sexy D sa ato nga caller o so far wala pa man. Back to you ko anay kay katropang bebang no. Kis abia when it comes to bed scene, kis ang laki hindi man mag-move mo kung as long as ang babae do wala man gana. Ikaw nga babae kung amuna, ikaw na lang una, anay, sa iya. Kati do ikaw man ang atat na atat magbusong, di bala? Kikut-kuta, dasa blanay, kag-ipiti-pitiha, dasa. Masi, pamalaya pa imna, ganit, turbo. Kag ikaw man, kag kung gusto mo yung maging healthy, kaya mag-Santon Coffee plus coffee mix ka. Kaya ang amon nga Santon Coffee, bala? Kuan siya ng nami ni siya para sa hormonal imbalance ng mga kababaihan. So, may epekto giniya pag-abot sa kung gusto mo yung magka-preggy-preggy na. Di ba? Akang syempre, when it comes to talong, ano to saya mag-bembang sa imo, yung haurik tahanay. Why gid, anay, nang tangtutang. Wala gidanay da ikap-hikap sa kung diin da. Ikaw na lang gidya ikap-hikap sa iya katropang bebang niya eh. Kahit 3 years na kamong mag-live-in. So, wala naman na guro huya-huya pa sa inyong duwaya. Kahit naanad na kamong da iya kumbaga. Galing kahit ikaw, gareklamo ka kag hindi ka masatisfied. Nga ahaw, tag-isa lang to yaka-round yaka. kaya mo pa inom sa katurbo basi kung mga 12 rounds na lang sa kaya ikaw lang na matakan sa iya kung makainom na sa turbo ang talong niya na gulpila na matkalubay. Kung pwede ang imo da iya syempre nga mga pasas-pasas da, dapat iba anon mo man eh bo na no ang dapat kita nga mga babae mapagwapagwapa man tabla or mapasexy ta sukso kada bisang mga 90s mo da biyaw. At least diba matrak man yung bila sa imo ang banat takay ka kis ah nakapambalay na lang tawag yung tagana mag-fix sa kaugalingon ta mo na kis ang amo man ang halinan nga wala naman gana sa aton ang lalaki. Kaya gabalon mo siya nga bawga eh kuti-kutiha man di bala ang akon nga pasas so kuti-kutiha man di bala kaya para at least magdasig ang ano ang proseso wow dasig ang proseso ay basi pa minsan kamo dala inlaing kay sexy di ha kay sexy di opinion lang niya kag kumera kamo di opinion pwedeng pwede niya gidya mo comment kag matawag pwedeng pwede gid kamo ya katawag sa aton niya nga XFM official hotline number kag nagamba ka di nga wala na siya nanotarya nga do wala ka na gana nga do duga pa himunong ka na lang do robot ka na lang ha kung mawadaan kaya sa iya ya gana ya hindi mo naman pakita sa iya kaya syempre ang mga lalaki sensitive mo na pag-abot sa bedsin mo ti kung may ara na sila yung nanotar nga mga amuna sino mo na bimaw na mian dabi nga ang asawa ya biga robot ano da manikin ka da sa dalum ya hambal niya pretty Janeline Badian. Good afternoon, pretty sexy D. Wow. Thank you so much for appreciating my beauty. Pero, kuya, sa kunya side, ya, katropang bembang. Kuya, gani. Why, naku, kung na lang ginatakaan niya, gani, ya, katropang bembang niya. Kayo, nakapoy na yan si sexy D. Galing kay ti, syempre, ang ato niya, partner, kasi active mo kani. Ginahinurusga niya, pero miya, bawi na rusga. Hindi man pupatami si Sexy D. Kag na-try ni Sexy D ang turbo ha, katropang bebang, ay base kung magsaka ang ito mo nga sa mata mo. Wala gita na color da. Basi miyara, doon na maguhan sila guro nga siya Sexy D subong gabato na color ay. Pwedeng-pwedeng ka mo katawag ha, mga katropa, kung miyara ka mo yung opinion nga inyo ha. Sa 09-15-628-7926. Bawa nga ton, da nga katropang Ton Palma ho, do wala kapabot siya gaw. Pwede kaging katawag katropang Ton ha. Kaya diri tayo machismis nga duway. Diba? Siyempre, dugang ko pagid sa imo katropang bebang. Kung wala kaya na satisfy, ipa-inchindi lang sa iya. Istoryahin yung nga duwa. Kaya nang ang importante malang nada is mapamatian mo ang side niya kag mapamatian niya man ang side mo base kung may mga ano na siya kidney problem tas iya sa iya yung mga kalawasan na muna manakangkis ang angkos nga agakadulaan sila ganam or else ikaw mismo nga babae wala ka tagapagwapa magamit ka sang clear skin ta kung hindi sang clear skin amo tong ambako ang Santon Plus Coffee Mix ta kaya nga anami-nami ginaya ang epekto sa imo magamit imo gamit wala to si Sexy di kaya clear skin ba o bago ko lang yung magwa ko yung sa banyo yung wala na yan mo wala na yan ano pa yan kumbaga wala na yung durugam mo
1: guwapa
0: nan guwapa sa akin ay wala na yung durugam mo ang ginahunos na lang ko na yan. Anyways, liwat aka tropang bebang, salamat din sa pagpadala mo sang sulat, no? Kag may ara nakita subong color. Wait lang. Hello?
2: Hello, mayong hapon.
0: Mayong hapon.
2: Pwede ka greeting sa Miss Sexy?
0: Ah, pwede-pwede, gidya, sir. Anong pangalan ta, sir?
2: Si Mr. Sexy man eh.
0: Ay, sexy man ang imo pangalan. Well, grabe ba? Galantaw ka man, sir?
2: Wala. Pumati sa salakyan.
0: Wow. Pumati sa salakyan.
2: Mga driver. Ang sweet lover.
0: Si sir. Bo, grabe ba? At uod, gid man na, sir, nga driver. Sweet lover.
2: Depende sa lugar.
0: Depende sa lugar. Depende sa bugal. Anong pangalan ni Sir Gane?
2: si Jay lang ah.
0: Si James?
2: Mm.
0: Ah, James. So, salamat.
2: Greetings lang, kuya. Pasensitive mo na sa mimo. Yung nga ginapakomentaran sa amon niya man.
0: Wow, wala.
2: Kuya, marami na iya.
0: Ah, syempre, sir. Kaya aton nga, istasyon. Ang programa, ta is extra service. Kung may ara ka man, daya nga opinion niya nga imo. Yes, sir. Kung may ara kaya nga opinion niya nga imo, sir. Ya, pwede. Bugi dyan ma-comment niya. Or pwede mugi dyan ma-humble before kaya magpa-greet iya. Oh, di ba? Or at least wala nakachismis ka makay sexy di?
2: Imo topic kay Pichay man nakagdalong tingin hindi man na pwede ilaswahon.
0: Oh, okay. Timo, ang tatukuan, ibas uy. Kung hindi kaya maglaswa, bas uy yun tatoya siriya eh. Kulang na lang karni. Ano ba?
2: Kulbahan kuya mag-commentar, parte daya kay nasiling na sila karon ba? Ay, ako ginagurong talong niya kay makomentar.
0: Ay, hindi. Oh, hindi ko mukul ba? Okay, hindi ka man nila makita, sir. Kita-kita mo lang na ang nakabalo. Ibis ka na ako ganito, kita makakilala. Why mo ko kita ka imo nga na wong sir. Basi kung matyaga ko ang imo nga sa imo pala nga tingog do ka macho na yan si imo yan, sir. Ati sa imo bi sir, anong advice mo sa atong katropang bebang no? Kati nawad-an na kuno gana ang iya kuno nga bana do hindi na kuno active kuno paglabot sa bedsin kuno. Kay gusto niya nagid magbusong pero ti amo nang iya nga problema. Paano bala sir kay kagamay pagid sang talong kaga do hindi kuno kabaloy ang iya nga bana magromansa.
2: Ano ning ako gusto mo komentar seryoso kung ambisyon lang.
0: Ah, pagusto ka lang, sir. Pwede ka man ka-seryoso. Pwede ka man ka-ambisyon. Pwede mo ma-imagine, sir.
2: By the way, may nga po sa tanan. Una, yes. Kung it comes sa busong niya, I think mapa, ano sila na yung duwa, mapa medical test sila na.
0: Mm-mm.
2: Importante, gina.
0: Yes.
2: Una, so kung mabalanda, kung sinong diferensya, o si babae o si lalaki, ito ang doktor guro, matag na recommendation da, guro. Pati
0: daya. Yes, chak to, good sir.
2: Kaya ang pagbusong niya, wala man na ginabasi sa gamay dako.
0: Oh, correct, good sir, yan, no? Biskan,
2: Depende niya sa pagtiraya, kung patakilid, patalikod.
0: Si sir, wala mo.
2: Ano yun? Patiraya ang balbo.
0: Oo, gani. Wala kaso, sir. Go on lang, sir. Yes, chak to.
2: Depende na yan, no? Pero tabitiway na una. No. So, ano tayo kadawang question kay why na gana?
0: Oo, kay katungod nga hindi siya ko na masatisfied sa iya bana kay kagamay ko na sang talong.
2: Psychologically, may ara effect sa lalaki, may ara man effect sa babae.
0: Yes.
2: Kung ang babae kisa gusto nila ang lalaki, amo ang ma-start sa first move. No. May ara man ang lalaki kung si lalaki ma-start first move. Isa, depende sa mood naman sa babae, kung may gana siya kung wala. Ikaduwa, yung sakto ng hambal mo nga kung ang lalaki dyan move, ang babae daw maniki na lang.
0: Yes, diba?
2: So, dapat sa mga ano naman niya, kung ang sex, it's all about daw give and take mo.
0: Yes,
2: ginatag
0: sir.
2: Sa lalaki, dapat batunon sa babae because tigalibin naman sila 3 years na hindi na lang bago sila. Kabalo na lang sila magkarapiay.
0: Kumbaga, doba siya ganay, ano?
2: Correct, oo.
0: Kiti, kung gabat siya ganay, kamo yung aduwa, may spark din na iyan mo, di ba, sir?
2: Siguro, hindi man sila nga daw natakaan sila. Pero what I mean, sex siya daw universal na iyan mo daw language. Wala nga tulok pa lang, balaan ko na yung color, sang iya nga ano mo.
0: Sang iya nga ano?
2: Sang saging.
0: Oo.
2: Balaan ko na yung green, eh. Sama mo na bala. So kung si babae kisa, may araman nga diferensya, si lalaki may araman na kung makatuto sa babae. Si babae kisa, kung simpre kung gusto mo yung pansinon niya kaya, simpre bigo ka na nga daan, pahamot ka na. Tapos yung costume ka na nga daan, pop girl, nga may buslot sa kilid. Parang ready na daw yun. Tapos medyo daladala ka na putik, di? Parang nga daw, nablang ma-excite man siya. Si lalaki naman, so, insakto na ginambal mo, ano ganyan naman to? Turbo Plus?
0: Yes, ang turbo, sir. Nakatilaw ka na sa turbo?
2: Wala pa. Kontor pa lang. Ang bula ko na natilawan.
0: Bawa madimat kagid, sir, kung matilawan mo na ang turbo, sir. Bawa maka 12 rounds kagid.
2: Wala pa ko na kalabot sa diraya. Mga labot na nagurubas, ikadto ko na sa interno.
0: Araw-araw wala si sir. Makagtapos.
2: Ito matinom kasi na, sa mga lalaki, may maara na mga side effect. Kaya hindi man tanang yung bulong, bayad grabe siling, no? So dapat kung mag-take kasi na kung sa lalaki, dapat 2 days before naka-vitamin C kang mga lawas naka- nakadosage ng vitamin C. Kaya kung hindi, galaway ka na sa bigsin.
0: Abali nga amon nga supplement, ang amon nga turbo, sir, is supplement. Isa, sir, dumaydala na siya vitamins. Siya, yes. Correct. Hindi siya siling nga nga do Viagra, hindi nga kuha niya. Abali, natural herbs niya ang ginggamit sa iya.
2: Pero ito muna siya, nang kiti dapat, kaya kung mag-inom kasi na, doon ginahakot yung imo nga energy ka ginaboy ito sa talong mo eh para maging mga patula.
0: Correct.
2: Daw muna siya.
0: Yes, sir.
2: So, psychologically, pag inom mo na, pabalo na mga nga na da pang paano na, pang pasalot na. Siyempre, kasalot sa mind mo, masalot din na saya.
0: Yes.
2: Kaya tinag-inom kasi na. Kasi, kung mainom yan na, may kitsure nga daan nga, may ara sa ng kutiyon. Di kung wala, basi kutiyon yan na nasulukon.
0: Basi Barbie doll, bala gamito niya mula sir. Pero anyway, sir, single ka, sir?
2: Sa una eh.
0: Ah, sa una. Bo, grabe ha. Subong yung may asawa na si sir.
2: May upod lang.
0: Ah, may upod lang. So, live-in partner mo, hindi mo siya siling wife.
2: Kung kisa, upod. Kung kisa, wala man.
0: Ang grabe ba? Ang sweet lover, good man ang taxi driver. Kaya nga, laing-lain ang lover.
2: Amin na. Pwede, seriously, daw mo na siya. Kaya ako, nabalaan ko malang na, kaya mega hotik di sa ako, ninatuduan ko nila kung nambal ko sa imo.
0: Wow. Grabe ba?
2: So, personally, wala lagi ko nakabalo.
0: Ate, makita mo ko dagali, sir, eh. Makita mo ko
2: dagali. Hindi na ko mag-commentar yan, sa imo, ah. So, talaga, komentaran, taguan ka naman ko kung ano ang
0: Ate, ah, pwede ka dyan ka-commentar sa ako niya, subong niya, sir, ah. Kaya batunon ko na yan kung ano nga, compliment na yan.
2: Kilala ko na yung makomentar sa duwa mo ka spirito kahit hindi tama nakilala.
0: Hindi mo takilala na yung duwa. So, do ka anonymous person ka nalang ganyan, sir.
2: Mas na niya. By the way, tiyan mo na. So, kung... Pero kung ako, ay si girl ang ga-complain. Para yung siya ma-first move.
0: Gani man.
2: At the same time, nang daw tuon sa sang inatawag niya no eh ng kapakapa kakilid para nga at least hindi balaburi hindi mo kasi din mo si partner nga daw firme ka lang yung backstroke ha, abi side stroke naman
0: yun. Correct, hindi yan sir ha. Diba kung hindi madala yan sa ano, basi sa posisyon niya no, madala.
2: Basi pa man lang, ba mag isang excitement. Ara man na damo.
0: Pag yes.
2: Hindi madala sa igda, bitindog.
0: Gani. Kag ang trail gidya sir ya eh, di ba? Grabe ya ang trail.
2: Correct.
0: Sa mga muna iya, di ba?
2: Maya muna. Kaya simple, sa 3 years, niya nga upod, may ara na gis ang daw, muna gya, kung karoon ng plastada.
0: Oo, gani. Itry na, itry kis ara man sa lugar sir mo, di ba? Mas exciting kung ara kaya sa kusina.
2: Pati gusto nila sa kusina.
0: Oh, correct, gani.
2: Dito nila, dito sila mabumbastik.
0: Yes.
2: Sampang katangaw sila sa salas, pwede.
0: Oo, gani man.
2: Basta wala lang audience.
0: Yes, oh. Siyempre eh. Kasi, ano na nakaroon niya? Ang guwata na iakaroon may audience na iya.
2: Try mo na.
0: Ah, siyempre. Oo, sir eh. Oh, try ko pa gano'y sa kasagingan, sir, ya.
2: Wala ko pa na-try, ya.
0: Ay, to, oh. Na-try ko na isa kasagingan, sir, ya. Ara, balang.
2: Kaya na-try mo na.
0: Sa salakyan, yes. Harap lang sa kasaginan, kagingan ko bala sir, yung damo, lamok bala sir, pero sige lang yapon niya.
1: Papa!
0: Bahala na niya. Importante, makalot ang katulchar. Sa salakyan.
2: Ang ginapamangkot nila. nakatilaw ka na sa in, sa Lagoon.
0: Sa Lagoon?
2: Sa plaza, mga wala bla. Eh, the excitement, ang excitement mo ng prote, hindi naman na yan para sa mga normal, hindi na na-appreciate sa mga mula.
0: Yes, may diferensya na yung ulo mo yung Seria, kung dito kaya sa Lagoon, Seria. Kamarato lang kita yan sa mga hotel, da yan kag-in, da yan sa Bacolod. Pero taga Bacolod ka man, sir?
2: Hindi, taga ano, kuya. Para ko sa heart mo,
0: Taga diin ka?
2: Para ko ganun sa heart mo.
0: Ano? Aba, maka-secretive pa. Basi kung makalusot ka din sa estasyon, sir, maka-wave-wave ka din gamay. Dasot, kung
2: sa mga next mga programa, basi makatawag naman ko liwat, mahatag ka sa mga advice. No?
0: Yes.
2: But seriously, first thing to do, amo to nga kung pagbusong mo lang ang problema nila, mapasikap sila na eh. No? So, importante din na it's a mutual understanding sila nga duwa nga gusto nila magbusong, dapat istorya nila nga duwa. In a nice way nga ma-intindihan sang bana, ma-intindihan sang asawa. It was we called a teamwork na dapat nila, mga ina. So, the doctor, matagman na ano niya, ng reseta, bulo, masiling si doc nga ang reseta, talikod 3 times a day, pakilid, 4 times a week. Mga muna din.
0: Kagbasi ko lang sa sperm count ang lalaki or may picos ang babae, diba?
2: Dapati ka na nga siling nila ko, no? Kung gamay ang talong sa lalaki, dapat si babae matalikod nga ang ulo o aralapit sa ulunan. Tapos pag maglupok ng fireworks, hindi yan, may pagabuton kay basi maumito.
0: Akong maggusto mo magbusong, ang gina namin
2: mo,
0: sir.
2: Correct.
0: Oh, so far, wala man, sir. Kay nga, nang depende gyapon sa hormones, akong active bala kag compatible ang ila nga duwa, nang may tendency, gidya nga, biskan di iya patoy, pagpasudlo niya, mabusong, gina iya ang bayi, sir, ya?
2: Ina? Sa gani, may ara na nga tendency nga, may ara nga hindi sa gusto magbusong, alam mo nung maluglupok, magabutan ay kaya ba si magbusong ko? Hindi. Nagabot yato, pero may fluid nga nabilin.
0: Yes, na.
2: Nagbusong diapon.
0: Na, naman siya ginanamin ko, diba?
2: Kaya samtang wala ka pa, ga-excite ka pa lang, ga-intercore pa lang ka mga duwaya, ang fluid, gagawa na na, may gagawa na na yung fluid.
0: Ay, tuod, sir.
2: Pero daw, hindi pa man siya puti, daw, flare pa man to.
0: Grabe si sir. Do si sir, do experience siya do gid pag-abot sa mga ano no.
2: Ay, ginatudloan lang ko bisang audience sa likod do.
0: Bao grabe. Pila na edad mo gani sir?
2: Ara pa lang sa 39.
0: Wow, ati ano pa? Mga baskog pa na iya sir. May ano pa na iya, inuglupok pa na iya.
2: Siya wala man sa edad, ara man sa experience.
0: Mm-mm, yes, chakto.
2: Pero sa imo ba na?
0: Hmm? Ano, sir?
2: May experience man eh.
0: Oo, nakaduan ako gani, sir, tungod sa experience gani. Oh, diba?
2: Amo lang pinakadabit, ay blessing na iya ang nadua.
0: Correct, gani iya.
2: Blessing na iya para sa ato, blessing na
0: iya. At iya, siyempre, kung mabatsagan ko yung doong banabox ko yung wala niya gana sa akon, ay, mapuli na siya, sir, yung naka-90s na kuya, sir, yung.
2: Correct, tama na. Dapat
0: mo na. Oh, ikaw dapat maakit-akit ka man
2: physically,
0: eh.
2: Physically, ang appearance mo, physically, ga-attract na sa iya. Ang inasuksok mo, ang kahamot.

0: tatlong, hindi na tatlong. Ako ba tuta na niya? Hindi na ibang
1: Numarguso na niya. Ano na yung tabo? Kaya nagkudol-kudol na kay tungod yung kagat ka bagsat.
0: Ito yung nakatawag ko kung nakashare mo kaya anytime mara akong suga enjoy mo lang ang mga audience natin nga ati ni nga story ati halos ka ng kabalunan ni Silaya wala na sila gambal sagad pa na Silaya sa ako.
1: Oh yes, chak to gaya sir ya. Correct
0: kaya, wala na Silaya gambal
1: pero ti opinion talang niya.
0: Correct. Mm. Pasi kung atong patakilid ang ila pag ito pa, ano pag ito ya?
1: Basi helicopter, pag ito yung ila ya.
0: Ano na tubong ang helicopter? May bago na?
1: Ano be?
0: Ang bago?
1: Oo.
0: Sa dasot kong matawag yung bago. Itry ko ano, kung dawuke, kung hindi.
1: Ay katako kung gagawin lang sa Ibo sir na mian gigubla kag thank you so much sa pagtawag gimpukaw mo yang ako nyo subunga programa ya ah
0: ako muna ako yata ni mag-greet mo malang kuya hindi ko miya maginta sa mga muna tani eh.
1: Tiki ari ka naman lang di ba mangita pa ko iban
0: kapamati masiling na karoon si chay mo ko tonto
1: oh, wala na yan sir ya
0: naman.
1: Wala na yan sir ya as long as ya ikaw ya ga-help ka malang yang kahit siyempre ga pangayo advice di ang aton katropang bebang ti wala man na iya siling yang ano ya kay imo yung advice ka man lang ya imo na yung opinion niya wala ya hindi sila ya dapat mag-judge sa aton na duwa.
0: Wait, dali kung tingin mo ko yung amang ang pag-inom isang pool hindi tabi na kung mag-inom ka turbo mag-inom ka rupos do effect sa babae.
1: Mag-inom ka turbo, ano gano'y, namin mo sir Luwat?
0: Kung mag-inom ka bala sang, kung si, ang ginainom sa lalaki, di ba, pang pasaludo.
1: Oh.
0: Kung ang ginainom sa lalaki, kung inumon sa babae, basa-basa si babae, o matintong ang iyang napasa.
1: Wala ko kabalo sir, kay ang turbo nga produkto namon sir is para lang gidya sa kalalakihan niya sir ya mo kasi kung makibot ka to ya mag-inom taya karon niya makibot kaya may ara kami ya gali ya nga amo mo na gali kay gali ya agi.
0: Wala pa na nang binto nga kung mag-inom si babae ang iya do gina ano sang do ginakatol sang ano na
1: do may may, may ano may badjang
0: do may badjang ano
1: wala pa sir kay ti so far kami yung mga babae abis ka ni on the spot mo naman lang ya basta ya ang talong mo yung nagatigaan na to yung dukaho ya mag go naman lang kami na ya sir ya
0: may nakita ko na sa pelikula naging pakaon sa cake pagkaon niya sang cake nag
1: kaya siguro ang something supplement na for example guro ang sample be turbo o ginano ya guro gingkwa ya bala ang unod sang turbo siguro kaga mo na guro ang ginbabad to sa gimbutang to sa cake.
0: Correct. Ay mayo man ang ano nga suggestion si ang imo to nga garlic ram mo way sa ginano sang banaya simple niya sang kape butang niya turbo kon pa inumon.
1: Yes, pwede good sir. Mm-hmm. Kung wala para at least
0: pangatay da nay.
1: Oh,
0: alas 12 sa gabi.
1: Pero at least di man maglain buot sang iya nga bana eh, di ba? Kahit tiya, biskan kita, be, for example, kita be ang nabutang sitwasyon niya, magamba ko bisi mo ba ga? Ti, nang doon hindi ko yung masatisfied sa imo, yaga. Ya, ti, syempre, ang lain na masulod sa minds ang laki, pwede ka paminsar ang lalaki nga, ay basi, bala, intuon niya ko ni, or magloib ni sa akon. Kahit ti, hindi ko sa masatisfied eh.
0: May daw maka-offend na sa mga lalaki.
1: Yes.
0: Especially, by the way.
1: Yes.
0: Maka-offend na sa... Nang, siyempre, partner naman sila eh. Mm-hmm. Si aton lahog mo lang na, pero kung basi, masili sa nga, putangan ko na ito, lubong kape, at wala karoon, before siya mag, ano, tapos pa niya, pakapihon ko sa, o, juice, di nga butangan niya, turbo. Mm-hmm. Eh, kung mag-itik to, at i-ready na sa eh.
1: Gani. Mm-mm. Chak to, good sir. Kay ti, Kisay, hindi naman ganun kinanla na, di ba? Kung ang kwanon gate, nga wala kapin pa, undas pati, why ka na ibidala turbo, alam mabakal ka pa to sa pharmacyho, di ba? Aragit yung gapon niya sa inyo nga duwa kung paano nyo dalo ng intimacy na. Ang kainit to, yes. Ang kainit to.
0: Ano eh, ang sistema, gagang condition sa lawas. Kaya
1: yes.
0: Kung lapyo naman ang lalaki, kagang babae, lapyo man, dapat daw, ina-preparahan, di masiling nga adlo-adlaw na mong

0: kung termino mo ka mag-upod sa isa ka semana, kaapat, every other day, mga mama mo na.
1: Or ba, si ano, sir?
0: Ang babae, ya, ang babae, kung pertigid, ya, may ara ko ya kilala nga, ang iyayaban na, ya, way, nagatulong sila kwarto. Kay kung dito siya kwarto, wala unta kang kayaba. Kaya ang amigo ko dito niya nang tulog sa sala.
1: Natakaan na sa sala.
0: Ang yan nga talong, do pala mula na. Sino hindi na niya magwanta?
1: Ay, may ara mo na, sir. How? Amo na, aw.
0: May ara na babae nga amo na.
1: Ay, tuod.
0: May ara man na nga. Amo mo na yung ida nga fantasy mo.
1: Gani man sa bagay.
0: Na gusto nila ya. Agaw to hapon. May ara man na iya.
1: May ara. Bakit ba siya, sir, may babae iya ba na? Way siya kabalo iya ba siya halinto sa iya, di ba? May third party
0: ang
1: nga nagkakatabo.
0: Ang babae ito, nga perte magkayaba, taga Uganda.
1: Uy po, grabe ba no? Kaga.
0: Guro mo niyang yang ano.
1: Ati, pero liwat, sir, ha? Thank you so much. Gid sa pag-tawag mo, sir, ha?
0: Hindi na ko gani maglawa magtawag liwat. Kaya kay papay, sun mo ko yan. Mag-greet mo
1: ko yan. Pwede mo na subong mag-greet, sir, ang imo nga, no, sir, ang greeton. Pwedeng-pwede na gid subong.
0: Mayong hapong gili sa tanan nga pagpalamante kag sa munda nga mga amigo, nga mga driver, nga mga sweet lover ko, no? Galing daw wala pa man nila mapamatudan sa mga grupo dada sa sila ay kisa talitay. Mayong hapon kaga. Salamat din sa iyong programa.
1: Yes, thank you so much, good sir, ha? Sa liwat, sino ganit pangalan? Ta sir, nalipat ko.
0: Nalipat ako ganit sa ngayon ko agang sa ngalan o yung butig ko sa imo mo.
1: Naglain, kamaya imo. Do si Jason.
0: Do si Jay Bratong. Lagi sa mo sa Facebook, ah.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Ano na nga site na?
1: Narakad to ka lang sa XFM Bacolod News and Public XFM? Service. Oh, yes, sir.
0: X?
1: Oh, XFM.
0: So, ano pa lang, H na na.
1: Yes, XFM Bacolod News and Public Service Authority.
0: Kana may pumatian sa XXX, galing may service pa sa punta.
1: Ati, sige sir, abaw, nasa jahagi kuya sir nga nanawag ka din sa subong ya sir. Kagbasi, pwede kaliwat katawag sa dasun kung mga semana, sir.
0: Ipahag time nga maka-connect, kag maka-advise sa aton nga mga tagpalamati, kag ma-enjoy sila. Tagaanta sila sang manami-nami mga advice, pero minang advice kabalo ko nga kabalo naman na sila.
1: Yes, thank you good luck, sir, ha. Okay. Hasta lang gid ko diri, sir, ha. Thank you so much. Good sir. Okay. Yes, sa mga katropa baw, grabe si sir, palakpakan ta si sir Jay. Jay gid man to sa Jason. Ay, tadamo sa iya, bala pangalan, mga katropa. Sir James, nakita mo lang, gid. Butigon, gid. Sa liwat na mga katropa, mabalik lang si Sexy D, mamati kita na isang gamay nga pahinumdum, ha? Kaya, nang magabasa, taliwat, akong kaya, pasang oras, ha? Kag ba pa-advise naman talaga kung sinudong willing mag-call, ha? Siyempre, din lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod, katropa mo, excited.

0: Exciting!
1: The Secret of Health.
2: Speaking about mga pagkaon that could help agudto nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat natun kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific, Sir Josel, nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amun na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legumes sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables or even magnesium, mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung na-notice naton, Sir Josel, sa ginatuwag protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that niya ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa atong siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang ang tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sagingat yan.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
0: The Secret of Health.
2: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, basi hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan ka mo kabusog-busog it bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga aw gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive, ano ang pag-inom sinikag ang pag-take na ton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timira sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga ranya nagresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nagaangkon niya sa phycocyanin, isa niya ka antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga pag-function sang kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan kag makabulig man siya para nga mabalanse ang aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagid ang pag-functionar sang aton sininga kurason. Ang garlic nga nagaangkon niya sang allicin o kun allicin nga may vasodilation benefit man niya, Sir Josel, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production kay isama na siya sang approach kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: Mag-inom ka mo sang ultimate trial. Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santone Plus Gold Premium D3 kag Santone Vitamin C.
1: Santone Gold
4: Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The Secret of Health.
5: Sample Plus Gold.
6: Kusinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sunthone Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Sunthone Plus Gold.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
9: Available at Needing's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
10: Vision Next! Marami na ang natulungan!
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
10: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
13: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
12: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
14: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
15: Go! Let's get it!
14: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. Uh-huh. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
16: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
17: Sister Pain.
18: So Michelle Legally is

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga buki ka.
3: Nga XFM, kid how?
4: Kayo pagbugtaw ko, balita din mo.
3: Nga XFM, kid?
5: Inanyang music, ah.
3: Nga XFM, kid?
5: Ay, wala ka lang music, magkatapos bugtaw ka, may harap kayo sa mga balita. Wala sa nari, bigit sa mga DJs na lakad.
6: Wala sa konkreto nga sa lahat. Wala sa katumbas nga rason kung naka-X, kaka-X. Simply,
3: may how, kita pa?
6: Enjoy lang.
3: Nga XFM, kid how?
7: Timo!
6: XFM 103.9.
8: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa. Wow. Bo grabe ka nami gito sang color ta no. Bao sa liwata katropa mga alas 5:51 sang hapon kag ini nga oras ginadulong sa inyo sang Turbo. Gawa sa maka at klabuwas ka nga mga natural herbs. Sa muna gani nga kung gapalay-palay na yang inyo yung nga patulaya or kalubayda, pwedeng-pwede nyo gigamitan sang turbo na ako para at least, di ba, masatisfied na ang inyo nga misis. Pati ka mo, syempre, masatisfied. Yeah, di ba? Kaya nga, asa turbo, wagas ang lakas. Kaga. I-shout out tadi anay ang mga katropa ta. Ang mga katropa kagapo ng live ko galing review ko may ara gid nga mga visible nga comments nga hindi ko gid makita sa ulihi ko na nakita kay Madam Nanet Vasquez to. Mo pasensya gid madam wala ko nabasa ang imo nga comment ha. Ari naman diri subong ang aton katropang Jason De La Cruz. Maayong hapon sexy ni maayong hapon Sir Jason kag salamat gid sa pag-add. Done like and share. Yes, thank you so much gida. Ari man diri nga akon nga kasan nga katropang si Yoselito Vargas. Shout out kas, pa shout out man tada beer, shout out dagali sa kay kasen dagali no. Kag nga akon nga kumari nga nagapanikatika duwa ko yung kakumari ho si Maddie Jasmine Peraan nga nagalantaw sa subong nga nagachat ko sa imo mads. Ari man diri nga akon nga pagwapo pagid nga kumari pagid nga isa ho nga Esmeralda shout out ni from Las Vegas. Wow, thank you for watching ni up. Ang kabay pa nga may signal ka dira sa Las Vegas. Namian ko kaya ra ka nagalisubong sa Las Vegas. Daw sa San Ola nga ra kaya sa Biranyo, di ba? Upo pata tumakal kay Choy Canot. Idlaw na ko si Moni. Idlaw na mo kay Choy Canot. Nga nagabaka ko yung sa Changi. Nakaboxer pa na yung si Choy Canot. Yung wow ha. Notes, notes bala. Ay, kasadiya. Anyways, mga katropa, hasta lang hindi niya subong si Sexy Dia. Kahit wala na ta oras, hindi ito yakabasa. Kaya nga, ang color, takagina nga si Sir James, katropang James Bao, nalingaw. So, yabala sa tingin ni Sexy Dia. Ano pa ya? Naging kapus na naman si Sexy Dia isang oras. Pero, sa liwa, thank you so much, Sir James, sa pagpanawag, ha? Sa pag-explore man niya sa imo nga nabatsagan about sa aton nga katropa. Yeah, di ba? Nagad po muking ni Dumugon ka na ni Moonlight. Si Moonlight wala to si Sunlight. sa liwata, salamat gid sa inyo pagsuporta mga katropa kag syempre sa pag-unay di sa akon kag magkita na naman kita sa next week sa Lunes kay may guest si Sexy D. Kung wala guest si Sexy D, open niya permisa call si Sexy D, pwede ka mo katawag kag dara tiya magchismis siya. Pero kung may guest si Sexy D medyo busy na si Sexy D sa guest ta anay na syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 kaupod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan diri lang sa XFM Bacolod katropa mo exciting bye bye.
9: Mga katropa exciting.

Thank you.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.